0: Mga katrupa, exciting!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Balik tabay! Halik ta mga katropa, syubra guban sa programa ka Bullseye! Ano na natay, 5 minutos, bilagapak, agalas, otsus, budag! Bayo ga budag, salamat sa paglili ni katropang Angel de la Cruz de Escagayan de Oro. Oh, dito siya nag-comment mga katropa sa tong shared post, magaling nakalili ta? Mayo gabuntag ni Angel de la Cruz, mga katropa na nakalili karon sa itong Facebook Live, si Joshua Kyle Cardenas, the Turbo Boy. Jonathan, my idol. Oh, wala na, tukar ng sigbin. Oh, tukar na yung pagkasigbin ni mata. May buntag na sa mga staff ni City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning, yung tanan niya. Si sumapa ni Joshua Kyle Cardenas, shout out sa akong lolo Ildivio nga naminaw tan. Oy, maying pagpaminaw, good morning ni Tatay Ildiria. Ildivio ang lolo ni Joshua Kyle Cardenas diya sa may barangay Sumpong, Malaybalay. Limot mo itong pista sa Sumpong, Joshua. Limot mo sa itong pista Sumpong, Joshua. Itong... Sabado, wa mi ka laag mo ba? Si Kurt Rick Libor, morning to all. Morning na Rick, ha? Morning na Kurt. Lamas, pagliili, karoon na kabuntagon. Sa itong mga tropas, pagpadayon, sa itong mga balita, karoon na kabuntagon, magkasuking tingpaminaw, Rimulya Giingong, Davao ang epicenter sa flood control corruption, Congressman Pulong Duterte, ni Palag. Ang report pinagi ni katropang Jovet Espanyol sa XFM Davao City.
3: XFM Report.
4: Hibutsag ni Ombudsman Buing Remulla nga posibleng ang Davao City mo'y epicenter sa giingong flood control corruption sa wala pa administrasyong Marcos base sa nagpadayang investigasyon sa Ombudsman. Atol sa budget deliberation sa Kamara, giingon ni Remulla nga padayon pa ang pagkolekta og pagtuon sa mga ebidensya kalabot sa mga aligasyon sa irregularidad sa flood control projects o giila ni ini ang Davao isip usa sa mga lugar nga ilanggitan o pag-ayo. Tungod ni ini, mipalag si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte o giingong kinahanglan una nga tanaw ng opisyal nga record sa Department of Public Works and Highways kan DPWH sa dili pa magbuhat og seryosong akusasyon. Matud niya, aduna siya'y kopya sa listahan sa mga nahuman nga proyekto sa Davao City First District gikan 2020 hangtod 2022 og andam siyang ipakita og ipaambit kini sa Ombudsman. Gihagit usab ni Pulong Sirimulya nga ipagawas ang kompletong record sa tanang flood control projects o imbestigahan ang tanang panahon, proyekto o mga opisyal nga nalambigit dili lamang ang Davao City. Gibot siyag sab ni ini nga kung adunay anomalya, kinahanglan kini imbestigahan o suportahan sa ebidensya apan dili ang paghimo dayon og konklusyon base sa politikal nga naratibo. Bisan pa sa iyang kritisismo, gipadayag ni Pulong nga nagpabilin ang iyang pagsalig sa Ombudsman isip tigbantay sa kabansa-bayan apan hangyo niya si Remulla nga magmatngon sa mga pahayag samtang wala pa mahuman ang investigasyon. Giingon sab ni ini nga samtang nagpadayon ang isyu sa flood control, daghang bahin sa Luzon ang nakasinati gihapon og grabing pagbaha nga kinahanglan usab hatagan og pagtagad sa gobyerno. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa Pag-inom og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
1: Bullseye!
2: Nagkasalamat katropa kay Jovet Espanyol, si Boga Report! Daborong ipirminti makita. Himo dang epicenter sa corruption mga katropa, no? Aga Davao City, epicenter sa flood control corruption. Ang pag-utara, kinsa may daling bahaon o mag-ulan. Diba ang Luzon, mga katropa, nakalabay nga adlaw? Hoy, imbestigahe po nyo na inyuhan, diya? Kamu, paspas kayo manilhig sa... Laing tungkaran, pero yung tungkaran diya sa kauluhan, wapalban nyo na silig eh! Ayaw magpaabot, nasuko ni si Sir Raul Imperado karon. Good morning, have a blessed morning to all. Good morning da Sir Raul Imperado. Atuag tigpaminawan, yung mga tropa 6-5. Good morning da Sir. Atuag po ning Siling Andres Barangay Utso, mga suking tigpaminaw. Sa debata mo pa dayon mga tropa, sa itong ikaduhang hisgutanan, ato sa nintiwason? Kato atong lisgutan ganiha mga suking tigpaminaw. Kalabot lagi niining pundo sa Office of the Vice President ba? Kinsa magida kantabol mga tropa ang leader o sundalo? Sa militar mga katropa, direta sa chain of command, militar o gobyerno. Direta sa chain of command mga tropa, si sa militar, si Colonel La Chica gitudlo lang og nagsugod siya man o nagsunod siya mando sa gobyerno ang head of agency o ang vice president mismo ang ultimate disbursing authority og accountable sa accountable officer. Pila na katuig sa serbisyo si Colonel Chica sa militar, nakaila sa disiplina og chain of command, dili siya basta-basta mupagawas og bugasto og milyon-milyon kung walay green light gikan sa ilang amo. Ngano man nga sa time nga nangayo og resibo og klarong liquidation ang sundalo man ang ipalubong. May palubog mga katropa. Unsa man kini? Follow orders sa kasipanan upon your own sa oras sa kasalanan. Ang confidential funds mga katropa kay pondo nga gigahin alang sa seguridad o intelligence, dili lang personal nga pitaka nga pwedeng ipasapasa o gamit nga walay papilis. Mao ba dinhi ang rason ngano nga grabe ka confidential ang pondo? Aron ko nga magkabuang nasa audit sa kuha o investigasyon sa Kongreso, sayon ra kaayog itudlo ang security officer nga mo'y nag-handle. Pundo kini sa tao, dili kini tinago ang allowance nga basta-basta lang ipa sa security aid aron may tigsalo kung masipiat. Napadre mga suking tigpaminaw, nainangutana diri mga suking tigpaminaw, adunay pagkinsa gyud ang accountable sir, ang leader o si La Chica. Atoning tubagod mga tropa, taman sa ato ang mahimo diring tubag. Sa si Vice President Sara Duterte ang leader, ang pinaka accountable base sa balaod og auditing role sa gobyerno. Balaod sa gobyerno mga katropa, ang head of agency nga mao ang Vice President ang primary accountable officer sa tanang nga pundo. Hilabi na sa confidential funds, dili pwede nga ang pagmando o ang tulubagon ilabay sa usa ka security officer. Tama sa kung ingon lagi mga tropa ngang security, muna'y ingon ba nga seguridad ni mo ang iyang ginabantayan? Dugang pa mga suking tigpaminaw, mismo ang Commission on Audit kung kuha ni testigo sa impeachment trial nga ang vice presidente ang nangunang responsable sa paggamit o pag-account sa pondo sa iyang opisina. Ang papel mga katropa ni Colonel La Chica, si La Chica mga katropa ang naglingkod isip security officer. Bisan pa og siya ang nidawat og nidala sa kwarta, gihimo niya kini subay sa direkta nga mando sa iyang amo. Sa balaod sa command responsibility ang naggunit sa labaw nga gahom og nagmando maoy na nag-iya sa tulubagon. Tulubagon gyud. Para sa ni, example na to. Station manager Rusty Maricudino na si order sa mga sa muha sa ubos. Uy, si Piat man niya gibuhat ang mga trabaho. So accountable mga tropa ang account ana ngadto sa station manager. Kay follow the orders man mi. Sayang order wa mi gilabag mga katropa pero sukwahi man na ito sa among gibuhat sa ngadto speakers. So ang manubag ana ang labaw gyud. Ana ba? Kay siya man ang accountability mga tropa kay siya may accountable kay siya man ang labaw sa mua. Ang unsa iyang gisugo sa mua amo pong gisunod. For example ra mga suking tigpaminaw. Dugang pa. Dugang panak. Mga suking tigpaminaw, si Colonel La Chica gihimong special disbursing officer bisan pa og security officer man unta ni siya. Unsa man ni? Pangutan-ara ninyo ang inyong kaugalingon mga suking tigpaminaw. Manugo sa karong kabuntagon. Ngano man nga usa ka militar security officer ang trabaho kay manalipod sa seguridad sa vice presidente. Mao man na hinuoy na himong disbursing officer sa milyon-milyong pundo. Gituyo ba kini aron sayon ra ilabay ang blame sa militar kung magkabuang accounting sa kuwa o gigamit ang institusyon sa militar isip panalipod sa kapaspas nga paggasto. Kana pangutan na yung galingon. Ilan mga tropa no sa murag ika pila na ron murag ika 20 na masarong adlaw karon dep sa hearing 19. Oh, sa 19 last day man karon kay every 3 days man kada semana tulo ka adlaw lang sila. Monday to Wednesday ang ilang hearing ana. So, wa pa ba? Wa ko wa na ko ganahi gani tan-aw sa national nga nganing nga mga balita ay. Eh? Eh mura bag unsa kay padulungan lagi ani mga shocking tigpaminaw? Unsa kay padulungan ani mga katropa ning nagpadayon karon nga impeachment hearing mga katropa sa tuag vice presidente sa nasod Pilipinas? Nawa tukan ako. Wata kabalo unsa kay padulungan ani mga katropa? Oh, kamulo tag hearing sa kamulotag kabisi sa impeachment hearing wa tropa sa vice presidente. Takabalog perting naghana ng kitabos yung palibot. Kulbar ba ng kitabos kalibot halusa. Minor mga tropa ang involved nini mga sukik di paminaw. Desisite minutos mga tropa bilagapak ang alas 8 budag. Ito mga katropa diha gadun ay problema bitaw sa high blood diabetes. Ha? Problema sa high blood diabetes mga katropa bukol-bukol sa suso, guiter ug uban pa. Mga katropa ay ginyo na pasagdahi bay. Ayaw ninyo pasagdahi kanang inyong balatian. Kay basig mo na hinungdan mga katropa nga magmuskitero tag tabla. Oh. Kanang high blood mga katropa usa kana ka traidor nga sakit. Kanang diabetes, mga tropa, ayaw kita nagpasagdahi. Di na namang Barrox Junior. Oh. Last being sa'yo pa, mga suking tigpaminaw, kung kaya pa mga tropa, galibiyuhan sa produkto ka Santon Plus Gold o di ba ka Santon Herbal Capsule, mga tropa, ayaw pag hinayang amugasto kasi mong kwarta. Oh, waman ikabot 2,000 lang bucks na ito ang Santon Plus Gold o Santon Herbal Capsule. Kaysa mga katropa, nga amugasto ka des pagpa-check up sa balay tambalanan, mas mudako pinuod mga tropa niya moingon ang doktor nga i-admit lang ka namo kay taas kay kang sugar. Oh, nami obserbasyon nga buhaton si muha delikado na. Oh, mas mudako pinuod mga tropa ang gasto. Unay nga last being sayo pa mag-inom ta og Santon Plus Herbal Capsule o di ba ka Santon Plus Gold mga katropa nga usa ka food supplement para sa healthy nga panglawas og lig-on nga immune system. Adunay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina mga suking tigpaminaw. Atong suwayan o paminawon ang nakasuway sa mga produkto mga tropa o justo pagbalik pundo sa flood controls Dabaw gipangita corruption o politika. Standby.
3: Bullseye! Bullseye!
5: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jimmy Panglawal, batak-tak malabalaw. Ako yung gibato nga pagpanakit sa akong pangkubo. O blog na yung ko, pahal pagod, napabato ko gripong likod. Ang itong nakabingog ko, radyo na ng tuklak ko. Nga batong makitaan na akong lila. Ang itong ipangit ko, akong gitisinan, akong giminto, nakaharot yung buwa pastap. Ako magantawa nga nawala naman itong pagpapit sa akong pangkubo. Gripong likod, dahil salamat pa sa akong pangkubo. Mga pariha o gibato sa ako. Ipingin ninyo ng pangkubo. Pangkubo, basing pariha na ako, baangay sa bani. Ako doon si Jimmy Panglawal, pangkubo, user, patap.
5: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Siya, Sakil, Humawan, 53. Kaming agang council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang bibig ko katulong doon. Dili mo na nga akong baba. No, salamat ko sa ni Lord Bishop nga, iya, hindi ayot ko na akong sakit. Ano ba na sa Santon Plus?
3: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Yes!

0: mo kay isalistari mo nesta pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Ano ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Di, akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?

0: kwak-kwak sa imong buhok.
1: Hi, mao ni laay karon.
0: Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kaya akong buhok.
1: Lagi? Tama na ko sa ibog ani. Wag ko kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, barato ra kaayo ni oy.
2: Kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dai ko magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy.
2: Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok.
3: Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Guay hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng lig-on, glaminda gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
5: Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
7: Kung inong na ako, puro kapad.
6: Kaya panakit man itong ako.
7: Juri, oo, hindi ko ka. Ano, mga nang edad na ako, kung ako nakabati. Kami sa itong Plus Gold, di tagaan ko, tulo kapad. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Zaton Plus
9: Herbal Oil.
5: Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
10: Lamig na akong upasa ng kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pagkatiyan mo. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungan ko ni sa doktor sa history. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
12: Merienda time na!
13: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Nangita ka ba?

0: o pamulitika nga walay igong basihan sa korte. Tuingon pa niya mga tropa ga dili daw mag hindi daw magsalita ang mga tao dito. Unsa kani mga tawhana, kani mga residente? Kumingon ka nga kung mga residente lumulupyo diha, wa man na sila hanaw in taon kung pila may gasto anang kanang flood control niya. Kanang makita gina to diha mga program of works, mga tropa nga nakatarp diha. Wa may takabalo, kada tada na dapat, ibutla na to. 10 million nga budget sa Osaka Box Culvert. Oh, nakabutang dako kay diyo program of works working days or sa mahuman unsa agsugod kinsa construction kala din niya hang kantidad sa ubos na diha nakabutang example na ha? Ano di ang tao nakabalo din nga gidapat tanan diha oh kanang 10 million oh kasi daghan pa nagyagyagian mga tropa ang opisina o pirma para lang mga humana oh kung ang gidapat diha 40% ra siguro may lang 40% ang gidapas proyekto oh. So, money mga tropa, yang ko ni Rimulya, nga nangulik tapos sila og dugang ebidensya. Oh. Ha? Kini mga tropa, himuon kining puro nga trial by publicity o pamulitika. Nga walay igo nga basihan mga tropa sa korte. Ha? Giklaro mismo nga nangulik ta paghihapon og dugang ebidensya. Ha? Ayaw dugay-dugaya ang publiko pinaagi sa mga pamahayag sa media. Kung wala pa dahil insaktong ebidensya o kaso nga isangat, ipagawas ang kabatoran gamit ang basihan, dili ang pamulitika.
1: Oh.
0: Duda, gikuha lang itanan, ane, oh. Galing ang opinion, mga tropa, ambush lang, ang pinay daw, chokok.
2: Ayaw ko, oh.
0: Kumusta inyo ang mga kanhi spouse speaker niya? Oh. Sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga tropa, baguhay lang. Doon na, sumapa, proxibling, mulutsan ng kaso. Oh, warant. Karon, namingaw man. Oh. Oh, dapat kining ubang mga nas gobyerno nga sangkot sa flood control project, pangangko na po mo diya. Oh. Para madali rang humang investigasyon. Mm. Noon, wa man po'y kawatan ng mutugan. Oh. Wa man po'y uwak. Uwak nga nin, anay kita, pagwa. Oh. Tapos aram po na, mingon mo na, sir, kanamong ipangurakot, amon po nang gibutang sa pundo diyan, kat hinabang man po ka kay apil mo po na sa kining gihataw si Muha, ha? O na, diha mga suking tigpaminaw. Pwede, mga katropa, napay duga gaani mga suking tigpaminaw. Ang pag-ingon nga ang korupsyon na hitabo sa wapa ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., kay usa ka direktang igo sa miaging administrasyong Duterte nga gikan mismo sa Davao. O ang gulo kini sa politika og timing mga katropa. Ngano man nga karon lang ni nitingog. Klaro ba kabahin kini sa nagkainit nga panagbangi sa mga dagkong pangan sa politika? Kung kaniadto paday kining corruption sa flood controls Davao, ngano karon pa man o kaya sa dihang guba ang ilang relasyon, dili unta himong armas pamulitika ang pundos katawhan. Tinuod biya po. Tulo katuig. Ay, unom niya, no? Unom katuig mga katropang naglingkod ang atong presidente Duterte. Kung kanyadto pa ni mga kasuking tigpaminaw, nga isyo sa flood control diha, anomalya, nanong karon pa man ni mitingog, human nga guba mga katropang madagkong pangahan diha. Aduna ni mga samad mga tropa ang Marcos ug Duterte. Oh. Ordinaryong dabawin niyo mga tropa, no? No? Sa mga ordinaryong dabawin niyo mga suking tigpaminaw. Bahala na ang mga politika mga tropa mag-away kinsa nang rakot ang tinuod nga biktima o mao ang mga tao nga mapiktuhan sa inig sakas tubig sa mga lugar mga suking tigpaminaw sa mao nga syudad. No? Oh. Samtang nagtinudluay ang mga naas-taas kung si kinsa ang nangurakot ang mga ordinaryong dabawinyo si gihapon o kapakapa inig bundak sa kusog nga uwan. Dili igo ang mga pasangis media kung naay nangawkaw kasuhe o prisuha. Pero ang labing importante ayuhan ng baha kay luoy ang mga tao na kanunay gihimong biktima o irresponsableng trabaho. Oh, si Rimsabling trabaho mga tropa na mga uban flood control project. Kuha pa na turnover. Kuha pa na nga human. Nangahugno naman gani. Oh. Diba, katropang dip? Oh. Nangahugno na uban mga tropa. Napagani ito yung ingon sa kuwa di ay. Katong kasagsagan mga tropa sa pag baha sa barangay Managok na kalabayang buwan. Oh, na inidool sa kuwa mga tropa, sir. Naaga ganyo ng flood control project niya sa Managok, sir. Wa pa na nga huma, nangaliki na. Murag nigpis man kayo ang mga siminto, sir. Oh. Wa pa gito na to nalag mga kasuking tigpaminaw. Oh. Kung kinsa man ning nagtrabaho aning flood control project niya sa Managok. Oh. Dayon ta mga katropa. Oh, dirita sa credibility o fact-checking. Mga suking tigpaminaw, ha? Dirita mga tropa. Sama sa atong naistoryahan, mga suking tigpaminaw, ang sayop sa balita pagtawag ni Remulia, kamo gitawag bugod siya mga suking tigpaminaw sa gitawag ni siya nga isip ombudsman imbis nga justice secretary mga katropa, no?
1: Ewa na ba?
0: Kinsa ni si Antonio Tinio, mansyon representative. Kini mga katropa, gidyo, asa ni siya nga representative? Eh? Di ba ito maklaro dire mga katropa? Unsaon na to pagtuo mga tropa? O kining gipanghisgutan karon nga ngulikta palagi na sila. Oh. So dapat ani presentiya sa media press briefing mga tropa. Una na yung mga basihan mga suking tigpaminaw. Kung puro lang haka-haka mga tropa, wata ani. Oh. Wata ani mga suking tigpaminaw. Oh, gipalagan ra ba ni Congressman Pulong Duterte mga tropa kining sangpit nga ang Davao doon na himong epicenter sa flood control corruption? Kila kay liliyo doon itong mga kaubanan ng stasyon sa Davao kalabot ng tubag ni Congressman Pulong Duterte. Naotunta mga tropa, mahumana kining mga problema sa flood control projects, problema mga tropa. Padrin to taba. Ang ato itong punto ito mga suking tigpaminaw. Kung kinsa may angay manubag,

0: mga buwan, mga tropa about aning flood control anomalies nasod Pilipinas. Sumapa ni Discaya mga tropa nga dili lang man ako ang nang nahimulos niini nga flood control karon. Naa may uban ngano sila man daw ang giduot mga tropa subot pa subot. Naay na lagi na diha. Oh pero sakto magbangil. Oh. Oh. Nimburot naman ang bulsa. Morang wa na mga angkon. Oh. Butingog pa ka? Huh? Ayo kasuhan ka. Oh. Ari nga. Dapat unta mga suking tigpaminaw ang tutukan bitaw. Oh, ang gitutukan unta mga suking tigpaminaw kun problema sa nasod. Edukasyon. Kapobrehon. Muna nga tungod sa kulang sa edukasyon, naagid ang kapobrehon mga katropa. Kunya kining kamahal sa palitunon o kabarato sa ulan, tutukan unta de. Oh, dili kay ambot sa ukok pila edad sa langaw.
1: Ayaw
0: ko. Oh. Katropalita ta mga katropa kay wala tayong oras. Oh. Kay mamawi tanis ng mga shearers o viewers mga tropa kung siya may mananaog karong kabuntagon kay kagahapon kadlawa. Wa lagi ta ka tawag na to Karolita kay naputlan ta og kuryente kamulotang interview sa TMC Malaybalay. Oh. So karon ta mga katropalita mga suking tigpaminaw. Samtang kakamulo pang gihanay mga tropas technical, happy birthday sa mga nag-birthday.
2: Happy birthday.
0: Oh, happy birthday sa mga nag-birthday mga suking tigpaminaw karong adlaw.
2: Happy birthday.
0: Niya sa mga nagselebrar sila hag anibersaryo. Ha, anibersaryo mga tropa. Minyo, kaminyoon, panag-uyab, mga suking tigpaminaw. Hala, congratulations ka muna. Oh. Tuyok-tuyoko na ito ni. Ato nang tuyok-tuyokon mga suking tigpaminaw. O kini, gamay ragit ang naka-qualified ani shares ani. Kaya basi nag-share ang uban, pero dili public. Ato nga tanawon mga tropa, gituyok na. Kaya kusog ka nga tuyok, bago ni o grasa. Lagi, tuyok-tuyok na mga suking tigpaminaw. Kado ni Joshua na pundi karon ba? Oh?
3: Ewa na ba?
0: Si Joshua Kyle Cardenias na pundi karon ba kadao ka ni? Ala ka, uy, gagian ka Diyos. Pasinsay ka Diyos. Wagi ka karon ni. Wagi kay swerte Diyos. Ay, burang dito mga spula padulong Diyos. Tuara. Tuagi yun mga tropas puha. Tuagi ito sa BBM gitya. Oh, BBM. Si Bibi Yana mga tropa ang atuang lucky winner karon na kabudagon mga suking tigpaminaw. Tungod kay ikaw ang nakadaog, IPM ang page niya sa imong cellphone number. IPM imong page sa imong cellphone number o imong pangan. Kay kini imong Bibi Yana, di man imong tinuod pangan gyud. Oh. Oh. Oh, IPM na. Congratulations Bibi Yana sa imong pagsalmot karon kabutagon. Salamat mga suking tigpaminaw sa aking pagiguban gikan alas 7 buntag hangtod alas 9 buntagod o kini mga taknaa mga tropa dere sa panaguban sa programa Kabulsay. Ay aduna tay pagkahimahimayod karon nga mga lakaw mga tropa human dito ang programa Kabulsay. Daghang salamat mga tropa sa pagiguban kaninyo dere sa programa Kabulsay sa XFM Babukidnon. Manamilit na kita mga tropa this kahanginan apan dili kita manamilit sa kalibutan. Oh, kay daghan patag mga mission nga kay humanon. Oh. Wa pa nato nakuha ang budhang namikat. Ato pa to pangitaon. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Pikas Lawa katropang Rostom Villafranca. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jotan Lee Suryano Muingon. Ang pagkabot sa hostisya, kinanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kaboton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag, Bukidnon. Dalaygo ng Dios kanatong tanan, mga katropa. I love you, Bukidnon!
4: Bullseye! Bullseye!

0: buhok ako eh. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, thin fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo, kao ga-order.
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Stone, pagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigding og smakina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina. Adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa Sapat at Tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kundiyan, Lula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab ng lahi na manigting og sumakina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: Sato Plus Gold user atong paminawon.
1: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel. Kung ano yung nako, tulo ka ba? Kaya panakit man itong ako. Juri, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gani. San itong plus gold, di tagaan ko, tulo ka ba? Panakit gani, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Zaton Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Zaton Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Zaton Plus
3: Herbal Oil.
4: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Merienda time na!
6: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: XFM.
9: XFM.
8: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Claudia Segarsada. Na Lixia Zezadim. Ang nabalihan niyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lain-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Premium D3 User.
5: Ako na si Lalay, ang Tinoy Bianios. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, yun na tumalikayan niya. Hago kayang imong lawas. Labaw na nga imong hatanin lihok sa panimalay.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Kung Mamino Ka sa XFM.
2: Oy, par! Pakuratira ko ng imong lolo niya, par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Tano na bitaw na, par?
3: Exciting!
1: Kung Maminaw Ka sa XFM.
2: Uy, pakuratira ko lang imong manager nga. Kalam inyong break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina?
4: Sige na,
2: uli na sa inyo ha!

0: affordable na rental vehicle, DMs, Rent-A-Car Bago, ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang Nilan Branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Life North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Life. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang ibugna namo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
0: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: sadya nga tulumanon sa radyo. Sa Radyo X. Nga maring, welcome ka mga horot sa tuang panag-uban kini ang Kung Ako Ikaw. Live nga live, bika nila si studio. Ako maring ang inyohang pinakagwapa diri sa La Pilipina. Kaban ako ning ripol basta-basta mga maring, doon na po ikapanghambog nga taga-Bisayan ulay lain si... Maya, matingog din buringa ko eh.
1: Hello, Ibig!
0: How's your day today, Tia Daria?
1: I'm okay.
0: Still
1: as
0: okay.
1: As usual, I'm pretty.
0: Still okay.
1: Okay, approve ba? Approve.
0: Yes. Ay nako mga maring, adlok aron ya Miyerkules. Thanks God it's Miyerkules.
1: Yes.
0: Agusto ba tisayis na mga maring, ha? Siyempre, pibili na lang adlok, mag-beer na saan.
1: Dali na lang, nisilip na ba si Jose Marichan?
0: Nakita niya mo siya?
1: Oo, oh, nakita nga akong dahil.
0: Ay,
1: request kami pagamihan gamay, nakuas akong
0: dahil. Nakuha niya, marama ka si Bicho.
1: Hindi pwede pagamihan rin. Lord kita naman, maghumba kay
0: Gitson. Maring, kung ikaw ang bartender, wala ko'y mo pa, wala ko'y mo palit sa imo mga bino, maring.
1: Lain lagi si paring gab, ay kiyang dagko kay nagway.
0: Oo, gani. Ako marag okay na ko niya. Ay, thanks. Thank you so much. Ako ang gown today. Ako ang tawag ani.
1: Kasi na-prepare na maring.
0: Si kuan si maring ganggan.
1: Ay,
0: anyway, wasa kabaw nga ako.
1: Amin ako si Wilma.
0: Si Wilma Joaquin?
1: Yeah, yes.
0: So, si Wilma, wala man na yung mga ingani. Wala man na siya mga...
1: Ay, ba siya nakawin naman na katong kadagko kayo?
0: Mga pajama naman ang iyak.
1: Ay, pajama. Amin ako katong dagko kayo nga katong panglula.
0: Ay, kanang ako lang ko ato kung musuot ko ato Marie, muna ako bagong gituli, Marie.
1: Ay!
0: Ah,
1: hindi ka tanaw na Marie.
0: Nako, mga higala ha, mga Marie. Ato ang sawaan karon ron, sa kanindot nga adlaw nga Miyerkules tungod kay.
1: Yes.
0: Deeply kayo ato ang kaagi karon ron, o syempre ato ang segment nga katropa, okay.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, welcome ang pinaka-deedly nga kaubanan diri.
1: Yes.
0: Sa XFM.
1: Nga nagdala ang mga kutsukan, nga gikan pa rin sa barangay Kilag Ding Laa.
0: Nga gikan na ng hangir ba, gikan ng labada.
1: Ang labada, nga gikan na sa
0: pa. Ani-ana, ato sugaton.
1: Gikan pa rin sa sapa, sa bingkungan nga ng laba.
0: Mm-hmm. Nanikop ang mga saan.
1: Pero mas kiri sa way bukong.
0: Ladies and gentlemen, Master Indaita Nini!
1: Ah,

0: Ay, kita kayong likod, di ba tayo? Ay, kita kayong likod, buong tataran.
1: Sige, sige, ayan na ha. Master in Daitan Nini!
0: Pagi magdagdag na si Pagi. Pagi. Mura nakakita mo senior citizen ka ng uyotan.
1: Ay, mura kag... mura kag... kuanaw ni Kuanron. Mura kag kanaw ni Chis Escudero.
0: Ang bigyan ako si Gloria.
1: Si Gloria, kasi ang Gloria.
0: Katong labandera.
1: Ang bigyan ako si... Kuan na kasi Gloria, kuan si Makafagal Arroyo.
0: Oh, nasay ka ng itom sa ilong, mao na gud siya.
1: Ay, mura, kung nasa itom sa ilong, mura sa si Lorna.
0: Lorna?
1: Lorna kabatingan. Ay, ako, mga maring, oh. So, Master, sa kumusta yung mga adlaw karon?
2: Hello, guys, grabe. Gika ka sa sapa.
0: Nay mo mga na, asa makagika ng... Mura magkag nang ano, nang lungkap.
2: Sinsya na mo, guys. Kaya gika pa yung sapa, guys, na nagulay ko sa ako mga nilabang lampin.
0: Nade si anak.
1: Nade si anak.
2: Ilang
1: kabuhan yung mong anak?
2: Kuan, na tolo kabulan o gadi si Saiz kabituon.
1: Alo, o, diba? Anak yung mong anak.
0: Daganan, bituon.
1: But anyway, mga ikan, alas 10:30 ng atong oras. Kini ato ang sadya kay nga programa. Ato ni kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Sama sa...
2: Yes, Anton Gold Coffee Mix. Nga, grabe, katulo siya ko kainom ron.
1: Katulo?
2: Yes.
0: Yeah. Sure ka? Ano kayo kapalit?
2: Ay, nakabuhak na ko ako alkansiya.
1: Gibuak? Ngunong karat mo kayo kami?
2: Kayo.
0: Tag-lusok sa istorya pa rin.
2: Ngunong kagit yun.
1: Ngunong kagit yun. Ngunong kagit yun.
0: Grabe pa rin. Kasi pinag-prepare na. Kasi pinag-prepare sa imo ang suot. Di ay nga nang tuok mo kayo na.
2: Sa Kwan Boy Paltic Salon and Spa.
1: Ay, pasalamati.
0: Important rin na imo ang kumuan. Te-preparing sa imo ang
2: dress.
1: Gikan pala sa Cebu, mga maring, ang iyang establishment.
0: Gikan pang Danau, layo-layo gini ay.
1: Nag-branch rad rin sa Tagum City.
2: Correct.
1: Ay, kuwan sa kong likod, oy. Ayan, nanako headset maring. Kaya ako ang gipalong, ako ang isa ka headset maring.
0: Ay, anak pa si Lots Kijang po, no? Ayan kayo si Inday Tangingi, oh.
1: Ang ayan siya.
0: Bispend yung kainin mo na yun, no?
2: Sige lang na si Jun Jack.
0: Ano pa si William Mazuaki? No? Good morning, everyone!
1: Good morning!
3: Good morning!
0: Bisan pa ni Dato Jiri Sabino, Sis Bino, mayong buntag sa inyong tulo.
1: Hello, Dato!
2: Hello, oy, si Alexander Umagi Algabre.
0: Is watching
2: si...
0: Ay, watching Juan. Si Alexander
2: Algabre. Si Boy Parente.
0: Grabe.
2: Si Boy Parente, nagtawag nga kanin. Kasi naman, di ba nga, ang gader eh. Si Paring Lark, kaya kung ano mo to, the Snappy Silence.
1: Pero si Frankie.
2: Si Kuya Das, kaya kung ano mga to, kailangan silent but deadly.
1: Si Kenneth.
2: Master, manjo ko.
1: Si Kenneth.
2: Kwan, kailangan... Half Pilipina, half Filipino.
0: Medya-medya lang siya.
1: Medya. Pero
0: hindi clear naman ka siya.
2: Pilipina ka ni.
0: Pilipina na siya.
2: Pilipina siya. O dyan, si katropang Bong. Bong Alcabre, ike Boy Parente. Diba, ingon mo gapon nga. Grabe mo, gabi na siya na marinte dito. Kapabi, nagigon na.
0: Ay, grabe.
2: Actually, mga kapal ka lang kay Kuala
1: niya. Mga parinte na to. Adaptive ba yata mga parinte?
2: Kasi na ko diyata na nga namino ron. Mapagor na ko ni Grit na kay Waming na din si Bong akong kauban.
0: Ako dahil mga parinte po diyan sa Panabo. Shout out diya ha. Mga parinte na ako.
1: Mga parinte na ko diyan sa Mongkayo Rizal, mga ka-inspirasyon.
2: Oo, kada. Inspiration po.
0: Inspiration din mong mga kaparintihan din ha?
1: Oo, kay una yun mong gawat akong saging.
0: Ay! Ito na mga itong saging na ka ng biyongan diya.
1: Mga gani.
0: Ikaw dahil nakuha ato.
1: Maring, live ato, live. Ako rin mabati diyan sa XFM Mati Seti.
2: Siyempre, di sa magpapintin ang XFM Bukidnon.
0: Yes, nilapin ako dire sa XFM General Santos City.
1: Okay.
2: Okay, sa lugar ni Stanley Duñas, kaya nakalungong lang ko kanina sa Pagadian. di ba?
0: Grabe.
2: Dalawa ang apolo ni Katropang Bong. Wala kang kagumagtanaw.
0: Nilapin na po dire sa San Francisco Bayugan.
2: Yes.
0: Ikan sa Bayugan.
2: Bayogan uno, Bayogan dos.
1: Ah, yeah. Siyempre mga Marisa, nanganaw-anaw, punta ka ron diri sa Tibok, probinsya sa Davao de Oro, o sa Davao del Norte. O speaking yes. of Davao de Oro mga Maring, ha, karong umabot nga Setyembre 27, puhon, katapusan sa buwan sa Setyembre, natay karavan din na sa mga barangay Andili. Yes.
2: Andili, mami, ha?
1: Gani,
2: Sunday.
1: Ganina, dito ta Maring, kaya aron ato ang gihan, ay ato ang giplastada mga Maring, ato ang skip.
0: Plastado ka ayaw, Maring.
1: Hindi pa yung gym sa may barangay Andili. Yes. Mawab, ay, nilot
0: tayo. Wala may katuod, no? Amuang gihunungan ang isa kakanang lalaki ba?
1: Nga, naghahabal-habal.
2: Asa tinyo ang barangay? Ha? Piti na kayo. Piti na.
0: Wala katubag si Juan o si Erica.
1: Aba. Ano ba? Salamat, sir.
2: Salamat. So, naka-tres. Bali-tres siguro to. Bali-singko.
1: Ano?
0: Bali-singkong balikan.
1: Pati nyo, mga bay. Ito po kao na ito, mga namati. Karoon sa ito ang katropa. Okay.
2: Alright.
1: Ito ang subda na ito nung ablihan ang ito ang token, be.
0: Ana pa si Nining Garcia. Okay, mga Maring, good morning pa mga Kapit Luna, good morning.
1: Sana eh? Si Luna.
2: Luna, kompleto na.
0: Sumpay, English mag na ihang.
2: Kapit Luna, mga dika ka malo, buhon ka ba yung naka?
0: Kompleto na. Okay, ikaw na kayo brightening.
1: Sige na, be. Sige na, be.
2: Sige na, be.
0: Ang kompleto na yung English mag niya.
1: Yan ha, kaya napa ko'y gishare pa na ako niya ang kuwan niya rin.
0: Kayo ang suot ni Erica kay Baing yun siya.
1: Wala, oy, mga ko, ano pa na ako ang kigol, ano yun?
0: Madayunan ka na, girl.
1: Kasi na siya.
0: Si ibang idol.
1: Si Wilma?
0: Si Wilma Joaquin.
1: Ako niya, matyaka na gina ko na si Wilma Joaquin.
2: Ayaw ko, bigtian ma, bigtian ma ka na ni mo.
0: Birahin na Erica.
1: Tuduhan na gina ko na si Wilma. Hi, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma.
0: Ay, Wilma, ang dami na butangin na ng keratin.
2: Keratin, butangin na

0: sense
1: dito. Kalas kasi Milia, oy. Dahil kayo sila.
0: Grabe yung street scene. Kuya na pang kaliwat na nini, ha?
2: Saan sa?
0: Di kuya na pang mga kaliwat
2: na nini. Man po daw mo, takara ka. Parinti man mo.
1: Apil din siya.
0: Parinti man
1: sila.
0: Apil na kami yung takara. Di ba ko, di may
1: parinti. Pero dito.
0: Taka Puerto Rico, manggogo.
2: Ano kumpanya mo sa to, negosyo?
0: Ah, kapag siya-siya na lang, siya-siya na lang.
2: O dapat tama yung mga liquidation.
0: Kasi pag-liquidate nga, ito naman niya. Ito niya.
1: Ang dire lang kay Nata dire sa nga ng Mindanao, naapunta sa overseas.
2: Weh! Kasi mo na ka nang bubon sa suso?
1: Ayun, dahil mo ito nga sis.
0: Ano siya man?
1: Iksoon nga babae man
2: ko. Ay, ganito.
1: Kala siya nga sis, kanang kumanin siya ka ng bukul-bukul.
2: Natakaroon sa mga
1: good morning,
2: Middle S?
1: XFM? Yes. Dire na siya Middle S.
2: Asa din na dyan?
1: Nasa Amerika na siya.
2: Ay, sa
0: Kinsama na, kinsama na, kinsama na.
1: Yes, si Anita Valderosa.
2: Hello, ma'am, mga taga-Canada.
1: Hoy! Sige, o taga-Canada, mga dami, pamatod i.
2: Pamatod i, pamatod i, dami ka ng mga stick sign ng mga kuwan.
1: Baka ng ice-ice pag yun.
2: Nansa.
1: Kanang
2: hoy, gusto ko sipo nga lighter.
0: Sipo?
2: Oo.
1: Ay. Atinita, balikosa lang sipo na. Sipo nung daw yaha atinita.
2: O diba, kato na lang kato na ibato, gani nga ang tubig. Ang tubig kay kuan katong Fuji.
0: Fuji. Fuji fluid.
1: Ana pa si Ninita Gabi Accuser. Good morning mga maring, mga chada.
2: Hello,
1: pa
2: hello, hello.
1: Mga chada lagi kay mog mga hair, makainda.
2: Hoy, saan di ay?
1: Nani di hair ang isa?
2: Asay hair ana, kaya malang gilipang.

0: Karena kang kita.
1: Excuse me.
0: Karena kang kita tapis ngawa sa lawas.
1: Excuse me. Nasuya lang mo kay wala man may wala man may tuwalya sa ulo bisag wa may puhong.
0: Ang ilaha mo na master kay lang tapis na sa lawas.
2: Hoy maka in love dating na nato
0: ang imong tapis na tingala na sila kay imong tapis na sa ulo.
1: Hala
0: eh. Tanaw.
2: Eh ba si Nita Gab ni Nita Gabi Akuzar.
0: Hoy naapon si Uncle Dars. Tingod sa mene kuya Dars.
2: Parinti siguro sila.
1: Silingan ni sila sa Bisayan.
2: Hoy si Jislan nga guno gabi ni kun sa nga maring tanwi ni maring tanwi ni.
1: Si Jislan guno gusto gid ni siya maka gusto gid siya maka tilaw kan ang ako.
0: Ay ako ni mo Jislan.
2: Ay mensahe, ay mensahe.
0: Hairless man ang iyaha daw ingon ni Ralph.
1: Ah, siyempre, thank you Ralph.
2: Salamat Ralph.
1: Salamat sa complimentation Ralph.
0: Ako ay ingon kang juice plano kung dani na sa tayo.
2: Dani.
0: Kritikan na kayo mong ginabuhi dahil.
1: Oye, si Maring Erika mag-iyaha o.
2: Kasi ingon.
1: Si juice plano gono na. Hi Maring Erika.
2: Gabi, napalit sa dito ko, Anne-Marie. Napalit sa dito ka ng butin man siguro ito.
0: Daghan na kayo na, oh, mga 20,000 watts na magigitaan.
2: Lingaw, gyud mo, mga bayot, ay, ingan pa si Libakera, himantayon. Mas lingaw, dyan ko, nakakadiri, ah.
1: Ah, no, bitaw.
0: Sa atag maghimantay ka, alim, malinaw kita.
2: O niya, ito na, ipahibalo mga maring, ang ato ang dayo, dilit lang matag-adlaw ng Biyernes.
1: Matag-adlaw na?
2: Matag-adlaw, dun ay mga dayo diri, ah, welcome, permente. Yes.
0: Kaya mo dayo diya, ang kanang maligon sa mukanta. Ano sa makantahon?
2: Pa, kita yung gilas ko na ito, ang mga viewers din, ito ang kanta.
0: Na lain naging kay Siko ang Diyos ng Guno, tanawa.
2: Masa ingon niya?
0: Iyang Laz.
2: Hmm? Masa ingon niya niya?
1: Masa iatay ka.
0: Di mo ko nag-iatay, basta hagod o eh.
2: Giti. Lagi ka ay pasubo ko niyo.
0: Ibuha ka na lang niya. Ibu ba na?
2: Pero kung basahon niyo muna sa Ingles, gaiti ka na siya.
1: Gaiti. Ay, sige.
2: Gaiti ko niyo ko.
0: Dili ka takasabaan ni Father, ani?
1: Bala, basa ko, save ko, ana.
0: Father, sorry, Father.
2: Tang Villarreal, Mark Anthony, Fresh na press si Master.
1: Thank you.
0: Morning fresh. Nakaduha ko na naligo.
2: Oo. Masa yung shampoo niya.
1: Ako rin siya. Kaling shampoo ako kay Kwan. Kanang... ako pang ipatangan, di pa pwede kayo makabayad ta.
2: Ano pa siya nga? Nga na mabutang man o tuwalya nga wala man ay buhok si Tangingi. Yagit.
1: Yagit. Yagit. Yagit. Yagit. Ano
0: po si Kwan? Ano si... Josepina, tinambo na pa-request ko, Carrie?
2: But anyway, doon ay kanta nga request niya una pa, Beautiful Girl. Ingin pa si Nining Garcia. Salamat. Request ko gusto ang Beautiful Girl. Ingin pa si Nining. Salamat kaya Marie Nining. Doon na kanta-kantahan na Master. Kaya kaman may, ikaw na may pangko din rin.
1: Kani isa ko kay, bagay na siya tingog si Marie Daria.
0: Wala inyo tagdang isa na suko.
1: Kisa man ang si...
0: ang imuhang idol. Basta ka ng imuhang idol.
2: Basta.
1: Kisa man.
0: Si Mitchell, ang wala kakaila ni Ay.
1: Si Mitchell, ang wala mabagong
2: kakita ni Ay. Nabari, wala malagi siya di
1: ha. Oo, nari.
0: Kasi magipang-black na rin mo niya.
2: Unsa feeling sa way buhok nga shampoo na ba?
0: Wow, si Bisaminda or Buda, maayong buntag mga marin. Sige, pamati ninyo na intriga dyan ko anang tao ba sa FB. Abi na kong tinuon na iyang binabae.
2: Kasi ba na nang uwi?
0: Anang program man eh, puro man yung mulaki.
2: Hoy, mga bahay mong gidme. Pakita ama rin. Pakita
1: sa iyo. Kasama na. Kumoto na kong buhok, be.
0: Masagal na pala siya pata.
2: Dumugon ako.
1: Dumugon ako ka. Kasama na. Babae na ka. Dumugon ako lang. Kaya laki, dilik ko.
0: Relax kang master. Yung tingin ko. Nangabungol na tang master.
1: Kasi lahat, bala.
2: Arturo Ed Kilian, good morning. Ninyo tulo. Request ko kanta. Please Love Me Now by Edie Peregrina. Salamat.
1: Sige.
0: Si Panibubong na kinaan na.
2: Si Panibubong. Dayo na, dayo.
1: Dayo.
2: But anyway, nakatanggong niya ang Beautiful Girl.
0: Kasi kinakanta na Marie.
1: Maring Daria, Maring Daria.
2: Ladies and gentlemen, Daria. Daria,
1: pasok.
0: Nangatol para ba niya ako ang kuhang giatay?
1: Sige na.
2: Ani na, ang kanta, ang awit na ka na yun.
0: Mapugos ko, mamuga sa
2: Beautiful Girl. Kining kanta ha, mga Marie. Hantong kinata sa Santon Vitamin.

0: Kaya dali ang dami na.
1: Si Chris Mayo sa request ng cheese gana. Ah, grabe siya na siya.
0: Ang lakas ng tahian na.

0: Ay, kalimot mga maring ha, sa bugang-bugang nga panahon daw sa atusab nga painit ito ang lawas.
1: Yes.
0: Pinagi sa pag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring dun isang cup nga.
2: Glutathione.
1: Collagen.
0: Mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas. Siyempre, lami nga kape o niya makahatag sa kahupay sa ito ang mga balatian.
1: Yes. Uh-huh. Yung sa balatian, pangpagwapa sa panit.
0: Yes.
1: O pangpagwapa sa nawong.
0: Correct.
1: O pangpaputi po siya.
0: Correct.
2: O ka, siyempre, ito sa nilagyan na.
1: Kasi paribubong.
2: Correct. Ato ni Kwanon ni, ay, ang request si paribubong, atong kata. Tawag ko na ito si paribubong, tagay may kakanta ni paribubong ni Tanging Ikaw by Sander Khan.
1: Ato ka rin yung timbayakon po si Chris May Jobs no nga nga. Hello. Watching from New Corilla, New Cortez.
0: Mga Tagahingoog City, good morning.
1: Uy, kahit Tagahingoog.
0: Si Kerwin Rano Ranyowa, salamat kayo sa pagtanaw.
1: Layo-layo siya, oh. Kumusta nga ito ang radyo niya?
0: Hoy, si Kuan, si Kerwin. Si Palangga, galit-lisab siya, si Cheryl Arizabal.
1: Okay, nadi ay.
0: Good morning. Sito pa kanya, si DJ Love.
1: DJ Love.
0: DJ Love, good morning.
1: Tinawin nyo na nga love siya?
0: Ang buta sa way daw.
1: Or love hang.
0: At ito na lang.
1: Dilita anak kay na kay Silpi bilang na kay Master.
0: Please love me now.
1: Kasi pagandang Master Ali.
0: Ayaw pakya sa inay tanini. Da.
2: Ang sama na siya.
1: Mga maring request ko Johnny. Yes,
0: yes,
1: Papa.
0: Papa.
1: Johnny?
0: Yes, Papa. Anything sugar?
1: Ayaw siya. Kaluot
0: niyo siya. No, Papa. Telling lies.
1: No. Wait,
0: ako sa baka niya, ini
1: ka.
0: Ay, ito
2: yung
0: kaloon ni
2: Mo. Tawag ko ito si Bon Bisi, Bong.
0: Ah, yan ah.
2: Katrapang Bong. Bong. Ah, Ralph, tawag ka si Katrapang Bong de Ralph. Kaya na yung kanta di rin.
1: Ah, ah.
2: Ay,
1: ini ka na, kung sa baka niya, uy. Ini ka na, kung sa baka niya.
0: Ay, tiyak, kaloon ni Mo.

0: sa kanang t-shirt naman kun
1: na. Yeah. Yeah, t-shirt man tanan.
2: Ah. Anyway, mga mare nga ato ang libre nga check up karong adlaw nga Miyerkules ngadto sa Biyernes diri sa Yes to Health Clinic and Pharmacy nga makita an dinha sa my door 8 first yes. floor M Central Building nga yeah. doon sa Mr. D. Anway.
3: Correct.
2: Paliko sa Mapalingke, Gajulod, Barangay Magugpo West, Tagum City.
3: Correct.
2: Davao del Norte 8100 yeah. Philippines.
0: Kapit,
2: kung siya
0: man na
2: naipo ka na
0: po sa office
2: naman ka yes. lagi. Yes. Ako niya, kung mapalit ka sa produkto nito, ma-exciting ka maring.
0: Kaya
2: na ito si...
0: Si Palanga!
2: Ano
0: pa si Chris May, oh, Wheels on the Bar.

0: dali na rin si request si Arthur Edpilia ba, mga kuha na gini.
1: Asa ba na yung kuha niya request niya?
0: Just love me now.
1: Just love me now. Katahan lang kita. Kasi sa na.
2: Katahan, di ako. Buga akong mabugga.
0: Ako ba?
2: Pag binuga,
0: sige, kantaan eh. Mga taktan ba tamas?
1: Sige, inipirig-pirig.
0: Hello?
2: Ibid, ibid.
0: Beba. Kini katahan mga Maria, ito ni Penungod kang Arturo Idquilla. Si Arturo ba itong hapit na mag-birthday?
2: Oo.
0: Hindi na saluyo sa...
2: Sige lang yung hapit, pero Oktubre pa rin ay.
0: Ang biko ko daw siya.
1: Ay, ba? Pero lang yung apa.
2: Ang muagay pa mag-unta ako September. Dati mo ba, oy?
0: Sige, ha.
2: Murang mahalo mo ka, di ba? Ang
0: sige, oy.
2: Sorry.
0: Mo ba rin siyang kanta?
2: Right. Si Brian na ginaganta
1: niya. Okay, love me now.
0: Brian Salobre. Di ba na makuwid, ha?
2: Sige na si Brian Salobre de Garon?
1: Di pirig-pirig. Just
0: love me now, katungkuan, gintong bulak.
1: Oo, ka na.
0: Amo na siya? Anya, go.

0: you so much sa kanta. Oras mga maring alas 10:55 na sa buntag. Siyempre, katukatahan ko natin sa turbo. Ayaw inang laki ka kung imo, di na mo gahi. Kaya yes. Na ni pare.
1: Correct.
0: Inami ang turbo. Ang turbo mapalit na sa...
2: Maputik at parmasya sa mga lugar.
0: XFM!
2: Exciting!
3: Ay, master!
2: Oyo sa malkap!
3: Klaroho na to ni ha? Tingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
2: Dili ka, boy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareng naong mimo.
3: Aw, lagi. Sunod ha, klaroha?
2: Exciting?
4: Unstoppable, that's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako din si Aaron James Mangkikis. 20 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong panan-ang usumbol kaayo penme. Tungod na sa sige na akong katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghana o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvad sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malay Talas City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
10: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman. O saan na adik ko?
10: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Stone, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: taas ka yung mag...
1: Grabe gini ko ali, Russell Heath Company.
0: Maray, mabidlak po na ito ang tahi aning kalakihan ni Maray. Nasa silpatingong diha, aoy. Ako ka na yung cellphone, Maray.
2: Ganda mo na yung cellphone, Maray.
0: Gani. But anyway, mga igala, alas 11:11 ng ating oras, namatigyan po ka sa pinakangilingig na programa sa Tibok Isla sa Mindanao, yeah. Kini,
1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: Kung ako ikaw Marie, murag yata mo kaon na mga mantikaon nga pagkaon, mas mahay blood na Marie.
3: Oy, ako,
2: sila ito mo kaon, no?
3: Sila ito mo kaon, magkwanta mag-seafoods na ta.
2: Mag-seafoods yung kana ang gigisa. Hindi ka
0: lang yapon. Kung ako ikaw Marie,
2: seafoods siya Marie, pero gigisa. Hindi ka lang yapon Marie.
0: Kung ako sila, mga namati, or ilisig, kinilang kape.
3: Kana!
0: Yes! Correct! Unsa sira kulbaan kay bisag wa kay utang sa ko kayo na tour ko na pasan
3: niya. Yes. Sige, kana nimo bayad og kape bitan ni
0: makulbaan.
3: Kana jo nimo bayad og kape ni makulbaan. Oy, dapat ta man driver sige paningla na sa taan niya.
0: Nalugit man ko.
3: Ah, murag kadang gilubat-lubatan na ta, no?
0: Og dili ta og kape, kini ang kape nga healthy kini ang
3: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ay, lami adjust kape. Oy, gid niya ko ng kape man mato. Hatid ko palengke unya siguro, oy.
3: Ako ano niya?
0: Ingo ko palangga.
3: Ako, makakalagay ko ng GM man eh. Ganyan naman si GM din eh.
2: Lahay pa rin ang kape.
0: Hi, good morning, GM.
3: GM.
0: Good morning, GM.
2: Lahay pa rin ang kape ng GM?
3: Nasa man?
2: Kato mo lang, karang pangmabarog.
0: Pampakuan?
2: Lahay po na yung mabarog.
3: Kamu ba, bisa ko lang. Ang ato mga produkto, Dre, kung ano ba yung magbabarog na ito, Dre, ha? Turbo.
2: Oh, ah, turbo ni ay.
3: Turbo. Ganahan pa ba siya yung trabaho?
2: Ah, de ay. Good morning. Alam, masin ka mo. Masin maplakay
3: sa mga gani.
0: Asa man ang good morning boys and girls ni ano ini anya rabia ta pang tao na yan.
2: Ana si Chris May, Chris May Jobs.
0: Ana, good morning boys and girls.
2: Dalaga kayo si Carmelita by Maxwell.
3: Ba baby. Kantahon ta na kay para din sa lain.
2: Napot si Nancy Tatad Bona watching from Bilya para ay Selena ni
0: Ate. Hello mga taga Bisayan.
2: Selena sa Bilya ay Maritis. Makabalo ka ate nga Maritis kay si Bilya.
0: Sabi niya kuha si Manok dito.
2: Ang ganin siya si Maritis.
0: Maritis.
2: Si Bilya.
3: Mm. Ah, bitsura ko sa rin ang imong gigrade ya bitsura nga gibasa. May pagkwana ko
0: na yun. Ako na yun,
3: bijoran babe.
0: Ay, yun, mga maling, dili man man yung kasawa na ko mensahe.
2: Anak ko si Aljon na mukat. Oh, good morning, Aljon.
0: Good morning, John.
4: Good morning.
2: Anak pa sila, jampo na kung ako, ikaw, dili, opaw.
3: Bagong
2: bagong programa to.
3: Bago na, John Jampong, pagkwan lang ah. Pag YouTube lang, ikaw may nakainiyaan na mo yung John Jampong.
0: Lods.
3: Ikaw lang, ah, Lods. Ikaw lang like one, Lods. Ikaw lang like kanta.
0: Ganta
3: na yun. Gikanta na lang siya. Kato na lang
2: sa
3: to.
2: Gikanta na sa
3: orapin. Dalaga na Carmelita.
0: Dalaga na si Carmelita.
2: Dalaga na master ka. Dalaga naman ka.
0: Dalaga na ka, master.
2: Ang title na yun, kunayin ka ng pelikula si master.
0: Oo.
2: Dalaga na si Lola.
3: Ano kong bungo sa ito eh?
0: Si Lola Loleta.
3: Hello, check, check. Hello, hello.
0: Sige na, babe. Matutay ko na lang mo ang dalaga na si Carmelita diha.
2: Ah, dalaga pag tinuon na siya.
0: Nindot og tingog. Abay, lugan na sa tang kuan. Lugan na sa tang Arturo. Ang binig net. Ah, kuan, kining...
2: Ah, hindi. Wala pa kayo kakanta, minindot na.
0: Mga ganyan, lalagyan na si Arturo ay...
2: Maninood lagi ka Arturo ay...
0: Sisip niyo, Nancy, bago lang yun si Nancy, Tatad. Dili pala si Nancy Camilo, lahi po na siya.
3: Taka-barang Camilo Paraiso, silingan ni Ate Bilya.
0: Ah, silingan ni... Ah, silingan ni yun eh.
2: Oh, ano ka siya? Silingan ni Bella. Silingan ni Ate Bilya.
0: Bilya o Bella?
2: Ayaw ka rin dole kayo ni Bella ha, kay Maritis
0: Piana. Katungi mong gitaksingan ang yung bulak, kasi man to.
2: Ayaw to kay isog to. Hantot sa tumulitan ako, kung tanong lang yan to.
0: Ano na?
3: Alright, sige. Ani ano, babe? Kagi ka na niyeng sa tunag request ano eh?
0: Si Kuan, si Chris May.
2: Chris May, yes.
0: Abi na ako si Chris Legasfe. Nabi ata
2: po dahil. Si Chris May Jams.
3: Okay, sige.

0: Guys, grabe. Grabe si Carmelita, oy. Ana pa si Arturo ba?
1: Sa inga niya.
0: Ana sa aslang ko ba, mga idol na ako?
1: Sa ingon.
0: Na ay pataas sa kargada, gagawa sa turbo.
1: Oy.
0: Kay medyo kuminking lang manggod ni kataas.
2: Aba.
0: Ikaw mo sa usap may makatubag ano mas.
1: Kung nga, di kaya sa makayag pataas, ang imong partner, pamove in ang yaha para maabot.
0: Pero akong
1: istorya... Pamabuan para maabot.
0: Akong istorya kay Arturo, na problema po ganyan sa mga hindi mo na makita.
1: Wala mo boys, abot pa, pakuhanan pa. Ang
3: problema ni Arturo
1: dahi. Ang isyo dali, apagahi ay na mga dili na patasaan
0: ay. Ano siya? Nagahi siya, tumar na si Turbo. Ang problema niya kay... Gamay mo kayong tabi ninyo.
1: Mabo daw, mabo.
3: Dahil kwan na, naman kayo nag-ayo niya garsada sa inyo ha. Niya, ipabira na lang bako.
1: Ang problema kayo ay mahiktan. Ah!
3: Ikaw may choro, makitalay ka na ako, may choro, bigtian lang yung kanako ba?
0: Arturo, kanina lang no, kung na lang ka, kaning butangin ng sipit sa halayan, o ihanger.
3: Di ba, butangin ng yes sa kalag sa...
0: baking powder.
3: Yes.
0: Ang dilin sa yes, baking powder.
3: Tobo kanina nga,
1: ano pa si...
3: Padisal.
1: Ano pa si Nancy?
0: 30 minutos, Tobo.
1: Nancy, Tata, Dabo na nga, kanang si Tanini, nagapaminaw po ko anak nila sa Davao. Istasyon sa O, nakaoban pa mo ni Kukoy Martin.
0: Ay,
1: kasi
0: si Kukoy.
1: Ito mo na kwan sa kanang blood control?
0: Ay, bono ito siya. Ay, katong kaya.
1: Galik?
0: Si padala din.
1: Ay, si Kukoy Martin. Lahay mo na ito si... si Insan mo na ito ni Gabi BM.
3: Insan!
1: Gabi na Insan na yan.
0: Ay, mana ingon mara yung nagkaedad na gaday niya itong kaoban.
1: Kini siya?
0: Kaya abdan pa po nato siya.
1: Pero kasauna, bata pa ka iku ba?
0: Ay, ako mga na-elementary
1: pa ko. Nagpanangi pa ko ba is, adi pa minawa naman ako
0: ni? Elementary pa ko maring, naminaw na kuhana niya maring.
1: Nakaana ko kagaling bayutan niya, murataas ko siguro na yung buhok.
0: Masig instam na ako, parang birth certificate, ano, ihimo lang nga batanon.
1: Oo, gani.
3: Mamagdrama na ta.
0: Napaki-request gani di
3: napa
0: last okay
3: agatahan niyo na bigay
0: closer you and I
3: kaya pa din gihakit ko ni Mitsurong kaya pa din mo
1: unya kaya pa gid din mo to
3: Mitsurong kasi magkaingon jud ka Mitsurong mao din ni mga 40 na ila min mo ni may nani din ni ang mga 40 na binagidas
0: ay
3: na Mitsurong kaingon jud ka kene
0: ay ay patuga ya Mitsurong
1: happy to be my birthday basi marigalo ni
0: so surrender magay si tinta anyos niya ani
1: ano ba so yan hindi ay
3: sige na kay pagdrama na
0: ay di ka kabalo nga ipablatin sa ganin
1: ay si kalakatan si Dennis Padilla
0: dire
3: si Dennis Padilla
1: Pasti
0: ko
1: ano yan ang kanta, ang awit na ka na yun, Closer You and I.
3: Pero ang kanta kayo, natulog si Ralph.
0: Di kanya kang Jose Pina Tinambunan, nga
1: taga
0: Aglayan, Malay-Balay,
1: Bukidon. Sa Ikpasugong.
0: Yes. Sa imong lugar.
1: Ito pa na diyan maring ay.

0: positive natin ang bonan.
1: Ay kalimat mga mali katukantahan at kinatong sab sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi.
0: Mag Santon Vitamin C!
1: Oras mga maling alas 11:24 na.
2: Adyan ka ba isusiran nga dili ni mo mapasan ay kawraswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa, kauban ang mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga po yung kailan.
2: Of Master, Inday Tanini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Sugus maayong pamatasan. Duguti ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong tulong mga maring. Ako na si Arturo, taga Kalinan, Davao City.
1: Wow!
0: Mga maring, kaning ako nga suwat karon nga ipadangat na sa inyo si Bianan. Bahin kanin sa akong ipangoyaban nga babae nga si Nancy. Kani mo ko si Nancy, mga maring, grabe mo kung kaayo ni siya, mga maring, kay kung kaayo siya, kanang hili kanin siya o kanang mga kanang-kwan ba, kanang murang kanin, kanang sumpay-sumpay sa mga kanang magsumpay-sumpay, mag-ganing basa-basaon ang mga kanang kaliwatan ba. Daghang kayo siyang mga espekulasyon, daghang siyang mareklamo siyang kinabuhi, mga maring. Mura ba siyang mga maring, mura ba siyang kanang ungrateful nga babae sa kong pagtanaw niya? Kaya ka lang basta kayo tingkrabiyakit, mga maring, kaya kung nagkabalo palagi mo sa tinol sa istorya ni mga maring, ay na, makakingunin mo grabe kayo. Para masahiran niyo yung maring kung sa'yo di ka grabe. Sugda na to sa sinugdanan, huwag inanin mga pangitabo.

0: natin na gustong babae, pare.
1: Ah, mau ba, pare? Kinsa mo ba, pare?
0: Nancy ba? Gusto na da, kinay ko na siya.
1: Nancy?
0: Okay.
1: O, taga.
0: Dili to si Nancy Binay, ha?
1: Ah, si Juan. Ayaw ko. Dili po si Camilo.
0: Ah, lahi na siya, lahi na.
1: Ah, si Camilo.
0: Dili po, dili po mao. Lahi na siya.
1: Kinsa mo na Nancy, pare?
0: Ah, basta kay Nancy.
1: Oh, unsa may profile? Unsa may mga profiling na pare?
0: Tinahan ko siya kaya ang paa niya kandilaon ba?
1: Basta ah. Kaduwa nag pickleball pare.
0: Bao siguro kay himsog mo kay siya, halikol siya. Makaanan ko.
1: Pero tama sa mga pare, basta mo wa, lahir ba ka kay ingon matul pa nimo nga mutira ka silingan pero imong parinti nila. Wa ka kabalo.
0: Ani dela layo ra mi ani oi. Ah, layo ra kay subay man ako na.
1: Pre,
0: lagi pulo nang sa ni kwan. Si Manay Wanita layo ra man.
1: Pero kung subayo na pre, wa ka kabalo nga basig parinti mo na.
0: Layo ra lagi, layo na magina.
1: Mao ba?
0: Layo ra magina third cousin.
1: Wa pa magana.
0: Isuraan makita niya ni pre.
1: Ano mo sa rela pre?
0: Matig mo ni po ma sa.
1: Ano pre?
0: Kita kana. Picture na ha, picture.
1: Mo ha pre ani.
0: Kung mo ni ako ma sawa pre.
1: Mo ang gidang mo magdagway pre. Di mo ka parinti ni pre.
0: Pre ganding. Pre kung mo ni ako ma sawa pre.
1: Ang kana ba pre ba? Nga pre na.
0: Masawa na rin. Pahawayar ko magalas.
1: Ha? Ah, ano? Sa'yo, kakaya baka ka, pre?
0: Ah, nasuwayan tanong ka?
1: Ah, lahat din yung pre. Eh, may ka, pre, eh. Oo. Wala, tinuod yun na yun, grabe.
0: Di, aminom.
1: Pre, lahat din yung
0: ka, palaban mo kong turbo, be. Mapalaban mo kong turbo.
1: Ah,
0: okay. Mo kaya?
1: Why, palaban? Palaban ka, mo. Epekto mo gina. Eh, problema na ako wala, be. Ano, be? Sige na, be.
0: Ayaw, pre.
1: Ayaw. Lain biya ko pre.
0: Wan man ni pre, maramo sambag.
1: Ano ba kana garin ko?
0: Sambag nga kana.
1: Gabagbog din pre.
0: Kasi kaya to pa na ko si diskartihan ako, muli tawo ko.
1: Pre, oh pre, ikaw ben sabi sa imo na print na.
0: Di lang layo ra lagi.
1: Si siya ba?
0: Oh, tinuod na Nancy.
2: De, batik kay na istorya, oi. Tinuod na dai.
0: Nancy.
2: Kabalok ka? Sa man?
0: Sa kadaghan-daghang mga babae, dito sa toong purok. O sa akin, makikin ko na kung tatayin ako nga, bayot ko na ko, gawa ko, ipangulitawhan. Pero sa dyan, nakita na ko ikaw, Nancy. Ha! Dako sa'yo, sa tatay.
2: Ay, Arturo, ay...
0: Tungo kayo, nipitik ako kasing-kasing dyan ni mo, Nancy. Ha? Tinuro na!
2: Ay, ay, pamina, bro, Arthur.
0: Nancy.
2: Ikaw ba? Kada mo tatay na magkakuha ng itong lulusaw na lang kung apuas tuhod ka ng kikwar ba na ka ng burang parinti biya siguro ay pag ginawan na
0: ako. Layo ro kayo tagka mong gawin.
2: Ayaw ro kayo tag.
0: Layo ro kayo dalita parinti oy. Mamarinti ba nung ka na ako?
2: Ayaw.
0: Mugya biko siya mamarinti na nung ka na ako.
2: Dita ay pagkuhan kay bito kay ba nung ka na ako.
0: Nancy layo ro lagi. Ta layo ro ta gisubay man ako ang ato ang mga kapertiyan sila ni Tio Waning. Tio Pulo layo ro kayo. Layo ro yun. Lera kayo, taga-purok dos mo. Akong kaliwa, taga-purok tres.
2: Ay, lagi pataka na.
0: Doon na doon, no?
2: Doon na kayo,
0: eh. Layo ra, layo ra.
2: Sila siya, silang Ati Bibi. Parinti mo na muna yung Ati Bibi. Oo. Oh. Kaya pa, di ba si Ati Bibi, parinti mo na ninyo?
0: Camilo.
2: Kunya kayo, mag-anti, pagkuhana niya.
0: Mag-anti, lagi kay Tahos, ha? Pero, buto na naawari mo, layo ra kayo.
2: Ah, mag-angkol, kayo si yung papa, magkita na sa bigan, eh. Ay, pag-inahan na, Arthur, eh.
0: Nancy. Ay pamarinti sa ako dahil hindi mo ta parinti.
2: Kisa mo itong nalayato ka dito sa akwan, be? Nalayato ka dito sa Picas Barangay, di? Ingon mga ganito nga parinti mo itong akwan dito, itong kagawa dito.
0: Na, Nancy, dili lang kita parinti. Layo na kita.
2: Layo. O, sumipli na nimo, o. O, sumipli na nimo, o. Batong gahi, o.
0: Batong gahi, o.
2: Batong gahi, o. Kagano sa mga ang mga tagap, ang mga batong gahi, dito bilang po yung sa puting lupa.
0: Tuod, no?
2: Dalagan mo kong mga parinti. Ay, sutakag ko na yung parinti man to, eh.
0: Ah, di ko masugot, parinti ta. Di ko masugot, di ko mutong, parinti ta.
2: Pagkunta na yung mga mahan.
0: Ah, pagkunta na ako.
2: Ah, pagkunta na.
0: Muli siya ko, pagkunta na ako kong mahan. Basa ko, Nancy. I-marka si mong memorandum. Gimahal ta ka, Nancy. Balikan ta ka!
2: Ring. Tungkol sa kung ano kung kayong gusto aning Nancy. Ako ipakutana sa kung papa nga sa kung tatay nga si Tio CD at si Papa CD. Papa CD, kasi ito man kayo kay panahon mamampur kay ilan ganyan siya sa mga kwan, mga kailan rin ang nagpuyo rin sa mga lugar. Buto, sa kagabi niya na, nagsturya niya sa kung Papa CD, ang inanin mga pagitabo.
0: Ay. yung upang ka ba masuyog?
3: Tay, nalagoy pangutan na din mo tay. Bahin na niyong mga itong mga kaprintihan ba?
0: O, anong nabot mga kaprinti?
3: Tay, kasi si... Kaya taga-pikas purok tay ba sa purok 1-1-A?
0: Kasi may tag si... Kagawad Limbo.
3: Dili, tay. Kanang... Kanang babae din, guwapa ba? Nga... Kanas Nancy.
0: Uy... Nancy? Todo na ko'y takit ang babae ng guwapa di mistisa. Sige mo nag-short-short o maong nga doon ay gisi-gisi. Okay po ba yan ang bayhana long? Nandun man kusunada ni mo?
3: Kusunada mo lang. Lawa pa kusunada tay. Gusto kay kong Nancy tay. Ang hard-hearted kong kasing-kasing kita niya. Pero tay, layo mo tanong. Hindi mo tanong parinti tay, no?
0: Ayan na kaya ko sa dumdumog mayo ha. Dumdumon siya na ko. Na-recall na ako. Kanyang tog niya, 1938. Ang luluwa na ni Nancy nga si Parisimo. Dool kayo na siya mong pamilya, pero dili na ito na pa rin tilog, layo ra.
3: Ba't pasabutay nga? Pwede na ko pong litahan si Nancy?
0: Pwede yun, alam, Jerjera.
4: Ayaw, di ba?

0: Ano na ni Mangga diri Arturo?
1: Kuan lang nung dalam kay kuan ba kanang
0: dali kay blokko ba ko mato ba ko mati city
1: bangas bangas mo pa ka sa lupon ano nung dalam kay pangutan na ba kay lang mo sa kung tatay city
0: oh tatay city ni mo katun lang permindi magpamada nga pinahapnig
1: oh muna muna siya muna gi kuan muna gi kiningati ni nga gi kay
0: mag-insert kaya mag-insert
1: mo mo mo
0: magpulog chicken
1: sakto sakto
0: sakto giday
1: correct
0: imo ginin ang tatay CD kabalok ka kanang imong tatay CD grabe ang mga nga pinagsamahan na lalo
1: unsa pagyod no
0: naghagayo ming naduan nga mga lugar nga kaming duha mga experience namo
1: unsa pagyod no unsa pagyod
0: gani nag-adto mi dito sa Kamigin, ugay mi dito sa Kamigin kay mga kadanay mga...
1: Asa na pa sa Kamigin, oy?
0: Diyan sa Kamigin, kahit nakalaag mami diyan sa White Island, nagkatibawa sa South Pools, White Island, Hot Spring, o Cold Spring!
1: Noy, kanang, kung tumong, Noy nga, gusto ko masayod kung parinti mo sa kong tatay, Noy? Parinti mo, Noy, dili?
0: Gani lang. Ako sa una-unaon sa mga kadanay. Sabun ko Super Will. Huwag ang hadyang slay na. Pero paminaw. Ang imuhang amahan nga si Paring Sidi. Dito miya na sa lalaing napit. Daghang kami ipagantuan. Sa Maragusan.
1: Gaya po nindi ko.
0: Dito sa mga Himamaylan na.
1: Noy, noy, isa ra akong tubag makwa. Manoy, ang parinti pa mo dili sa kong tatay?
0: Dili, dili, dili. Kumpare, bes, magtagtagur kami, ana. Kumpare. Kaya siya mo'y
1: nag-arang-arang-arang.
0: Siya mo'y nagsabak sa kining kining adyaro, kaya ako mo'y nagsabak sa buntong.
1: So salaktong kapag istorya na kanin mo parte sa kong tatay, wala mi, di na ko kadugong imong anak nga si Nancy.
0: Pero naku na dunggan nga, suod na sila sa akong apuhan.
1: Kinsa man eh?
0: Ang akong apuhan nga si kining Daria.
1: Daria? O, ano ko ilan ano eh?
0: Gusto kayo pinailalak. Kani bata ba galing? Tiguwang nali, pero bata pa kayo ga istoryahan na. La?
1: Na
0: dya. O, kita lang. Giduyan, mana mo na.
1: Na.
0: 230 na idan ani.
1: Istoryahan.
2: Hello, Tay!
1: Muna siya?
0: Ah, mana siya. Mana siya?
2: Ano siya to, ah?
0: Ah.
1: Babae ni siya.
0: Babae ya.
1: Parang naglaki.
0: Parang siya naglaki. Kaya kaya pa ko din siya. Tumboy mo din siya.
1: Ay.
0: Yan, nung kaya ka-recover pa ko sa...
2: Babae na doon ko, oy. Masaya to, sir.
1: Nay, kanang...
2: Masa nay, oy?
1: Na... Ti?
0: Bano siya. Inali lang din siya. Bano siya ang pinagkakuan ni Gwang. Guwang na ni.
1: Mga tana lang
2: ako
1: ba?
2: Ay, mga nanay lagi.
1: Mga tana lang ako ba? Masa
2: nay, mga tana.
1: Parinti ba mo sa kong tatay nga si... CD? Tatay CD na ko?
2: Parinti kami?
1: Parinti mo di?
2: Suod lang kayo mi.
1: Suod mo pero di mo parinti?
2: Di, suod lang. Kanang...
1: Mutra sabot!
2: Wala mo kasi kanang parinti na po. Hindi kanang suod kayo.
1: Bisa pag-suod kayo, hindi magiging parinti. Di kayo magparinti.
2: Ang sali ato ka sir. Kanang man, masuko man ka.
1: Mutra sabot, dilitan niya parinti.
0: Malagi na na yun. Malagi na na.
1: So... Okay lang ba siya? Pumulitawan ako
2: sa Nancy.
1: Pumulitawan ako sa Nancy, inyo ang anak niyo, mga apo ni mo.
0: Balikin lang siguro niya, kaya di lako pa man siya, Dries.
2: Nag-grocery pa man to.
1: Mamatos ako.
0: Sige.
1: Mabalik ko, Noy.
0: Sige.

Nagod na akong kalimpay pagkabalo na kong dili-gilay sila parinti. Dili may parinti. Kani yung mama o yung papa o gatong yung apuhan nga yung lola na rin yung maramag bata pag itong tingog pero siya guwang na. Muto nagsukat mi siya nga amiga na si Wilma. Huwag yun ano yung mga panghita po?

0: to kayo kay gapong panahon. Paingon ko lang Nancy. Bili man may parinti di ay. Ah, paulitawan ako siya. Ah, uy. Kasi yung babae paingon din, dako kay sampo.
1: Ayaw ka ba?
0: Si Wilma? Mang, Wilma!
2: Uy!
0: Ikaw mo ko na ini. Ito, magkapatas-baktas mag kaning taliwa sa kakugnan. Ripo na nung kanina, di ba? Ripo na. Daghan naman mga adik panahon na ron.
2: Ang lauy, paingon ko sa merkado kay isugot mo ko na yung tatay pulon nga. Kanang pamalingkihon ko.
0: Eh, lain pa ato, Wilma ba? Ako lang i-share ni mo. Doon na magpiplano nga panglitawhan ako si Nancy God.
2: Ano sa panglitawhan? Si Nancy?
0: Oh, si Nancy.
2: Hoy, parinti man mo anak siguro.
0: Si parinti ko daon nga. Sa ako ang pag-imbisiga ganili mo kung may parinti.
2: Hoy, abi, sa ko ang pakaibalo parinti mo anak. Kay kana si kanang katugan ni Murag Tumboy na ang alula ni Nancy. Kung ako ang si Tatay Pulo na ko, parinti na sila o kanang imo ang papa ni mo nga si Kuan, si Sidi.
0: Oh, unsa?

0: Ginan bitot ka? Sabang ka, Arturo eh.
1: Dili ko mutuo lagi. Dili ko mutuo sa mga kuan. Gawas siguro kung makakita ko sa iyong birth certificate.
0: Daghanag yung mga parinte. Ha? Kamalong ka, daghanag yung mga parinte. Bisag asal may ako ba ito, daghanag yung mga parinte.
1: Nancy. Oh. Kung imo nang ikonan si musik pamarinte, di siya kaming yun na dahi.
0: Dili, manggod. Ako, nisultira ba ko si Masino?
1: Kaya naman ay parinte, di lami.
0: Ito na ito kong samal. Na ko na ila-ila dito sa birds. Ah, parinte rin ako.
1: Nancy. Ako nang ipangutan na imong lula, apili mong papa, apili kong tatay nako. Dili kuno sila mag... Uban kayo, magurha, maggutlo, magunapulo. Dili kuno sila pa rin. Dili ano kuno kayo. Nagkataon lang kuno kanya. At itong silingan mo kay itong mga papa ni mong gragira, sapon nga. Tinabang nga sila, mga close kayo sila. Muna nga, muna kuno sila pa rin. Pero di, gadaw eh.
0: Ingan mo sila nga. Dagang kaya nga sorte sa kuha. Pati na ganyan ang amiga lang ko, katong nga history ni Ms. Wilma. Nakabalaman na. Nga, kami na ba niyo gabi nga parinti lagi daw ta?
1: Pero mga tanong ko ni mo, ibutang na to, ibutang na to nga parinti ta. Pero kung di ta parinti, doon na ba ko eh, higayon nga, doon na ba'y chance nga, sugton ko ni mo, Nancy?
0: Oo, sugton ka na ako, pero sa pagkaw kong pagkabalon ako, parinti kita.
1: Di lagi ta parinti. Di ta parinti. O parinti, mangaling ta Nancy, kabalo ko na nakagusto po ka na ako. Kalinta na to, magtaban ta na eh.
0: Ha?
1: Oo. Atutas kamigin.
0: Kamigin?
1: Hmm.
0: Uy, wapo bilito sa kamigin.
1: Sa may naalit
0: ulit. Ay, katibawasan pulse. Katibawasan pulse. Wala ay lang. Hot spray ko, cold spray. Di parinti lang kita. Nancy. Di mo na pwede ko nang inaanagot?
1: Dili lang kita parinti. Dili ta parinti. Dahil kay ang tatay na kung yung tatay nagkaingaw na ngayon, kung ta parinti.
0: Bisa't papautanoy mo na si Luta o si Kili. O, kan na sila.
1: Si Yan-Yan po, Apil.
0: Si Yan-Yan. Ayaw pa kinaan na, oy, kay parinti man ta? Parinti lang kita lagi!
1: Di ta parinti.
0: Parinti ta!
1: Usa ka adlaw makakakog dakong ebidensyar nga pamatutan na kanimang di ta parinti, Nancy.
0: Basta kaya kung pagka balo, parinti ta.
1: Unsaon kung mapaghangyong mong kasing-kasing. Piliyon mo ba ang mapamarinti kaysa sa toang gumba? Mas piliyon man mo nga pag isakribisyo man imong gibati si mong kasing-kasing aron lang sa imong pamamarinti, Nancy?
0: Pautan na lang kayo. Pautan na lang kayo, papa, be.
1: Nancy, my love.
0: Ah.
1: Hindi ta parinti. Ikaw kuma ako, day. Sugta ko, day.
0: Musok ko, manega. Mamugos, manega, day. Parinti lang kita lagi. Mamunay, mga parinti.
1: Hindi ta parinti lagi.
0: Ikaga lang kita lagi.
1: Hindi lang kita.
0: Ikaga lang kita lagi, ma'am. Si manundo ka ng uban nga, kwan. Ikakugaw, anak.
1: Kunya kay parinti magata, ikakuti, ano?
2: Ayaw, ma.
0: Sa, hindi yata kasi noon, parinti ka!
1: Nancy! Nilagkaw na yung amaw. Parinti ko na, hindi magiging parinti. May adlaw na ka sa ko, Nancy. Madawat yung kamatuoran nga dito, parinti. Maako na ka, Nancy. Makalagot, umuli na ko.

0: Pore.
1: Mari ke belakang aku garun pre.
0: Unsal ka pre.
2: Diwari.
0: Aksel lagi epic.
1: Lu udah kena.
0: Lain nge pre, lu lain. Kan dong aku pakai selingan pre.
1: Pare.
2: Diwari.
1: Ku sampai mahimo kita mbak di muka aku enggak. Mamarinti mo ku si Nancy sa aku, bisa layo na kayo.
0: Pre, ayaw papik to na, pre.
1: Usahan ko mo na, pre.
0: Ipakita ay mong gugma siya, pre.
1: Usahan na, pre. Ako himuon nga mga arma ka pamatuos, matuos siya nga din, pre.
0: Oo, ganun na. Pamatuos ikin siya, para siya matuos siya.
1: Kaya gusubay na ko, pre, sila ni Tio Pulon, sila ni Kuan, Tio Sidoy, sila ni...
0: Di lagi mo, pre. Pre, di lagi mo, pre. Pre, kayo. Kala, layo, pre. Ay, mo niya, style ni mo.
1: Kita, pre, kita, pre. Kita pa perinte kita pre.
0: Ayo, ay dire ta perinte pre. Pick up the pre.
1: Bangas.

problema karon mga maring? Usahan ako magpasabot. Usahan ako magpasabot aling Nancy mga maring. Ako, I love you so much kay Kunia. Kamalo dito ko nga dilimi pa rin ti. Kaya ako na nag-isubay sa kwan ng iniso. Ako na nag-isubay-subay din. Pag yung presya mo yun nga pa rin ti ko lumi. Naglikay na ba siya sa kuha mga maring ha? Magkauyab mi? O tinuon ba yun nga pa rin ti mi? Magpaabot ko sa inyo mga tambag mga maring. Hindi na lang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: nag-viral na pa rin.
1: Saan sila?
0: Kana nakita na ko paggabi nag-viral siya.
2: Uy, ilig juga viral ba?
0: Okay, namalay siya. Pakabot to nag-tanay ang pamilya.
2: Ay, parente ra.
0: Parente.
2: Hoy.
0: Ay, ikaw na tinawagan na ako.
2: Uy, ikaw ana.
0: Para ila mga puhar wa kaila.
2: Uy, tiyo, mga ana. Silipikaduwa na, Master. Uy,
1: kabalo mo. Tama ginagingon ni Katropang Bong.
2: Muna ako dyan ang pamonitor gina ko na si Edgar.
1: Hey, katropang Bong. Mayroon ko pamuntang ni Katropang Bong. Mag-reunion yung mga tinod ba na? Kaya para dilipad na
0: yung kuhan.
2: Para mag-ilan na yung... Kakuhan niya ka ng... Kutayon, iwit mo na kabaho ba niya? Ano mo yung mga anak ba?
0: Mana yung listen?
2: Yung parinti day mo.
1: Ako yung amigo anak. Kailangan kayo yung Darwin?
2: No ba?
1: Kailan may ni Maring Daria di?
0: Ano? Kaya ba si Jampun ba? Bula po ba ni Upaw ba?
1: Kato kailan na to Maring Daria ba? Nagkakapalong ba?
2: Pero okay na ito gihapon.
0: Parinti ay.
1: Parinti, ikagaw kayo, ikagaw kayo.
2: Namnam gihapon.
1: Oo, bigwasan o eh. So, ana ba?
2: Ilahasab na.
1: Ilahasab na.
2: Pero siguro sa, wala mo siguro yung bawal sa balaon, no? Nga mag, kuano, kay ganang-ganang mga baboy. Hili
1: mo
2: ba,
1: baboy?
0: Yeah, pareha mo ko na sila mga nagway lagi.
2: Bito, pero,
0: mga parente na pala sila.
2: Ang ako ba, ang ako alam kay, bisan pa oga, wala mo, dili mo parente niya, suod kayo yung pamilya, mura kanang nagtitino rin. Abi, usahay, kanyan to, ano, kanang suod lang ang pamilya, parente na.
0: Kala close na kayo nga pamilya. Ano,
2: mula? Lain, kuan ka ayo ay. Ano bitaw na ako nga kanang abala na oi da. So ako ay katambag ni Manny Master kay kamo gi kuan si maayo ani buhaton ni kuan.
1: Kuan na siya pasuta gina niya pagamitan gina niya mga detective agent.
2: Yes, siguro na di saka siguro sa PSA.
1: Sa PSA ato na sa PSA pasubay na ni mo ni Dodo Arturo kay sud man kay kami matambag ni friend gina mo.
0: Kuan na litok si Numar Arturo.
1: Si Numar ana.
2: Subayon kito mga parente sa parente sa parente.
1: Ana lang kay para di.
0: Layo mo kay na oi. Pwede pa rin yapon.
1: Ano nga yung nanaw
0: eh? Ang layo na kayo, murang pwede na siguro na eh, kalayo naman kayo.
2: Lalo kayo mga obang niya parehas o apelido pero hindi parinti.
0: Obang eh.
2: Na yung ano, parehas o apelido pero hindi sila parinti.
1: Na yung mga inana po, depende sa apelido, layo na yung kayo.
2: Na po ibang nga, bisa dili sila kanang dool apelido, kaya nawala na tong middle name, nahimo na middle name. So dili na siya
1: magangit. Middleman.
2: Middleman. So dili na siya kaayo, paraanang si Parenglar, no? Kay ang middle name ni Paring Lar, kay Pinyada man. Pinyada. Gen 7 pwede naman daw ang himo kaliwat.
0: General 7?
2: General 7? Abasin o Generation 7 siguro ni? So pwede na. Pwede naman, pwede naman ay parinti man siguro ninyo siguro.
0: Ay, buhake pa nga. Masin generation siguro tayo niya.
2: Kaya si
0: Kinet. Ika 7 generation.
2: Dili maging nato ni parinti si Kinet. Pwede nato ni kabangan si Kinet.
1: Pwede.
0: Pangkong ka sa daan, Ken.
2: Dala ka ng pwede nyo.
0: Dahil nag-comment na. Ay, nangyari ka, mamalihok di ko ni Master ang panaksan daw ni Lucy.
2: Uy, ang panaksan ni Lucy. Uli, sabda, uy.
1: Uli na ko na niya pag mag-aakuang ko.
2: Ulit na panaksan ni
0: Lucy. Natihala si Lucy ba? Kaya natin pa nagkapiso na daro man ang baso ni Master. Sa kung sila sinisulong to.
2: Uy, ulit daw ang ni Lucy.
0: Kung pagkabaso naman ang dirigitalan mo.
2: Si Kuan, si Josephine Cagata, dito sa may Shrine Hills.
1: Yes.
2: Si Annabelle. Hello, good morning.
0: Hello sa iyo mga di, Ate Annabelle.
2: Kamusta naman mo diha?
0: Masuko ka, umangakot din sa uban.
2: Master, ulit daw ang manak. Balik-balik. Ano sa maringa pa? Tupperwell.
1: Lagi suka tergaya tag middleman lah. Lagi suka tergaya tag middleman ni. Baiknya Tupperwell.
2: Sige. Pakyot pagod si Nancy ba?
0: Ay, nangunin ito si Kwan, si Buddy.
2: Ay, naku, daw, tigang oras. Ay, mo na ito yung katambang.
1: Oo, para ito. Ano lang, para mahumala na lang ito problema na mo ni mo, Kwan, kining Arturo. Ano lang?
0: Isubay lang yun.
1: Isubay lang.
2: Isubay lang.
1: Huwag saan, lagang salamat sa pagpadangat ng imo suwadre sa Tungtul Barong.
3: Kung ako ikaw.
2: Takang kayo, salamat sa makuha sa paog.
3: Thank you for watching.

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Naag Nibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. XFM time, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: Dito sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. News, entertainment, wellness, and service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila, 99.5 XFM. XFM. XFM Mega Manila.
2: Exact time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Attorney Ligutan naglabas ng counter manifestation sa viral Facebook post. Kaugnay ng misleading questions sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Headlines. Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na manatiling impartial. Magkabilang panig, binalaan ng 30,000 pesos na multa sa pagtalakay ng merito ng kaso sa publiko.
2: VP Sara, hinamon ng prosecution na patunayan ang aligasyong gamit ang ebidensya, hindi insulto at espekulasyon.
3: Commission on Audit, iminukahing baguhin ang rules sa confidential at intelligence funds.
2: China, tinanggang mag-recruit ng mga DND workers para makuha ng sensitive information sa bansa.
3: Death toll sa mga bagyo at pinalakas na habaga tumabot na sa 31.
2: Palitang extra katropa, Yes to Health Incorporated at ang yung XFM 99.5 Mega Manila may isa sa Makati City Government Job Fair bukas.
3: Sa balitang regional, police captain at corporal inireklamo matapos mulis siya inumano ang dalawang intern sa loob mismo ng police station sa Cagayan de Oro City.
2: Balitang International, Japan, binigyang diin ang kalagahan ng ICC sa pagpapatupad ng bata.
3: Sa balitang showbiz, Zara Mina, inaming na link lang kay Manny Pacquiao.
2: At sa sports, Ruben Gonzalez. Paunahan po ang Philippine team sa Pickleball World Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, August 26 tayo, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paolo.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balita, naglabas ng counter manifestation si Attorney Amando Ligutan sa pag-uumpisa ng impeachment trial ngayon pong araw kaugnay na naging pagtutol ng defense team sa kanyang viral Facebook post tungkol sa misleading questions. Sa day 19 na impeachment trial, mga katropa, sinabi po ni Ligutan na hindi personal ang kanyang post at hindi ito nakatuon sa alinmang member ng defense team. Anya, ang kanyang post ay tungkol sa mga patakaran sa batas at cross-examination na dapat sundin ng lahat.
4: But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. My teacher's instinct kicked in.
2: Iginit din ni Attorney Ligutan, mga katropa, na hindi niya layuning pangalanan o kaya daw po ipahiya ang sinuman sa defense team ni BP Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
3: Senate Presiding Officer Jesus Cudero nagpaalaala sa Senator Judges na maging impartial. Nagbabala rin sa magkabilang panig ng 30,000 pesos na multa kung tatalakayin ang merito ng kaso sa publiko. Narito ang report.
5: Nagpaalaala si Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero sa mga Senator Judges na manatiling impartial at patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, nagbabala si Cudero sa magkabilang panig na maaaring patawan ng hanggang 30,000 pesos na multa ang ikalawa at bawat sunod na paglabag sa Rule Number 18 na nagdilimita sa publikong pagtalakay sa merito ng kaso. Sa unang paglabag, matinding reprimand at admonition ang ipapataw bilang final warning. Para naman sa mga abogado, maaari ring i-refer ang paglabag sa Integrated Bar of the Philippines at Supreme Court para sa posibleng disciplinary action. Binigyan din ni Escudero na mahigpit ng ipatutupad ang Rule Number 18 upang maiwasan ang trial by publicity at manatili ang patas na paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinamon po ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, ang mga prosecution at member ng Kongresong patunayan ang mga aligasyon laban sa kanya gamit ang ebidensya at hindi raw sa pamamagitan ng insulto, speculation of a political theatrics. Sa payag nitong 26 ng Agosto, iginit ni Duterte na walang sapat na ebidensya ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya at hindi rin dapat ginagamit ang paglilitis para sa pangalapan ng ebidensya. Sinabi po ni Duterte na hindi umano nagpapatunay sa isang kaso ang pagtawag na insulto sa mga testigo o sa kanya. Samantala, binitigos din ni BP Duterte ang administrasyon dahil anya sa halip na tugunan ang baha at kahirapan sa bansa. Mas prioridad umano nito ang impeachment, paghahati sa 2027 national budget at ang mahakbang para mapanatili sa pwesto ang mga kaalyado nito.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Magmumungkahi ang Commission on Audit ng mga pagbabago sa rules na sumasaklaw sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay COA Commissioner Douglas Michael Malilin, nakita ng ahensya ang ilang kakulangan sa Joint Circular Number 2015-01 na kailangang ayusin. Kabilang dito ang paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts, patunay na nagkaroon ng totoong operasyon, mga dokumentong kailangan sa pagbili ng gamit, ang confidential funds at saklaw ng audit ng COA. Susuriin din ng COA ang mga requirement sa security clearances ng mga auditor at mga koordinasyon sa pagitan ng state auditors at mga unit na umahawak ng confidential at intelligence funds. Sinabi ni Malilin na nakikipag-ugnayan ng COA sa iba pang ahensya na naglabas ng joint circular upang pag-aralan ang mga kinakailangang pagbabago.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaring magsilbing malinaw at matibay na ebidensya, mga katropa, para sa conviction ni VP Sara Duterte sa impeachment trial ang naging testimonya ng dalawang COA auditors. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni political analyst Attorney Michael Yusinko na mahalaga naman na naging testimonya ni na former Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Costa, at ni OBP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, dahil nagbibigay po ito ng detalye sa muli maling paggamit ng confidential funds at maaaring magamit sa pagtukoy ng posibleng criminal liability.
6: As far as the impeachment trial is concerned, para sa akin, yung COA auditors, yung dalawa, yun na yung clear and convincing evidence, no, to support conviction. At least on that ground, yung testimonya ni Acosta at ni
7: Ortonio.
6: Kahapon,
7: oh.
6: Ni Ortonio, ang halaga nila para sa akin is that they provide a clear picture of criminal liability.
7: Pero
6: nung tatlo, no, si OVP, si VP, yung dalawang opisyales. So that is now a matter for the ombudsman to consider.
2: Tungkol naman, mga katropa, kay Colonel Raymond Lachica, sinabi po ni Yusinko na mahalaga ang ganyang testimonya kung pag-uusapan ng criminal aspect ng issue. Pero maaari hindi na kailangan pa sa impeachment trial dahil ang paunahing kailangan patunayan dito ay ang misuse ng confidential funds. Dagdag po niya, maaaring maging paunahing testigo pa si Lachica sa magiging kaso sa ombudsman at Sandigan Bayan kung sakaling magsampa ng kakulang reklamo.
1: XFM News Nationwide.
3: Nanguna ang 1st District ng Leyte sa may pinakamalaking nakuhang pondo mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa unang tatlong taon ng Administrasyong Marcos. Batay sa budget records na nakuha ng Philippine Center for Investigative Journalism, umabot sa 57 billion pesos ang infrastructure spending sa distrito mula 2023 hanggang 2025 ng kinakatawan ni House Speaker Martin Romualdez. Mas mataas ito sa 51 billion pesos na natanggap ng 1st District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ng kinatawan naman ni Paulo Pulong Duterte sa mga huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa 2026 budget na natili ring pinakamalaki ang alokasyon ng 1st District ng Leyte sa lahat ng legislative districts na nasa 6 billion pesos batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH sa PCIJ. Ipinapakita umano ng mga pagbabago sa alokasyon ng posibilidad na may impluwensya ang political power sa distribusyon ng infrastructure funds bukod sa aktual na pangangailangan ng mga distrito.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang kanya naunang pahayag na wala siyang alam sa magit 40 billion pesos na flood control projects na muna'y pinatupad sa lalawigan niya mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Fernando, wala sa kanya ang kumpleto at eksaktong datos nang siya ay interviewin. At nakaramdam din umano siya ng pressure dahil sunod-sunod ang mga tanong. Iginit po ng gobernador na walang direktang control ang provincial government sa 41 billion pesos na project dahil ang mga ito ay pinunduhan, pinlano at pinatupad ng national government agencies kabilang po ang DPWH. Sinabi rin niya, mga katropa, na dapat na ipag-ugnayan ang DPWH sa provincial government bago magsagawa ng mga proyekto, lalo na't matapos matuklasan ang mga ghost plant control projects dyan sa 1st District ng Bulacan. Samantala, sinabi ni DPWH Secretary Vince Deason na sinusulong na kasama ang Asian Development Bank ang feasibility study para naman sa Manila Bay Coastal Defense Dike Project na sasakop sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
1: XFM News Nationwide.
3: Muling pinagtibay ng mga miyembro ng Mayors for Good Governance o M4GG ang kanilang pangako na unahin ang kapakanan ng publiko, maging responsable sa paggamit ng pondo ng bayan at isulong ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Sa commitment ceremony, muling nangako ang mga alkalde na itataguyod ang rule of law, citizen participation at integridad sa pamahala. Ayon kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, hindi madali ang pagsusulong ng good governance, lalo na dahil tila mas malakas ang mga umaabuso sa kapangyarihan kaysa sa mga gumagawa ng tama. Kabilang sa mga programa ng grupo ang Report Infra, kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga hinihinalang ghost, overpriced at substandard infrastructure projects. Matatanda na itinatag noong Agosto 2023, binubuo ang M4GG ng mahigit 100 local chief executives mula sa iba't ibang partido at rehiyon na nagsusulong ng transparent, accountable at people-centered governance.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ilang empleyado pala ng Department of National Defense ang nire-recruit umano ng China para maging magbahagi ng sensitibong impormasyon at gawing mga spy. Ayon kay Teodoro, tatlong empleyado umano ng DND ang umamin na nagbahagi sila ng impormasyon sa China matapos ma-recruit para sa mga sideline. Kabilang po dyan ang paggawa ng dokumento para sa isa umano o para sa isa umanong think tank. Ngayon man, sinabi ni Teodoro na napigilan naman ang operasyon at walang sensitibong impormasyon ang nakuha. Nagbabala rin siya sa patuloy na i-monitor nga ang mga kagamitan ng mga empleyado para maiwasan din ang mga katulad na insidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Umakit na sa 31 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala dahil sa mga weather disturbance. Pinakamarami ang nasawi sa Benguet na umabot sa 15, kabilang ang 10 sa Baguio City, 2 sa La Trinidad at 3 sa Atok na pawang dahil sa landslide. 4 naman ang nasawi sa Rizal at 4 sa Batangas. May naitala ring mga nasawi sa Occidental Mindoro, La Union, Quezon City, Oriental Mindoro, Negros Occidental at Caloocan. Umabot naman sa 7.7 million na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon, habang nasa 5.5 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.9 billion pesos naman sa agrikultura. Samantala, nasa 104 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity, habang umabot na sa 1.42 billion pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng komunidad.
2: Nasa full capacity o 300% ang emergency room na ng Ospital ng Maynila Medical Center. Sa nakalipas po ng 2 araw dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyente na kailangan ng agarang atensyong medikal. Kabilang po dyan yung mga suspected at confirmed cases ng leptospirosis. Pinalalahanan mga katropa ng ospital ang mga nailangan ng emergency care na humingi o magpasensya daw muna kayo habang tinitiyak na mabibigyan naman ng nararapat na atensyong medikal ang mga pasyente. Samantala, umabot na rin sa 17. Ito yung malungkot ang namatay dahil po sa leptospirosis sa Maynila. Batay sa datos ng Manila Health Department at City Epidemiology and Surveillance Unit, nasa 356 na ang kabuang kaso ng leptospirosis matapos pong madagdagan ng 89 ang mga naitalang kaso.
1: XFM News Nationwide.
3: Department of Health inilatag ang bagong agenda para sa masabot kayang serbisyong pangkalusugan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
8: Meter inanunsad ng Department of Health o DOH ang Unified National Agenda for Health para sa kalusugan upang higit pang palakasin ang pagpapatupad ng universal health care at patiyak ang mas mabilis at maasang serbisyo para sa mga Pilipino sa pamumuno ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado kasama ang mga regional directors ng Centers for Health Development. Tinalakay ang mga prioridad at estrahiya upang mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Nakatuon ang UNA para sa kalusugan sa pagbibigay ng mas madaling access sa healthcare, protection laban sa mataas na gastusin sa pagpapalamod, malinaw na proseso ng serbisyo at mas matibay na suporta para sa mga health worker. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan katropa sa Solid FM 104.7 Gensan, Solid FM 90.3 Bacolod at sa Wow FM 94.1 Canlaon.
9: Balitang regional.
2: Diretso tayo dyan sa Bukidnon, may police captain at corporal ang nareklamo matapos po ba namang mulistyahin umano ang dalawang intern sa lobismo ng police station sa CDO. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
10: Narinig na sa pwesto at dinisarmahan ang isang police captain at isang police corporal matapos inireklamo sa aligasyong pangmomolestya sa dalawang babaeng criminology interns sa loob mismo ng Police Station 7 sa Bulwa, Cagayan de Oro City nitong Martes, Agosto 25 taong kasalukuyan. Sa programang Bullseye ng XFM ay nakapanayam si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10, at sinabi nitong nasa personnel and accounting section sa Cagayan de Oro City Police Station ang dalawang PNP personnel. Ayon kay Navarro, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon habang hinihintay ang comprehensive report galing sa COCPO. Iimbestigahan din ang anyay, inuman na nangyari sa loob ng police station bago nangyari ang insidente. Sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk ay nakipag-koordina na sila sa complainants kung magsasampa ba sila ng criminal case laban sa dalawang police. Dahil sa naturang pangyayari at habang gulong ang investigasyon, nag-apil ang paralan ng full withdrawal sa kanilang mga student interns sa lahat ng police stations. Katropa, upang maiwasan ang stress na pwedeng humantong sa depresyon, uminom ng Zandon Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon, para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
3: Mga banta sa paaralan, sumiklab sa Cebu. 14 anyos na dalagita na tukoy sa shooting threat. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Magkakahiwalay na insidente ng shooting threat at bomb joke ang hinarap ng mga otoridad sa Cebu nitong mga nakalipas na araw na nagresulta sa suspensyon ng klase at pinaigting na seguridad sa ilang paaralan na sa San Remedio. Isang 14-anyos na dalagita na tukoy na pulisya na umano'y nasa likod ng shooting threat laban sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel. Nag-post umano ito noong Agosto 21 sa isang poster Facebook account ng mga larawan ng baril at patalim. Kalakip ang pagbabanta laban sa mga individual sa paaralan. Isinailalim naman ang minor de edad sa pangangalaga ng MSWDO para sa counseling at iba pang intervention katuwang kanyang mga magulang. Samantala sa Cebu City, sinuspindi ng isang pribadong paralan sa Barangay Kasambagan ang klase matapos makatanggap ng umano'y shooting threat alas 12:20 ng tanghali kahapon. Sinasabing ipinadala sa email ang pagbabanta sa isang pribadong university sa lungsod. Sa Argao naman, isang 20-anyos na estudyante ng CTU Argao campus ang hinuli matapos umano'ng magbiro tungkol sa bomba habang ininspeksyon ang kanyang bag. Dinala ang estudyante sa Argao Police Station na para sa kaakulang disposisyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman katropa, higit 200,000 piso Ano ka po ito ng ilegal na droga na samsam? Dating barangay Tanod, arestado sa hot pursuit operation sa Cagayan. Natropa natin sa balita, Marjorie De Kiwang, XFM, Tugiganaw.
12: Aabot sa 238,000 pesos ang tinatayang halaga ng 35 gramo ng hininalang shabu na nasamsam ng motoridad sa isang anti-illegal drug operation sa bayan ng Bugi, Cagayan. Naaresto sa isinagawang hot pursuit operation si alias George, 40 anyos, dating barangay Tanod at kasalukuyang walang trabaho matapos umunong tumakas sakay ng motorsiklo kasunod ng bypass operation sa barangay Pataw ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, pinangunahan ng PIUPDEU sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lacangan, katuwang Bugay Police Station, 203rd RMFB at Santa Teresita Police Station ang operasyon sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa operasyon, unang nakumpiska ang isang sachet ng hininalang shabu na may bigat na humigit kumulang 5 gramo na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Nang makatakbo ang suspect sakay ng itim na motorsiklo, agad namang nagsagawa ng hot pursuit ang mga operatiba na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa barangay Simpatuyo, Santa Teresita, Cagayan. Sa pagpapatuloy ng operasyon, nasamsam din ang tatlong sachet ng hininalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang marked money at brutal money, isang maliit na bag, identification card ng suspek, lighter at maging ang motorsiklo na ginamit sa illegal na transaksyon. Kaugnay nito, agad na minarkahan at sinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng pagkakaaresto sa presensya ng suspek at mga saksi mula sa barangay at media. Dinala naman ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bugay Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspek kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si katropang Marjorie De Kiwang, XFM News.
3: Banggaan ang motor at oil tanker sa Puerto Princesa, tatlo ang nasawi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Ang isang motor sa oil tanker na nagresulta ng pagkamatay ng lahat ng sakay ng motor. Nangyari ang pagkaan kahapon pasado alas 2 ng madaling araw sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa City. Tatlo ang sakay ng scooter na kinilalang sina Princess Lara Padron, Carl Ace Abajo at Dominic Nadica. Mga nag-iinagabing siya hanggang 20 taon lang na parang mga estudyante. Lumabas sa investigasyon na nasa tamang linya ang tanker truck habang ang motor ay lumabas sa kanilang linya. Dahilan para ito'y sumagpo sa kasalubong na truck. Dito ang dasulat ang tatlo habang ang driver ng truck ay nasa PNP-PSU at nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting tumutin to homicide mula dito sa 104.7 XFM Panawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
14: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong Wednesday.
3: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, walang minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
2: Gayunman, mga katropa, inaasahan po na patitindihin ng bagyong Obet na nasa labas na ng bansa itong monitoring domain ng PAGASA, yung habagat pa rin.
3: Dahil dito, inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumikat po ang araw this morning 5:44 ng umaga at inasa nilulubog mamaya alas 6:12 ng gabi.
14: XFM News Nationwide Show!
15: Showbiz, Showbiz News.
16: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao sa interview nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM
15: 99.5 Mega Manila, exciting. XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold, binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi. Ang galagaan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas na mga aliptan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message, katropa, sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
15: Balitang sports.
3: Mga katropa, sa ating balitang sports ay atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuang 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14 Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na mahigit 4,000 na atleta.
15: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada ng XFM Mega Manila.
17: Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
15: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
15: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito.

0: ng araw, mga katropa at mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras sa talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Ito po ang The Secret of Health. Handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. At syempre, sa pangalan ng ating pong partner sa palatuntunan ito, Doc Misael Hines at ng ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. At kasama rin natin ang isa sa ating expert on air, walang iba kundi si Doc Ron Paler. Magandang araw, partner.
1: Isang magandang araw muli, mga ka-wellness at mga taga-subaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw ng Miyerkules. At ito ay may connection sa ating pong brain health at kung paano maiwasan at ano itong pinanggagalingan at ano yung mga factor, health factors, bakit nagkakaroon ng cognitive decline at nauuwi sa dementia at Alzheimer's disease. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating program.
0: Tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, no? At ganun din na tayo napapanood sa ating Facebook live streaming sa Yes to Health Inc. Page. At kung kayo po ay nakatutok na sa ating live stream, naku, swerte ho natin dahil may handog na regalo ang Yes to Health sa pamamagitan po na ating Healthy Katropa Giveaway. Sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at maging sa Facebook, tandaan po ninyo yung kailangan natin pong gawin, ano? Pakishare lang ho ng ating live streaming sa Facebook. Lagyan ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos, mag-comment ng inyong mga good experiences sa paggamit po ng ating mga produkto sa Yes to Health. At ganoon din po sa mga nasa radyo nakikinig at hindi sa online, gawin nyo lang ho, mag-share ho kayo ng ating pong mga experiences sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health. Mamaya po, i-announce natin ang pangalan ng mga maswerteng mariregaluhan sa ating pong paregalo. Ito ho, napakasarap na kape. Santon Gold Coffee Mix. Gift packs. At welcome na welcome po syempre ang inyong mga tanong sa ating palatuntunan. Magpadala po ng mensahe sa ating pong official hotline number sa programang ito. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, ilagay ko ang pangalan at ang inyong location kung saan po kayo ngayon nakikinig. At sa mga nais na masubukan ng ating mga produkto, pwede na ho itong mabili sa ating mga partner drugstores. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy. Ganon din sa St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southstar Drug. At ganon din sa mga local pharmacy, sa mga butika ho, sa inyong mga lugar. Ay ipagtanong ho ang produktong tatak Yes to Health. Mabibili rin po ang Yes to Health products sa lahat po ng ating pong Yes to Health Clinic. And of course, yung pinaka-latest natin ngayon, meron tayo sa Fisher Mall Supermarket ng ating healthy coffee, yung Santon Gold Coffee Mix. At maging sa Mercury Drug Grocery Section. Pwede rin po umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag ka sa Yes to Health po kayo, Yes to Health Clinics po kayo bibili ng ating produkto, meron po tayong special discounts and special prices, lalong-lalo na po sa atin pong mga ka-wellness, mga kababayan po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, pagka pupunta na po kayo sa Yes to Health Clinics, meron po tayong libreng konsultasyon. Sir, bisyo publiko po yan ng Yes to Health, Yes to Health Incorporated po sa inyo, at pwede po ninyong dalhin ang inyo pong mga ano, mga lab test, inyong mga CT scans, and also dalhin din po ninyo inyong mga ultrasounds kapag gusto po ninyong magpakonsulta sa atin po mga naturopathic consultants sa ating mga clinic. And of course, kasama po dyan ang atin pong mga unique services na pwede pong nating i-modify para po specifically doon sa inyong mga karamdaman, para para po kayo matulungan at mas mabilis na gumaling po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also ang hilugtok po ni Doc Wendell.
0: Ayan, so ibig sabihin kompleto tayo.
1: Yes.
0: Sa Yes to Health ng iba't ibang mga modalities po na yan.
1: Uh-huh.
0: O kaya kung interested ho kayo mga ka-wellness sa ating pong services and also sa discount, sa consultation sa ating mga naturopathic consultant, sandyan nyo na ho ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matila, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga po pala si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Kala ko surize lang, pero duda ako kasi ang right side lang affected. Nag-take ako ng Vision X Plus capsule. Masaya ako kasi pabilis ang effect. Ngayon, okay na. Salamat Vision X Plus. Effective talaga.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung napapanahon na paksa mga ka-wellness, ano? Alam nyo ba yung Alzheimer's disease? Yan, ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon na medyo dumarami ang bilang dito sa ating masa at sa buong mundo. Kapag may nakakalimot sa pangalan ng isang tao o nawawala ang isang gamit o paulit-ulit na nagtatanong, ano, normal lang ba ito dahil sa pagtanda o maaaring may mas malalim po ito na dahilan? Alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay hindi simpleng o ordinaryong pagkalimot lang? Isa itong progressive brain disorder na unti-unting nakaka-apekto po sa ating memory, thinking, kasama na rin po ang behavior at yung kakayahan po ng isang tao na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain na dati naman ay kaya niyang gawin ng maayos. At higit sa lahat, hindi lang ang tao may Alzheimer's ang naapektuhan. Kasama na rin po dito ang buong pamilya at mga taong nag-aalaga sa kanya. Siyempre, hindi naman nila iyon papabayaan. No? Mm-hmm. Pero narito ang ilang mga mahalagang tanong. May magagawa ba tayo para mapangalagaan ang ating utak habang tayo ay tumatanda? Maaari bang makatulong ang tamang pagkain? Ganon din yung regular exercise, yung sapat na pagtulog, yung mental stimulation. Yan, daming gumagawa niya, no? Pati healthy lifestyle sa pagpapanatili po ng brain health, ano? At sa episode na ito ay pag-uusapan po natin ang iba't ibang punto, ano? Ano nga ba ang Alzheimer's disease? Paano to magsisimula? At ano ang mga early warning sign na dapat po nating bantayan? At ano ang mga risk factor na maaaring makaapekto sa ating utak? Ha? Pag tayo po ay magkakaproblema dito. Yan, tatalakayin po natin ang mga kahalagahan ng nutritional and physical activity, quality sleep, stress management at iba pa. Kaya kung ikaw ay magulang, may lolo, may lola, uh-huh, o kapamilya o kahit sino man sa inyong pamilya ang nais nating maging healthy ang ating utak habang tumatanda, ang episode po na ito ay para sa iyo.
1: Mm-hmm. Mga ka-wellness, merong biro pa nga si ano no, si Dr. Daniel Amen. The only part of your body where size does matter is your brain. Kasi lalong-lalo na sa mga lalaki ano, kasi iniisip na lalaki yung kabilang ulo, ang size does matter, pero ang tanging ano, ang tanging parte daw. Yan ang palaging ano, palaging humor ni Dr. Amen sa kanyang ano, sa kanyang lecture na the only part of your body where size does matter is your brain. At ito ang kanyang nakita sa kanyang mga research na kapag ka ang ating body weight at saka ang ating waistline ay humahaba at lumalaki, especially kapag ka ang isang tao ay obese, this actually, ang physical size ng ating brain at saka ang function nito ay lumiliit. Which is, nung makita niyan, alarming para sa lahat ng mga tao kapag meron kasing mga sinasabi na, ano eh, the new sexy is chubby. Meron kasing ganun, well, may mga tao na ano, maganda tingnan sila kapag ka-chubby, pero health-wise and function sa ating brain, we need to consider na ang pagiging chubby at pagiging pagkakaroon ng obesity ay hindi po maganda sa ating overall health at sa ating pong brain health, mga ka-wellness.
0: Kaya, sa Pilipinas, mga ka-wellness, statistics, nakita na meron na talaga nung 2024 na 976 deaths due to Alzheimer's and complications. No? Ang dementia at Alzheimer's ay dumarami sa Pilipinas. Nasa around 1 million older Pilipinos ang nabubuhay na may demensya, at ang Alzheimer's disease ang bumubuo sa 85% ng total cases ng lahat ng demensya cases sa ating bansa. At yung kanilang future projection ay medyo alarming kasi sabi nila sa Pilipinas, yung nagkakaroon ng demensya at Alzheimer, expected na yan nalalaki sa 1.5 million by 2030. At nearly 2 million by 2040 and 2.5 million by 2050. Mm-hmm. Yun yung kanilang initial projection sa nakikita nilang population growth ng problemang ito. No?
1: Sobrang dami.
0: Oo. At ang cost and impact nito sa ating pong financial capacity. Mm-hmm. Just imagine, in every patient annually, nasa 196,000 pesos ang possible and average na ginagastos kapag meron kang inaalaga ang isang dementia patient or patient with Alzheimer. Doktor, ano ba itong Alzheimer's disease para maintindihan natin, mga ka-wellness? At bakit dapat aware tayo dito, lalo na may mga pamilyang nasa stage ng elderly?
1: Well, ang Alzheimer's disease, mga ka-wellness, it is a progressive brain disorder. Ito ay hindi biglaan, unti-unti ito, at slowly nag-sumisira sa memory. Kaya kalimitan kapag ka nag-uumpisa nang magiging makakalimutin tayo, kung minsan pabata ng babata, 30 pa lang, makakalimutin na.
0: Yung ang bumabata, hindi yung biological age,
1: yes,
0: kundi yung brain.
1: Brain.
0: Parang bumabalik sa pagiging bata.
1: Pagiging bata. Oh. And also, naapektuhan dito yung thinking skills and also yung mga simpleng mga bagay. Yung iba, makikita mo kahit ultimo na magtali ng kanilang sapatos ay hindi na nila kayang gawin. Yes, hindi na kayang gawin. And most common cause ng dementia is ang most common cause nitong Alzheimer's disease ay ang dementia, up to 60-80% of cases. Mm-hmm. Ang nangyari is, ang causes nito is abnormal proteins katulad ng amyloid at saka tau build up sa ating brain. Amyloid plaques at tangles sa ating brain, also cell damage at nag-accumulate yung mga tau and amyloid sa ating brain, and also makikita doon kapag ganun ang nangyari, nagkakaroon ng pagliit or shrinkage ng ating mga utak, especially doon nagsisimula sa hippocampus part ng ating utak.
0: Oh yan, yung medyo ano yun, kasi literal na lumiliit yung ating brain. Mga ka-wellness, ano? Ano ba mga signs and symptoms na posibleng makita kung meron ng early development ng Alzheimer? Kasi mahalagang alam nila yung mga palatandaan, para minsan kasi hanggat hindi mo nakikita talaga, hindi mo ipapa-check up yung pasyente mo.
1: Yes. Mm-hmm. Ito yung mga makikita natin na obvious na makikita. Number one, memory loss. Mm-hmm. Yung mahirapan ka nang makarecall ng pangalan ng tao, yung mga event na nangyayari, yung mga bagong information, ang bilis lang, kakabasa mo pa lang, hindi na agad ma-recall. Also, cognitive issues katulad ng nahihirapang mag-concentrate sa isang bagay. Mm-hmm. Also, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa yung pera, sa paggasta ng pera, solving basic problems. Yung iba is nadi-depress kasi maliit na bagay, maliit na problema. Oh.

0: Yeah.
1: At pagkapag ito ang makikita ninyo sa isang tao, is kailangan itong mga bagay na ito is ma-address as soon as possible. May mga bagay na hindi mo ma-address. Say for example, doon sa genetics, hindi mo yun maano. Pero mostly dito sa approach ni Dr. Amin is pwede po nating maano, ma-prevent as soon as possible. At pwede nating gawin ngayon mismo.
0: Oh, pero bago mo yan bangkitin, paalala lang, ang Alzheimer, hindi ito sakit ng matatanda lang.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga cases na kahit bata pa,
1: yes,
0: nagkakaroon na ng Alzheimer's.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi nga, especially dun sa mga tao na may mga special cases, na may nakita nga ako na mga kwento na bata pa, nasa 30s pa lang,
1: yes,
0: nagkaroon na ng Alzheimer's.
1: Alzheimer's disease. Oo.
0: So, naiinisip natin na sa matatanda lang tumatama.
1: Mm-hmm. Well, actually, hindi ito doon sa as you mentioned, hindi lang sa mga sa mga matatanda. Ito talaga yung nagsisimula doon sa kabataan pa natin kung paano natin inaalagaan yung ating brain health.
0: Uh-oh.
1: So, dito tayo sa Bright Minds approach. Number one is blood flow. So, ibig sabihin kapag ang blood flow is naapektuhan, anong bang nakaka-apekto sa blood flow sa ating brain? Kapag ang isang tao is hypertensive.
0: Yeah, yan yung number one.
1: Number one. Kapag ka-hypertensive kayo, it affects your brain, it affects unti-unti kapag hindi maganda yung blood flow and oxygen, of course, namamatay yung mga
0: brain cells
1: ng ating brain. Also, itong retirement and aging, iniisip ng iba, kapag tumatanda, kailangan mo nang magpahinga.
0: Oh, ganun yung sa Pilipinas, ganun.
1: Yes.
0: Na pag retired ka na, ang gagawin mo, relax-relax na lang.
1: Hayahay na lang. Actually, kapag ganun po ang iniisip natin, and also, especially when you put yourself at ease, and the brain is not doing yung tinatawag natin na hindi naman yung stress, ibig sabihin yung problem solving.
0: Yes.
1: So, mas lalong tumatanda ang ating utak.
0: O, kaya nga marami nagsasabi daw, after retirement, naglabasan yung mga sakit nila.
1: Yes.
0: O, maraming ganun na, dati kasi pumapasok sila in any means of transportation, siyempre, gagalaw ka. Tapos yung brain mo, talagang lagi mo nagagamit. Pero nung mag-retiro na, wala na.
1: Wala na.
0: Wala nang mga ganong rutino.
1: Ganun kasi, parang muscle din kasi yung utak natin. Yes. Na kapag hindi nagagamit, is nawawala siya ng lakas.
0: Yeah.
1: Also, inflammation including oral health and gum disease. Kaya kapag may mga sira sa ngipin, let's say may pyorrhea kayo, may mga bulok ng ngipin, kailangan ninyong ipa-address talaga. Kailangan malinis, kaya dental cleaning and also pagsisipilyo araw-araw kasi yung mga infection, especially pag nagkakaroon ng nana doon sa ating mga gum, sa ating mga ngipin, kapag may bulok ng ngipin, ang nana, kapag nalunok natin yun, that is inflammatory sa ating bloodstream, naapektuhan yung ating brain. Yung genetics, medyo mahirap i-address. Kapag merong genetic problem, which is very rare naman ang nagkakaroon ng genetic problem. Head trauma, ito kalimitan sa mga contact sports, lalong-lalo na yung football. Dito sa atin sa Pilipinas,
0: boxing,
1: takraw, also basketball, anything that could injure. Soccer could injure our brain. That is why may libro na inilabas si Dr. Amin with regards dun sa mga football player na marami sa kanila nagkakaroon ng ganitong problema. It's either Alzheimer's, dementia, or Parkinson's disease.
0: Parang naging problema ni Barete yan. Muhammad Ali.
1: Kaya mapapansin mo si Manny din. Ngayon, nagiging cross-eyed na si Manny.
0: O, sana nga. Hindi magkaroon ng ganun.
1: And kalimitan ang nangyari doon. Yung kay Ricky Hatton, yung pagkakaroon niya ng depression.
0: Isa pa rin yun.
1: So, isa yun na mga factor. Toxins. Ano yung mga toxins na yun? Itong alcohol, drugs, environmental pollutants. Nakalimutan ko yung lagay dito. Isa din yung caffeine. Sabi ni Dr. Amin. Kasi pag nag-iinom tayo ng caffeine, nagkakaroon ng constriction ng blood ng ating blood vessels at humihina yung blood flow sa ating brain.
0: Siguro hindi lang caffeine, lahat siguro ng mga stimulants.
1: Yes, isa diyan din yung asukal. Mental health, yung mga kailangan yung kapag ang isang tao is you experience anxiety and depression, kailangan mong mag-undergo ng CBT, yung tinatawag na cognitive behavioral therapy. Pwede po ninyo magawa yun. Alam niyo ang pinakamagandang CBT na nakita nila is to study and read the Bible. So, isa yan.
0: Kaya nga daw, yung mga Christian who believes, yun ba yung faith?
1: Yes, merong pananampalataya.
0: Kasi yung faith dun sa higher power, sinasabi, pag

0: namatayan sila. Iyak sila, pero hindi yun yung
1: hindi ganun yung pressure, yung stress.
0: Halos gusto mo lang sumama.
1: Yes.
0: Oh, tapos yung impact nun sa'yo. Mm-hmm. Kasi nga, meron kang hope. Belief and hope and faith. Oh, tama yung ganyang research. Kasi yung mga walang hope, talagang wala na. Kinakain na sila ng anxiety and depression.
1: Mm-hmm. So, and that is why cognitive behavioral therapy, reading your Bible, does really help with regards to your cognitive function. Immune system, kapag meron tayong problems, especially yung infections, and we have discussed yung tinatawag natin na antibiotic resistance. So, yan din ang naging contributing factor. Neurohormones, of course, yung ating thyroid function, kapag meron kang thyroid problem, and this is doon na papasok mineral, yung mga trace minerals na kung saan para mag-function yung ating thyroid. Also, estrogen and testosterone balance sa ating katawan. At ito sa number 10, isa sa pinaka-obvious is diabetes. And obesity.
0: Pinagsama na nila yung diabetes and obesity. Mm-hmm. Kasi most commonly, pag obese ang tao, ang laki ng chance to develop diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi nga yung obesity is one of the primary factors sa development ng metabolic disorder.
1: Yes, metabolic disorder. And kaya merong kasabihan, the longer your waistline, the shorter your lifeline.
0: Oh, hindi ko makalimutan yun.
1: At nakaganon din yan sa ating brain. Kaya sinasabi kanina na kapag lumalaki yung bewang natin, lumalaki yung katawan natin, ganon din ang impact ng pagliit doon sa ating brain. And isa din ito, itong tinatawag natin na sleep. Parang nawawalang halaga sa marami, especially sa mga younger generations, yung tamang pagtulog. And this affects your mental functions. At huwag po nating hayaan yan habang bata pa tayo, kasi sa kanayan lalabas kapag kapatanda ka na, kapag ka hindi mo naalagaan ngayong bata.
0: Kaya pansin mo ngayon, yung mga bata, iba yung behavior nila.
1: Yes.
0: Kaya nga, masakit mang sabihin, ang sabi ng napakarami eksperto, yung tinatawag na brain rot.
1: Yes.
0: O, sa this generation, kasi nga, una, bukod sa social media, ang pinaka number one kulang, rest and sleep.
1: Rest and sleep. Nagiging brain rot, nagkakaroon pa yung tawag nila sa yung slang sa mga English is couch potato.
0: Kasi nga parang
1: hindi na maalis.
0: Iba na yung thinking nila napaka-emotional. Meron talagang malaking epekto ito sa kanila. So yun yung mga tinatawag nating bright mind approach ni Dr. Sino nga itong doktor na ito?
1: Daniel Amen.
0: Yeah, Dr. Amen. Anyway, pagpapatuloy po natin ito mga ka-wellness sa ating talakayan. Pero bago tayo mag-break, narito muli ang mechanics ng ating healthy kapamilya o healthy katropa giveaway. Yan. Okay din yun. Kapamilya din. I-share lang po sa ating Facebook live stream ang The Secret of Health at i-comment po ang magagandang karanasan ho sa ating paggamit ng produkto ng Yes to Health. Huwag din kalimutang gamitin ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ay i-announce sa atin ang best comments na mariregaluhan ng Santong Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakarong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta biligay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibig siya.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa Alzheimer's disease. Ano bang mga latest studies na magbibigay ng pag-asa? Para mapigilan itong dumaraming cases ng Alzheimer's?
1: Ito yung mga key factors na tinuro ni Dr. Daniel Amen with regards sa brain health strategies. Mm-hmm. Number one na kanyang binibigay is yung mga pagkain para sa brain. Mm-hmm. Especially yung mga dark color ng mga pagkain, isa sa pinakamataas na tinatawag natin antioxidant. yung mga nire-recommend, at isa dyan yung blueberry.
0: Mm-hmm.
1: Kasi merong studies na yung ano, yung pagkain ng blueberry is tumatagos doon sa blood-brain barrier. Oh. At dito sa atin, pwede naman makabili ng blueberry kung doon kayo sa local.
0: Yung process na, no?
1: Yes.
0: Yung duhat ba? Ano yan?
1: Kung ang sinasabi, ang principle kasi, the darker the color better of the food, yan ay tumatagos talaga sa blood-brain barrier.
0: Kung bagay yung pinakamataas yung
1: antioxidant level.
0: Kaya, kung wala tayong blueberry sa Pilipinas, mm-hmm, marami din tayong mga ano dito.
1: Meron tayong blackberries, meron tayong duhat. May nakita ako minsan yung bunga ng alugbati.
0: Ayun, pwede yun. Isang buntok naman, ang kinakain namin noon na wild, yung tungaw-tungaw na
1: tinatawag. Tungaw, masarap din yung
0: pag kinain mo yung dila mo.
1: Ay, talagang itim na itim yung sa tungaw. And also yung sa herbs naman, yung curcumin.
0: Curcumin.
1: So makukuha po niyan nyo sa turmeric.
0: Kaya doon sa Santon Plus Gold, meron tayong nakalagay doon na mangustin,
1: mm-hmm,
0: which is very high ang kanyang concentrated phytochemical. Mm-hmm. So,
1: kaya pagka with regards doon sa mga pagkain, hanapin nyo yung pinaka mas dark yung kulay.
0: Huwag lang food color, ha?
1: Iba yung food color.
0: Natural pigment.
1: Exercise regularly as much as possible. Kaya nga merong paborito akong motivational speaker. Sabi ni Jim Rohn, bakit hindi mo gawin ng 10 push-up kada araw? Kada araw 10 push-up, hindi naman mabigat yun. So, walking, yung ginagawa ni Doc Algie palagi, ako hindi na nakaka-walking, doon na lang sa bahay, hit exercise na lang ako, 30 minutes indoor. So, exercise regularly, 30 minutes, 15 to 30 minutes every day. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat, hindi mo kailangan na magtakbo, kailangan mo lang maglakad. Walking just 30 minutes every day would be a very great help to increase blood flow sa ating katawan.
0: At alam mo ba, Doc Ron,
1: yes,
0: yung exercise, may clinical studies yan. Mm-hmm. May study yan. Kapag nag-exercise tayo, ang ating muscle ay naglalabas ng isang hormone ito ay protein, na tinatawag ng myokine.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga may tinatawag na exercise myokine revolution. Na,
1: mm-hmm,
0: nakita ng mga scientists, pag nilalabas yung myokines,
1: mm-hmm,
0: ito yung ginagamit, especially yung irisin.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Nagko-cross yun sa blood-brain barrier, then pina-flush out nun yung mga toxins,
1: mm-hmm, that causes plaques.
0: Yeah, yung mga amyloid plaque na binabanggit mo kanina, that causes the development of Alzheimer's disease.
1: So,
0: kaya exercise is very good for senior citizens.
1: Mm-hmm. Hindi lang senior citizens. Huwag na kayong mag-antay na mag-senior citizens.
0: Sabagay, tama yung sinabi mo kanina na ang Alzheimer hindi yan nagde-develop instantly.
1: Yes.
0: It develops gradually from early age.
1: Mm-hmm, early age. Kaya dun sa mga simptomas na nabanggit natin, i-trace ninyo yon. Kapag ganun, may problema na, kailangan na i-address as soon as possible. Of course, yung sleep. Mm-hmm. Kasi yung pagtulog natin, 7 to 8 hours sleep, does drain amyloid plaques sa ating sa ating brain, amyloid waste. Kasi by the time we do the thinking, we do problem solving, nakakaroon ng waste, yun yung amyloid plaque. Kapag hindi ka nakatulog from alas 9, ha? Hanggang alas 4, alas 5 ng umaga, hindi na di-drain yun. Kaya mapapansin, pagkagising sa umaga, irritable.
0: Parang hindi maganda rin ang pakiramdam.
1: Hindi maganda ang mood. So, prioritize sleep, also manage stress, and of course, ito huwag kalimutan, engage in new learning. Put your hands always to learn something new.
0: Mm.
1: Huwag kayong manatili doon sa isang bagay na yun lang ang alam nyo. Learning nyo. Kaya kung gusto na natin maging bata yung utak natin, is kailangan matuto tayo ng bago araw-araw, matuto ng bagong
0: Sabi ng isang kaibigan ko na isa ring doctor, specialist sa brain health,
1: mm-hmm,
0: sabi niya, ang the best daw ng mga gawin, especially mga senior citizen, maging challenging yung kanilang pastime.
1: For
0: example, naglalaro sila ng Sudoku. Sudoku ba yun?
1: Sudoku, yes.
0: Hindi Sadako. Sudoku.
1: Sa yata yun? Sa anime.
0: Yung multo yun, Sudoku.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga matcha-challenge yung brain nila.
1: Brain.
0: Mga board games or anything.
1: Puzzles.
0: Puzzles yan. Yun daw kasi ay pag ginagamit yung brain sa mga challenging tasks, mm-hmm, ay hindi daw yun na nagdi-deteriorate ng tuloy-tuloy.
1: Mm-hmm. Kaya wag yung hayaan na palagi lang kayong nakaupo, and at the same time parehong bagay lang ginagawa ninyo. Explore more and learn more.
0: Yeah.
1: At isa din dyan yung pagbabasa ng libro. At isa sa pinakamaganda na problem solving,
0: mm-mm,
1: basa kayo ng Biblia. Yan. aprobado ko yan, araw-araw basa ka ng Biblia kasi doon
0: saka mag-memory verse kayo, kabisahin mo.
1: Kabisahin, yeah. And also take targeted supplements at pinaka-ano dyan is yung supplement ng omega-3 fatty acids and vitamin D3. With regards sa omega-3 fatty acids, makukuha ninyo yan sa kung sa fish doon, sa salmon, wild caught salmon, at doon sa isa sa pinakamagandang source is yung ano, yung flaxseed oil or flax seeds. At saka also yung ano, yung chia seeds.
0: Oh, lagi nilang sinasabi sardines.
1: Sardines.
0: Oh, pero sabi naman ng mga taga-Taal, eh kamag-anak din ang sardines yung tawilis. Totoo naman yun. Kamag-anak ng sardines yung ano, tawilis. Ayan. Okay. So marami pa sana tayong dagdag. Pero itutuloy natin mamaya yan. Ano? Mm-hmm. Sa ating pong palatuntunang ito. Maraming salamat po sa napaka-informative na paksa. At sana ay nakapag-inspire tayo sa ating mga ka-wellness para naman ma-prevent yung pag-deteriorate ng mental health ng ating pong mga elderly. At hindi lang elderly. Sabi nga natin kanina, kahit na medyo bata-bata pa.
1: No? Nagsisimula sa kabataan talaga.
0: Yan. Sa ating pong pagbabalik, mamaya sasagutin natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating hotline. At pag-usapan po natin ang ilang mga benepisyo rin ng Santon Plus Gold at ibang product ng Yes to Health pagdating sa kalusugan ng ating brain. Text lang po kayo sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kaya tutok lang, nang babalik pa po o magbabalik pa ang programang
4: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bago.
6: Lagi sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
8: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Pagod ka na ba? Kahit hindi pa tapos ang araw, ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
10: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto po kung bakit ako gumata at kumatiyan po. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malino na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Kasi napayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata.
14: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Sansong Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
17: So sir, matagal na rin po ba kayong user po sir itong Santon Herbal Oil?
16: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
17: Anong masasabi mo siya sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
16: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
15: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty sa

0: Miniso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Pare.
2: Pare.
1: Oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dating lakas? Yung konting gembos lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating programa. Ang programang The Secret of Health. At sa mga nais pong magtanong sa ating palatuntunan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan pong lugar kayo located o nakikinig sa mga oras pong ito.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa namang uri ng karamdaman.
0: At syempre, ang Santon Plus Gold na paboritong paborito natin yan, Doc Ron, ay isang herbal supplement na may pinagsama-sama hong extract ng mangosteen, ng moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang harmful side effects sa ating katawan. Kaya naman po sa mga hindi pa nakatry ng Santon Plus Gold, pwede po kayong magsadya sa pinakamalapit na butika o drugstores na malapit po sa inyo. At available po yan sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy or TGP, Southstar Drug, maging sa Yes to Health Wellness Clinic, sa iba't ibang bahagi po na ating bansa. At kung may online shopping application na Shopee, hanapin lang po ang ating Yes to Health 2011. Ayan, para maka-order po kayo sa ating online shop. Kompleto po doon, ha? Para hindi ho kayo magkulang sa supply. Ayan. Doc Ron, batiin natin yung ating mga online viewer sa oras mong ito. Ayan, shoutout po kay Emerson Labrilaso at ganun din kay Sir Rico Bagisi. Ayan, at sabi ni Sir Rico Bagisi, nagpaalala siya na i-share ang ating Facebook Live at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Ayan, okay. Si Ma'am Ayane Tolentino, shoutout po. Si Tita Kalimag, also shoutout po sa inyo. Kay Sir Solomon Orbon. Ayan, nakikinig daw siya together with BJ Pastor Haya Orbon. Ayan, at syempre kay partner, ni Sir Alines. Nanonood sa atin ngayon din. Roberto Salvador, shoutout po sa inyo. Ganon din kay Cameron Esmino. Shoutout po. Oy, si Elevol AF, Jamaica Jean Mara. Kilala mo ba ito si...
1: napakarami talagang gustong balikta rin ang pangalan.
0: Yung ganun kasi. Lalo sa mga young
1: parang
0: people.
1: Parang Lovely Faye yata yun. Lovely Faye.
0: Ayan. Sabi po dito ni Sir Old Solomon Orbon, leave ako 2 weeks now. Kaya nakapanood ako ng FB live stream pero... Before, nagkukumahog ako umuwi para makapakinig. Ayan, sa DZXL, 9 p.m. Ayan, ano rin pala natin ito sa DZXL? Ayan, okay. Ang The Secret of Health po kasi ay maririnig sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang himpilan sa ating bansa. Ayan, okay. Doon sa mga nagtatanong sa ating mga produkto, ano daw ang produkto, Doc Ron, na... makatutulong para maging malinaw ang ating mga mata. Isa rin kasi yan sa apektado ng pagtanda.
1: Yes, of course, pagka sinasabing mata, Vision X Plus. Ayan. Ay punong-puno po yan ng zeaxanthin, lutein, beta-carotene, vitamin E at vitamin A, mga essential vitamins and antioxidants para mapanatili ang integrity ng ating mga mata. Kaya doon sa mga matanda and also doon sa mga bata kasi exposed tayo. Exposed na kasi hindi na natin maiwasan yung exposure sa blue lights. Kaya kasi guminsan baby pa exposed na sa blue lights. Nakapanood na doon sa tablet na ko.
0: Ang libang nila yung ano, yung tablet.
1: Yung tablet, ginawang yaya.
0: sa mga pag-aaral yun, matinding impact noon sa brain development
1: ng bata.
0: Ng isang bata. Kaya nga ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga ngayon, very fast paced yung brain kasi nga pag nanood sila mga 10 seconds, 15 seconds lang. Tapos, lipat na naman.
1: Switch.
0: Kaya minsan, yung attention.
1: Yes.
0: Mahirap kunin yung attention nila.
1: Kasi, namimik kasi doon sa, merong study about sa pacing at saka switching ng picture sa meron yung tinatawag na minimimic nun yung tinatawag natin na kapag hinihypnotize, hypnotism. At kapag ang isang tao ay na-hypnotize, ang attention niya ay hindi mo na maibaling. Parang nanonood ka ng, kapag nanonood kayo ng TV at naka ng sine, kahit anong gaanong, kaya ba alala ko dati pag nanonood na kami ng TV, kahit anong utos, yung baka, ilipat na yung baka, ilipat na yung baka.
0: Yung baka, dala-dala mo pa sa loob ng...
1: Kasi yung baka na nasa initan na eh. Oo. Kailangan nang ililipat kasi pagkatanghali ang baka kailangan mo ilipat kasi mainitan lalong-lalo pagkalabaw. Eh tawag na ng tawag yung tatay at saka nanay, hindi mo talaga makuha kasi nandoon eh, naka-focus na doon kasi doon sa ano, hypnotics na meron sa ano.
0: Kasi lahat naman ng mga ano, mga ginagawang mga social media content ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Eh ang purpose talaga doon, makapukaw atensyon.
1: Yes.
0: Kaya nga iwasan, kaya mahirap sila pag papanoorin mo ng ano. Ngayon, yung manood ka ng isang pelikula, yung iba nakakatulog na eh.
1: Nakatulog na.
0: Hindi mo na alam anong nangyari eh. Pagkatapos na, pagising mo, tapos na yung palabas. Kasi nga, ano na tayo, iba na talaga ngayon ang trend sa hilig natin. Even nga yung television, wala na yata nanonood eh.
1: Wala na, nandun na sa cellphone.
0: Nandun sa reels, reels.
1: Tapos, liban dun sa reels, meron na ngayong shorts. Tapos, meron pang TikTok.
0: Yung mga ganon. So, lahat ng yan, nagbabago ng landscape ng ating attention. Kaya nga, ang problema, dahil matagal tayo nakababad, yung exposure natin sa blue lights. Ang kagandahan na Doc Ron, mga ka-wellness, ang Vision X Plus Soft-Gel Capsule ay equipped with nutrients. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, apat yan.
1: Apat, yes.
0: Just imagine yung zeaxanthin, ito daw yung isa sa pinakang mas mahalaga dun sa arc shield ng mata natin against blue light. Kasi doon talaga siya nagdi-deposit. Para siyang ano eh, para siyang shield na habang tinatamaan siya ng blue light, siya ay nakaproteksyon, pero pag matindi yung tama ng exposure natin sa mata natin, nagiging manipis siya.
1: Yes.
0: So, kaya everyday we need to fund, kumbaga sa bank account, pondohan natin yung ating mata ng zeaxanthin. And also, lutein is also nag-stabilize ng vision natin. Samahan mo pa ng vitamin E as antioxidant, and beta-carotene.
1: Beta-carotene.
0: Kaya hindi ka lugi pag nag-Vision X Plus ka every day, at least 1 or 2 capsules a day. Pag meron na kayong damage sa mata, make it 3 times a day. 1 capsule 3 times a day.
1: Tapos kapag ganun, sabayan nyo na ng ano. Para mas mabilis. Talagang mas mabilis kapag may ano, may kasamang premium D3. Lalo-lalo na pag na-diagnose may katarata, glaucoma, astigmatism.
0: Yun. Ayan. Shout out kay Ma'am Luz Daco de Vera at kay Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi dito ni Ma'am Luz, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Good araw-araw po akong sumusubaybay ng inyong programa.
1: Wow, ayan. Thank you po.
0: Yes to Health Inc. God bless po. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Kasi alam mo, dapat panoorin natin yung something na magpapalawak, sabi nga, ng ating memory pagdating sa kalusugan. Kasi maraming mga tao, pag they have so many things in mind na favorable sa health natin, hindi mo yan madaling ano.
1: Hindi madaling mawala.
0: Hindi mo yung madaling mawala yung kalusugan.
1: Isa kasi yun, concern ng ano, ng tao ngayon. Kaya, primary yan, primary concern, kalusugan natin.
0: Sabi ni Ma'am Ophelia, eager to watch Doc in FB Live. Doc Aldi, yung voice looking gently mature. Doc Ron, older boy with a younger look. Palitan tayo
1: ng boses. Older voice. Pagka sinasabi boses, wala po. Ay, tiklop po kami kay Doc Aldi.
0: Ay, yeah. Salamat, Ma'am Ophelia, sa compliment, ano?
1: Yeah.
0: Noted po. Ayan, so, yan ho ha. At basa tayo ng ating mga text messages, at pwede ho kayo mag-text pa, no? Kung kayo po ay nais magtanong sa ating palatuntunan, ito po yung contact number natin, 0969, nandiyan din sa screen, makikita nyo. 609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice tayo, Doc Ron. Dito, basahin natin yung ating mga natanggap na text messages. Sabi dito, anong time iinumin ang Santon Capsule? Sabi ni Doc Ron, 30 minutes after meal. Sabi ni Doc Algy, 10 to 20 minutes before meal. Ganito po yan, para hindi kayo malito, ano? commonly kasi may mga tao na nagte-take ng kanilang maintenance after meal.
1: Mm-hmm.
0: So, nililinaw natin yan. If you have maintenance after meal at bawal sabayan mm-hmm. immediately
1: mm-hmm.
0: ng any kind of maintenance or any kind of supplement, make it before meal.
1: Mm-hmm.
0: Kasi makikita natin na yung Santol Plus Gold, hindi siya nakakasira ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, minsan naman, may mga taong kailangan nila itong isama sa kanilang diet.
1: Yes.
0: Oh, mm-hmm. May mga ganun eh, kasi iba-iba rin yun. Kaya sa supplement, wala kaming masyadong single standard pagdating mm-hmm. sa ano. Ako lang talaga, always recommending it before meal.
1: Before meal, yeah.
0: Oo, kasi yun yung ating regular advice sa ating mm-hmm. mga ano. Pero kung kayo ay alanganin doon sa before meal, if you have mm-hmm. other medication, may other medication before meal mm-hmm. kayo. So, after meal, if there's something wrong sa inyong digestion.
1: Yeah.
0: Isa kasi may mga taong ang hirap nilang ma-absorb,
1: mm-hmm.
0: tapos yung mga acidic pa.
1: Mm-hmm.
0: Anything you take before meal,
1: nag-re-reacting
0: tiyan. Oo. So, kaya po may dalawang option sa pag-take ng supplement and herbal mm-hmm. medicine. Depende rin naman yan sa content.
1: Yes.
0: May mga herb, for example, yung kain,
1: mm-hmm.
0: hindi po talaga pwedeng i-take yun ng before. Yung, tawag dito, yung garlic,
1: mm-hmm.
0: meron siyang konting tapang.
1: Mm-hmm.
0: So, you need to take it with meal.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin C usually din, with meal. Ano? So, alin man doon, kaya lagi ko sinasabi, if nakalimutan ninyong inumin before meal, eh wala namang problema
1: mas
0: to take it.
1: Mas madali kasing tandaan pagka after meal.
0: Yan,
1: mas madaling tandaan. At saka, mm-hmm. ano, kalimitan kasi mas maganda mauna din yung ano, or mm-hmm. merong pagitan doon sa ano, sa mga maintenance medicine.
0: Mm-hmm.
1: May maintenance medicine. So anytime, pwede po ninyong inumin yun. Depende po sa ano, depende. Yun ay na-advise po namin kapag mas convenience and at the same time para hindi ninyo makalimutan.
0: Eh ako nga, pag-gising ko sa umaga, iniinom ko na agad eh.
1: Oo, oh, ako
0: kasi kahit nagmamadali ako eh.
1: Premium D3 at saka ano, Santol Plus Gold. Oh. Early in the morning, pag-gising sa umaga. Pwera doon sa ano, sa mga may upset stomach. Kailangan nyo talaga during meals ninyo
0: inumin. Oh, sana naintindihan po natin that supplement is not actually complicated pagdating mm-hmm. sa timing.
1: Timing ng pag-inom.
0: Mm-hmm. Ang mahalaga, pumasok sa tiyan mm-hmm. at ito'y mapakinabangan ng katawan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga pinapa-observe natin kung ano yung reaction mm-hmm. kapag umiinom, then ina-adjust natin kung sakasakali. Sabi dito, hirap po makatulog. Mr. ko, senior na kami, ok lang ba uminom na Santol Gold Coffee Mix? Sa umaga, hapon, at before matulog, di po ba masama? Thanks, Louie ng Cavite. Sagutin mo to, Doc Ron.
1: With regards na tatlong beses sa isang araw, napakaganda po yan kasi serves as supplementation po yan.
0: Hindi daw kasi problema niya pagtulog eh.
1: Mas lalo pag with regards sa pagtulog, ay mas lalo hindi. Maalala ko ulit yung palagi ninyong sinishare na pumunta sa lamay kasi gustong ibida yung Santol Plus Gold, Santol Gold Coffee Mix natin kasi gustong-gusto niya. Tapos, akala niya wakers yung ano, hindi po wakers yung ano.
0: Lalo siya nakatulog.
1: Oo, lalo ka makatulog. Especially 1 hour before your sleep. Pwede po ninyong inumin ang ating Santol Gold Coffee Mix.
0: Meron akong ano, doon sa may mga insomnia, yung, alam mo yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Yung cloves water, pwede mo siyang isama sa Santol Gold mm-hmm. Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Ang cloves naman, kahit saan, pwede ka makabili sa grocery, sa online.
1: Mm-hmm.
0: So yung cloves, maliliit lang yan eh. Usually mm-hmm. sa Middle East, mm-hmm. saka ano, sikat.
1: Lagay yan sa mga ano, sa mga primary spices yan nila sa pagkain.
0: Ilagay mo sa warm water,
1: mm-hmm.
0: yung kumulong tubig, pero hindi mo papakuluan yung cloves. Ilagay mm-hmm. mo doon, tapos mga 10 minutes, pag na-extract na,
1: mm-hmm.
0: yun ang panglagay mo doon sa Santol Gold Coffee Mix mo. Kasi ang cloves, merong sedative effect.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Parang kung wala kayong chamomile,
1: mm-hmm.
0: pwede na yung cloves.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yan, makakadagdag po yan sa inyong pagpapasarap ng inyong tulog. At hindi rin po ito nakakasama sa pagtulog. Mm-hmm. Yung kasi ang common concept kasi pag coffee lalo kang
1: lalong dinilat ang mata.
0: Depende po 'yan kasi yung mga typical traditional coffee,
1: mm-hmm.
0: ang purpose talaga is stimulant.
1: Stimulant, yes.
0: Yung hindi ka
1: make you alert.
0: Mm-hmm. Kasi yung caffeine,
1: mm-hmm.
0: ine-extend niya yung ating wakefulness.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga meron tayo sa katawan natin na adrenaline.
1: Mm-hmm.
0: Na ang purpose ng adrenaline, it's a hormone na kapag yun ay nirelease ng katawan, talagang gising ka. Because that was created for emergency.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyari pag nag-stimulant kayo, magwi-withdraw ang katawan.
1: Palagi.
0: Na-adrenaline.
1: Nauubos yun.
0: Eh, pag kailangan mo na kasi meron kang condition emergency.
1: Mm-hmm.
0: Eh, medyo ano.
1: Wala na. Ano na, imbis na lalakas, mas lalong naging lanta yung katawan.
0: Eh, ang adrenaline natin, eh, pag pala may mga condition like ina-heart attack tayo, mm-hmm, hindi natin alam minsan. O puputok yung isang parte ng ano natin, if we have enough adrenaline, the body will release it for emergency purposes.
1: Emergency purposes.
0: Para patibayin yung ano, yung isang bahagi ng katawan na nasesense ng brain mo, nabibigay.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Eh, kung laging nadidrain.
1: Wala. Ubus.
0: Wala na. Wala ka ng ano.
1: Gusto ko lang i-recognize yung ano, yung texter natin na about sa oras. Talagang listener natin kasi nakuha niya pa yung oras. At salamat po, sir, o kung ma'am, na sa pakikinig po rin nyo sa ating programa araw-araw.
0: Sabi dito, tanong ko lang po, hindi ko po makuha ang 8 oras na tulog hanggang 6 na oras lang po tulog ko. Okay lang po ba yon? Salamat po, Jerry ng Kalibo, Aklan. Sa adult, basta ang standard is 7 to 8 or 9 hours, depende. Hindi siya compromising na sabihin, habang tumatanda, dapat umiikli din yung tulog. Ano po, kung 6 hours lang yan, mabuti-buti na siya, pero do something to make it more long. Kasi nga, the longer we sleep, huwag naman yung 12 oras kang tulog.
1: At damaging na yun, pagka sa sobrang-sobrang tulog, damaging din sa brain.
0: Hindi rin siya maganda sa ating brain. Basta targetin mo lang yung minimum 7 hours, 7, 8, or 9. Yung mga bata, mas mahaba talagang tulog. Kaya yung mga teenage ninyo, mga anak, pag ayaw bumangon, at ano,
1: hayaan nyo lang.
0: Kasi kailangan nila ng mas mahabang tulog, mga ka-wellness. Ayan, so hanap pa tayo dito. Is caffeine not good for the brain? Salamat sa sagot. Verna from Tacloban. Actually, caffeine is not actually bad. Hindi yan masama. Ang problema sa caffeine, kapag sobra.
1: Sobra, yeah.
0: Kaya ginagamit natin siya sa hindi tamang oras. For example, ang caffeine, meron yan sa bawat, sa mga kinakain natin regular, may caffeine yan.
1: Kasi yung talong.
0: It's a kind of phytonutrient. Kaya lang po, actually, kaya nga sinabi nila na ang kape daw, yung coffee bean, is kind of antioxidant. Totoo yun, may mga pag-aaral. Pag nga daw ikaw, tawag dito, masakit ang ulo. Pag uminom ka ng kaping barako, makakatulong to relieve the headache.
1: Kaya nga sa mga pain reliever, primary ingredients yan. Yung caffeine.
0: Kaya lang, ganito po, may mga instances kasi, for example, you have hypertension, hindi na kayo magkasundo ng caffeine. Kasi ang gagawin ng caffeine, stimulate ka, medyo hindi maganda yung daloy ng dugo mo. So, pinagmumulan siya ng hindi magandang pakiramdam. Medyo tumataas ng konti yung blood pressure lalo kapag ikaw ay nagtitake ng stimulant. So, may mga pagkakataong okay siya, kailangan katawan, pero marami ding pagkakataon na nagiging problema siya.
1: At isa pa, Doc Algy, caffeine is an addictive substance kasi kaya malimit itong nagiging naaabuso sa sa pangangatawan. And of course, kapag ka sobrang dami nito sa katawan, it drains our kidneys, yung tinatawag natin yung water sa ating kidney, it drains
0: diuretic
1: o nag-iihi. And with regards sa concentration, nakaka-enhance ng concentration. Pero merong research na yung concentration mo is mataas, pero yung mistakes mo mas marami kapag ang primary focus na, or kumbaga yung brain focus, or kukunin mo yung substance to focus, is mula doon sa caffeine. Mas maraming mistakes ang nagagawa. So with regards to sa effectivity para sa brain function and focus, ay pagka from time to time pwede siguro, pero pag araw-araw, lalo na sa ating Pilipino, 3 times a day magkape kung minsan kahit nga mainit, tanghaling tapat, nagkakape pa. So kailangan lang po din yung i-regulate, pero as much as possible is minimal as possible. Tapos kapag yung sinabi ni Doc Algy, may hypertension na kayo, may diabetes na kayo, ay talagang mismo ang doktor din yung sasabi, huwag na talaga uminom kayo ng mga caffeinated products.
0: Ayan, wala na pala tayong oras, Doc Ron. Overtime na tayo.
1: Yeah.
0: Pero basahin ko muna ito sa texter natin, sa isang radio listener natin. Sabi niya, hashtag, the secret of, Hashtag yes din. Okay na rin, ano?
1: Hashtag yes.
0: Sabi niya, nung una ako po ang gumagamit ng Santon Plus Gold, gumanda ang aking pagtulog pag 10 p.m. na talaga gusto ko na matulog. At sinabi ko po ito sa mga kasamahan ko sa ospital. At Tess Alejandrino, gumanda ang pagdumi niya. Shane mm-hmm. Ferrer. Ayan, parang...
1: Kay Urbon yata, yan.
0: Oo, parang pa. Nabasa ko ito dati.
1: Parang kahapon, text, yung ano, nasali din yan sa ano. Sa...
0: Ito, sorry.
1: Okay.
0: Minarkahan ko na mali yung nabasa ko.
1: Aha.
0: From Cynthia Guevara ng Manila.
1: Mm-hmm.
0: Good experience ko sa Santon Gold Coffee Mix. Nabawasan ang aking sakit sa katawan, sakit sa kasukasuan. Ang Santons mula sa mangosteen ay nakatulong sa akin upang mabawasan ang pumamaga at kirot. Kaya... mas magaan at mas masigla ang aking pakiramdam.
1: Wow.
0: Ayan. Congratulations, ma'am. Ikaw yung napili ng ating producer
1: mm-hmm.
0: sa mga texter natin sa ating radio listeners.
1: Yes.
0: So, ma'am Cynthia, pakitext ang inyong contact number, kupul address at inyong pangalan para maipadala ang inyong parigalo.
1: Mm-hmm.
0: So, sa Facebook naman,
1: wala. Ayan. Nakadalawa na itong mga
0: to. yung iba po na ano, pinaprioritize natin yung ano,
1: mga...
0: yung mga hindi pa naka-receive ano. Ayan. So maraming salamat po, ha, and see you again the other tomorrow.
1: Mm-hmm.
0: Magkita-kita po tayo. Baka may pa ano ka pa pahabol ka pang mensahe, Doc Ron.
1: Yan po mga ka-wellness, alagaan natin yung brain health as younger as possible. Kailangan po ninyong alagaan, mag-ehersisyo, kumain ng mga pagkain na nagpapaganda sa daloy ng ating dugo, and also mga antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: And talking of antioxidant, Santon Gold, Santon Plus Gold, napakata sa antioxidant, and also premium D3 para mapanatiling malakas at maganda po yung brain health natin. Of course, isali nyo na din ang atin pong Santon Vitamin C para makaiwas po sa karamdaman at palaging malusog po tayo, always ready, araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ron, at paalam na tayo. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. See you again tomorrow. Maraming salamat sa pakinig sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sakit.
1: Give up naman ka, di ba?
2: Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahila kanimo. O mo pakatawa.
3: Ay, mo lagi. Uy, wapo lagi. Pero nakar sa tag-iya.
0: Sa programang X-Vider.
2: Ayaw!
4: Ayaw na.
0: X-Rated.
5: Boris!
6: Unya ka nun! Pahilag-hilag na!
0: X-Rated.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinhi lang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Kapag Ako Ay Nagmahal by Julina Magdangal. Para sa mga taong totoong nagmamahal dyan, para po sa inyo itong kantang to. At mabalik taon niya, mga babe, para sa to ang programang X-Rated ni sa XFM. Of course, kauban si Babe Sabrina.

Us on Bended Knee by Boyz II Men. Olahin na ang tanan para mga yung pasaylo mga babe. Hilak-hilak da yun. Kanta-kantahan da yun ka. Saka pa din kakantahan on Bended Knee. Pero katumula pa kagipasakit. Ay, katumula pa ka na nasakit. Daw sa waay lang, di ba? Alauna, 54 na sa hapon. Kumusta man ang mga babe na ako? Di ha, kumusta man? Asa man mo naka-plaster karoan? Nag-LL na ba mo di ha? Naglingkod-lingkod na ba mo mga babe? Nag-ligid-ligid na ba? Unsa pa nang kasikas na to di ha mga babe? Unsa gikabisihan ninyo di ha? I know for sure, ready-ready na mo para sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Oh, itong mga babe na ito nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa naghulat. Sana all maghulat. Naanagyog ko, babe. Hindi nagyog ko mawala. Ito mga babe, no? Welcome na po sa itong programa karong hapon na of course ang X-Rated. Dari lang gihapon sa XFM. And of course, kauban gihapon ang inyohang babe ng bayan. Ang babe na amoy pa lang.

ulam na. Of course, ang Babe Zabrina niyo po, makakasama niyo mula alauna e media hanggang alas tres ng hapon. Para sa chikahan at kulitan. And of course, mga babe, ang atuang drama unya sa unahan. Atuang hatagan o pagtagad. Drama nga makuhaan o pagtulunan. Mayong hapon sa mga babe nato all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, asa magkanaminaw karon babe? Naminaw baka diri karon sa may XFM Tago, XFM Johnson, diri sa may XFM Mati, XFM Bukidnon. Mayong hapon kaninyong tanan, diri pod sa may XFM Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, diri sa may XFM San France, XFM Tacloban, XFM Cebu, sa XFM Canlaon, o pohon, madungga na po tadri sa XFM Kidapawan. Kung asa magka naka-plaster karon babe, sit back and relax kay si Babe Zabrina ang bahala sa imuha. Bahala na lang ako, ang bahala sa inyo ha. Ako na lang bahala sa kong kaugalingon. Ingon ana manggid na babe. Ana maayo ra manggid ta magpalangga sa uban pero kita dili man ta palanggaon. Ana na lang. Wala naman tayo mahimo ani. Kumusta man ka diha, babe? Sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, nyo mga shoutouts, mga shawi nyo dyan. Shawi talaga, ha? Oo, grabe talaga. Pwede ninyo i-text sa tuwang text line na 0969-333-0537. Otroon ko, babe, ha? 0969-333-0537. Pwede po mo magpadangat sa inyo ang mga greetings and requests o makita ko ninyo sa itong Facebook Live. Live na live nyo makikita yung mukha natin dyan. Ano kaya yung mukha natin dyan? Pangitaalan ninyo ang itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Or baka ang ko ang socials, Babe Zabrina na Facebook page. O ako ang Facebook account, Zabrina XFM Davao. Hapon sa makausal sa mga babe na ito, diha, andam na baka diha, babe? You ready na yung kaugalingon? Kay di na nato dugay-dugayon, kay nagpanikad na. Nag-ung-ung na. Isulod na nako, babe. Idasok ko na. Ang ato ang X-rated drama karong hapuna.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang putoy sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Arnold sa tabayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ng atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: happy anniversary.
1: Sanya, happy anniversary to.
0: Hindi kita mabuwag ha, eh? Hantod sa hantod ng ating guma.
1: Oh, Sanya, hindi kita mabuwag. Mahala na kung unsa ang mahitabo ha.

0: Makasuya ka ng inyong relasyon. Uy, hangtod ron, going strong pagkihapon. Pinanagari mo ka years?
1: 3 years. Tagtin pala among edad niya, nagkauyag mi.
2: Og hangtod ka ron nga, 16 na lang mi. Kami lang kihapon.
0: Ay, makasuya kid mo, uy, as in!

0: Karon nga, ni-graduate na ta sa high school. Unsa man ang atong kurso nga kuhaon, Saniel?
1: Gusto ko magsiman. Pero, murag, criminology na lang siguro.
0: Ako, mag-accountancy lang ko.
1: Pero, same magyapunta o school, ha? Aro magkita ay lang yapunta.

0: Misa Neil, huwag pagkailan makasway o away ni Eve. Kay paminaw na ko. Huwag mo kami away-away.
1: Kasuway ba? Uy, doon sa utawan. Natural naman good na sa relasyon. Pero, kamao lang ni mudahan si Eve. Kung naay masoko, awag dili tugbangan sa usa. O dili ipataas ang pride.
0: Nindot ni ngayon, anak ba?
1: Yes, nindot kayo. Kinahanglan yun sa usa ka relasyon ba? Ang pagsinabtanay o maminaw sa usag-usa. Aron sa inyo nga, magdukay ang iyong relasyon.
0: Maulog iso?
1: Yes.
0: Idol kita ka ba? Nag-mature na gig ka?

0: Kaya nila ka. Ha? Ano sa'yo problema?
1: Paundahan mo na ko ni Mama sa ako pag-eskwela sa niya.
0: Unsa?
1: Tumot kayo wala sa ika pa-eskwela na ako. O gusto niya nga, paubanan lang ako sa kuntiya dito sa Dubai.
0: Ha?
1: Kalipo ko sa akong buhaton. Kalipo.

0: pila kasi man lang gikan karon. Mularga ka na pegon sa Dubai.
1: Sunny.
0: Dugay ta din magkita. Duha ka tuwi kag imong kontrata dito. Magkalagyo ta.
1: Ato sunod na to ang tanan sa niya. Dili gid unta ko gusto ini. Pero gusto kini ni Mama. O gusto sab ko na mahawas mi sa kalisod.
0: Ayaw niya pagita dito, Glain, ha?
1: No. Di ka na mahitabo sa niya. Ikaw, Hinoo. Masing, imo kong ilisan din niya.
0: Dili. Dili ka na mahitabo, Ev. Ha? Ibao ka ganyan kung sa takakamahal. Paabuton yun, taka. Promise.

0: Abot ng adlaw. Tumularga ka na.
1: Ayaw na nga nakipagila. Musamot ko kagoon kung makita di ka ngayon ni Ana.
0: Di ba gunag ko kapagka ko?
1: Basta maulan ni Auntie Marisa niya. Paabuta ba yan ko, ha? Please.
0: Promise you. Paabuto yun ako ang imong pagbalik.

0: Oy, naunsa man ka sa niya? Magsige naman ang kaugnok-nok din sa bay.
1: Ma?
0: Tulo na ganit adlaw ang imong absence sa eskulahan.
1: Gimingala ko ni Ma.
0: Anak, anad-anara ang imong kaugalingon. Duha ba katuig ang kontrata ni Eve sa gawas? Ayaw ko igna nga, duha sab ka katuig mag-iningon, anak. Bangon, Saniel. Naunsa ka ba ya? Paningkamot nga makahuman ka sa pag-eskwela.

0: Lagtag pa pa eh. Sa badyo man. Outing ta. Nga, naitagay. Nasa mga chikas dito.
1: Paas lang sa ako ba
0: eh. Huh?
1: Masilig matintal panahon ko dito.
0: Nonsa man taon ka eh. Lingaw-lingaw naman ha. Anong basag malingaw ka? Kanang tintasyon, lagi na perme. Huwag naranin mo kung saan yung pagda. Kung magpatintal ka, aw, managi ka. Pero kung loyal ka, bisag na pa ng tintasyon sa mga tubangan, di ka mada.
1: Ah, di ka nalas ako ba eh. Paas lang sa kuha na.

0: Loyal yun ko ni Eve, babe Sabrina. Bisag wala siya kakita kay tuaman siya sa layo, pero wala gyud ko nagapadala. Nang labay ang mga buwan, ug ang buwan na himong tuig. Pero sa kaadlaw ni Ana, mauna lang ni ang akong nadiskubrehan.
1: Ito na lang magkaadlaw, gawa na dyan mag-online si Eve. Still not. Doon siya naman ni Mayana. Bisag message. Wag yun. Nga nung mag-ha? Ato na ko sila. Mangutana ko si Mama.

0: unsa? Mao sa resulta siyang mama nga, wala makontak si Abe nila.
1: Oo, lagi bay?
0: Mama?
1: Ay, unsa na magkaatong bayhan na, eh?

0: sa man ka, Samuel. Kanina rin yung ka nagsigik o tingkay na imong cellphone.
1: Kuan ma, kanang nag-check lang ko mabagong ni-message na pala ko sa iyo. Pero saan man yun eh? Buwa lang ka, Pin. Pero huwag yun siya mag-online. O magsusip ako sa ilaha. Huwag masag ko na i-contact sa iyo nila.
0: Oh, ang yang tiya nga kulog niya sa gawas. Basig na kahibawag na unsa si Eve.
1: Wa mo tiwa sa kontratang iyang tiya. May uli umuan sa unong kabuhan. O si Eve na lang kung ano ang habilin dito.
0: Unsa?

0: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: Noni ang pinakasaad akong birthday, bay. Tungod kay wa si Ed sa akong kiliran. Wa na ko kay bawo unsa na hitabo niya.
0: Ah, tagay ta. Wala mawa nang imong gibati niya. Bay, bay, bay. Unsa man ka? Ginubig man nimo ang beer ug imong giyarok.
1: Ah! Sagli ko, bay. Gusto kong malimot sa kalibutan.

0: bay. Ay, pagsagit-sagit. Ay, bay, mo na iba mga silingan din eh.
1: Gano'ng na iba na aliman, bay! Gano'ng igon mang kuya ni Dave!
2: Sadyel!
1: Naman!
2: Ang nagsagit-sagit, mang ka!
1: Ma! Si Emma! Biyaan ako ni wala siya nagparamdam na ako! Masi!
2: Away na, Sanyel. Ah, Kyle. Aga ka si Sanyel sa iyang kwarto. Aron makatuog na siya.
3: O nang?

0: Dituguhikan silang Abe. Wa, yapon magparamdam si Abe, bay.
1: Magulam na magkabuhan, bay nga. Wa na siya magparamdam. Bay, wa na ka siya magkita dito lain. Wa si Big, na siya karelasyon dito nga nabo.
0: Dili ka na buhat ko ni Abe, ako bay. Ha? Takanood ka ba? Kay, dili. Mahal ko ni Abe. Mahal ko niya.
2: Bay, bay, ayaw ko kwilyuhi, bay. Lamsa ka ba? Ay, ay, ay.
0: Bay, mahal ko kayo, Sib. Mahal kayo.

0: walo ka buwan nga wa nay paramdam si Amy mo. Ug sa iya mga kinikanan.
1: Ma?
0: Kalimti na lang siya, anak.
1: Dili, ma. Dili ko sa kalimtan, ma. Mahal ko paghihapon siya, ma.
0: Anak.
1: Sa kung siya may hitabo, ma. Paabuton ko si Eve.

0: Saktos mama ni mo bay? Ilisin na sa iboy? Basig, naalag ito nakita nga lain sa gawas?
1: Dili bay, misaad dyan ako. Mapabuton ako siya.
0: Misaad nga way katumanan?
1: Bahala na bay? Bahala ko sa kadugay. Pabuton ko siya bay. Pabuton ko siya. Tungod kay mahal ko siya. Mahal ko siya bay.

Doon ang katuhay kong doon kabuhay. Nagigkan sa pagkawa ni Evelyn ni Sam. Huwag doon ikapin nga huwa silang paramdam. If asa ka naman, balik itaw na ako, Ev. Malubay ka. Pakita na lang ako.

0: Bay Sanyal, Bay! Bay! Tanawan niya akong kuyog!
1: Eve? Oh! Ako kina Sanyal!
2: Kung saan ito po di mo? Ha? Nanagtawag tuloy ka! Nanagbukupalit naman ka! Ha? Kung saan ito po di mo?
1: Paminaw mo. Maulit.

0: comme ça. Des pinceaux des cassés mon pas mon là bas.
1: Oh, ça dit.
0: Comme ça. Des dogmas là encore. Des molesties encore.
1: Oh, ça dit. Dile na ko, hindi mo sa Dile. Dile na.
0: Eh, ay, pagsulti, ala. Tugod kay Bishan, pamahal sa kong libuan. Pabili ka kakugugma diyan ni mo. Yes. Di pa abot ka og duha ka tuig kami. Tugod kay Bishan, ka na, upali. Magniha, di pa abot ka. Mag, di mahimong buhian pa ka pagbalik.
1: Bisan pa ba og nahilap pa ng akong lawas sa lain?
0: Di ko kana isampayan. Ang importante ka na balik ka.
1: Sige.

Babe Sabrina, mahal ko kaayo si Eve. Maong ginawat na ako siya. Daghan pa siyang gishare na ako ng mga sakit ng mga nahitabo. Nakaikya siya sa pagbilanggo niya sa Arabo og nakaadto sa Philippine Embassy sa Dubai. Mao nga nakauli og mao kini ang akong mga pangutana karon. Unsa may akong himuon aron hingpit nga mawala sa hunahuna ni Eva ang mga panghitabo. Na trauma gyud siya, babe. Mareklamo ba namo ang agency nga mo ay nagdala niya sa gawas? Pakaslan gyud nako si Eve, babe Sabrina. Pero dili pa siya musugot. Kay matud niya, dili ko na daw siya deserve. Ubos na ang panlantaw niya sa iyang pagkababae. Unsa may akong himuon aron ma-convince ko siya, babe Sabrina. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo, Sanyel.

0: Send money abroad quickly and easily with Edlu Gear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Zatong Plus Gold User. Atong paminawon.
2: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus sa gira akong gigamit. Ni alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya nga akong blood pressure. Nakontrol po diotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa pa-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Magluluha ko na akong mata, halos dikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, uy, labi na, mongay kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o daron, spasa po kayo po mo reply. O chat sa akong mga po, ganaan po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong interme kong nagpa-provision sa akong lawas. At least ako nga gina-consider ang pagtuot og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kaya makapalugol sa pabukbon. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imuha na uy. Dili man na maunga itong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakot Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manami gis!
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: XFM.
4: Sister Paige.
5: Si Sara Diani, taga-Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
6: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
7: X-rated. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart. Here's a song for you entitled Moonlight Over Paris by Paola Santos. Enjoy ang music, babe. And sa itong pagbalik ang atong tambag para sa tuang X-rated drama.

0: over Paris by Paula Santos. Baka dundun mapuntaan yung kantaha. Napalo ba mong ano makadundun pa yung kantaha? Hey, ano, someone sang this song for me. Murag ano pa to eh, last 2022. Oh, ana, Joe. Unya kay tama na lang kita sa inyong dadan. Dewa ni pasa, wa ni pasa. Wapo man tagtingong. Chesmes kaya. Anyway, mga babe, kumusta man mo ang kahaponan din ha? Alas 2:41 na sa hapon. Sa mga babe na to, diha nga ganina pa in town nga nagpaabot sa to ang pagbalik. Na, anagyan ko, I'm back. Muli na namang nagbabalik sa inyong karadyohan ngayong hapon. Of course, ang babe ng bayan, Babe Zabrina, mga babe, kumusta naman di ha? Nag-LL na bang tanas?
1: Easy.
0: Sa mga gusto di ha mag-advise ha, magpaabot silang mga advices, alangat sa tuang letter sender karong hapon na si Saniel. No, sa iyaha nga giatubang karon mga babe. Pwede na ninyong i-text sa tuang text line 0969-333-0537. Pwede po na ninyo ipabot, babe, sa tuang FB Live kasi live na live tayo today sa XFM Davao Katropa Digital. Pwede po mumutawag kay para mismo mag-storya tang duha kung unsa bagay di mong ika-advise and maka-live greet po kasi mo ha mga babe, katropa and friends. Ay na natay unang caller sa Pikas Linya. Hello babe, mayong hapon.
2: Yes, hello, isang
0: Ana jud dapat kay kun dili ka okay tukon yun tika. Charis lang. Bitaw grabe jud kayo. Bitaw babe, unsa may ka advice kang Saniel sa iyang gibati karon, iyang kasakit, iyang kabalaka, kanang bitaw mga pangutana niya karon.
2: Siguro para sa kuwa siguro babe daw. Siguro babe, hatagan na niya kanang kuan ba. Kumbaga ilaag niya babe, hatagan niya kalipay si kuan ba si babe. Niya bagay siyempre, nakuan mo siya sa trauma, dito lagi sa gawa, sige kulong siya, o kita mas namasan po siya ang amo itong mga Arabo nga mga wagon po itong mga Arabo ito babe. Ang iya, babe, ato silang mga bitch ba? Kanang itahangin ka dito. Pawala sa mga trauma niya, babe ba? Like, Luwi po kayo, sabi nga na mga babe, na trauma mo isang bayo. So, dila po niya, dila yung babe.
0: Oo, kumbaga dili niya i-rush nga magpakasal dayon sila.
2: Oo. Oh. Puro lang uli ang panahon, babe, kay siyempre, napamasisa siya sa mga trauma nga nanghita mo dito sa layo. So, at agad sa niya, oh, kuan ko lang iyang uyab, pagkaan niya kalinaw sa bago sa maabot niya. Eh, siyempre, maabot lang binasayahan niya, mga kuan naman ang mabahay yun nga, sige, pakasli ko, kaya dawat mo ka, puli mo nga, sige, nga rin ako. Ay, kung ako lang igay, higong mga bugay si kuan, sa inyel, kanang, kung sa may niya tabo, eh, kung sa may niya na kuan dito sa gawas, kung wala mga putsi labo, tangyayang, ang higong ba sa inyel, sa pila ka bulan o pila ka tulig niya ang pag-antos o pag-ulat sa iha nga pagkabalik na siya, babe. Ang iyalan niya, babe, ala lang, babe, kanang halipayang dan niya, babe, para mawala siya sa kalimbot sa trauma ba.
0: Ayan. Kumbaga, dili sa niya dali-dalion ang tanang butang, ilaag sa niyang babae pa. Kumbaga, pahupayan ba pa walaon sa tong trauma. Dili ba yung na nakadali mawala ang trauma? But, bisan pa man, babe, no, nga, dunay trauma, siguro reassurance, dili siya mawala sa kiliran sa babae kay para eventually ma-overcome niya na ang trauma. Ayan. Dagang salamat, babe Marvin, sa imuhang advice, sa tuang letter sender, imuhang greetings, imuhang shawi, no, sa tuang mga babe and katropa and friends. Ako lang siyang iano ha, i-short na ako para napatay madawat ng mga callers and of course mabasa pa po na tuban kay basig daghan nagnanluod jak ko babe wa na kabalo ka babe nabalaka na ako basig malabayan na kog bato diri babe kay dili na ako mabasa ang mga greetings sa uban.
2: kumain kanila pa tumi, papunta nilang makalaman, babe.
0: Aba, basta-basta. Ay, tata! Los-los ninyo, boys. Bitaw, babe. Ay, mga greetings, babe.
2: Masyari na lang ko nila Fatima, kay Iman.
0: Mm-hmm. Mm. San ka na?
2: Mga tanong yan ang Mino, babe, sa programang X-Rated.
0: Ayan, salamat kaayo, babe.
3: Dagang salamat.
0: Amping diyan kanuna, kaya wala si babe.

0: Salamat kayo, Babe Marvin. Basta si Babe Marvin na gani ang mo ago, diri sa to ang kahanginan, murag na adjoy, dala ka balaka. Murag mabalaka, gid gamay si Babe Sabrina ani mga babe. Di basta-basta ang ago ni Babe Marvin. Ayan na pa'y mga nagtawag. Paunhanay lang gid mo sa tawag ha, pasailuan lang gid ko ani. Maing hapon!
1: Ayon hapon.
0: Yes, babe. Sa tong tuyo, babe.
1: Si Leonard
0: Guafo
1: ni.
0: Eh, Leonard Guafo! Kumusta ka diha? Guafo gihapon?
1: Aso, wasa ka niyo,
0: babe. Oh, buddy, wasa, wasa.
2: Easy, easy.
0: Atik na po. Babe Leonard, kumusta man rin sa may Cebu?
1: Medyo kusog ang hangin. Pero, babe, nang matanggil
0: na. Ah, lagi. Ingon biya ko ha, basta kusog ang hangin. Gunitin yung mga uyab kay mapadulong sa... lain. Ah, so wala na gunitan di ay anak lang yun, di ata magluya. Taon na ginato na. Ito, babe, when say mo ika-advise, babe, Leonard Guafo. Sa ito ang letter sender karon si Saniel, no? Sa iyang mga pangutana, sa iyang kinabuhi karon.
1: Bro, areta sa kon, bro. Areta sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, Versikulo 1, nga laktaw sa city. Tanimon, dunay panahon sa tanang butang, panahon sa paghigugma, kun sa pagsulti. So, kun bro, sakto tong gingon ni Bro Iman ba to nang awan na guna?
0: Si bro, ay bro rino, si babe, si babe Marvin.
1: Bro Marvin day, nga kwan? Kanang-kinanglan nga, kanang dili o nani mo dali-dali o kay dili na nilang matruma.
0: Mm-hmm.
1: Na kabalota nga, basta Arabo gani, hustler kaya sa mga dalagwan. Ganana, so wawala na kabalo, kasi yung na-experience dito. So ang importante lang yun nga, iparamdam ni mo sa iya hang nakakakanunay. Naim mong presensya, naim mong love, siyempre naim mong time.
0: Mm-hmm.
1: Pahilop lang yun, kaya yung nanang ginakaya. Matod ba sa 1 Peter chapter 3, verse 7 nga, ang lalaki kinanang usabot po sa babae, kay ang babae sa magmahuyang sudlanan ba? So, kinanang nga mo silang kinanang mo siyang tabangan sa, dili lang sa comfort niya.
0: Mm-hmm.
1: Literally, kung dili, sa emotional po. So, na kinanang nga mo siyang kinain mo siyang sabton kanunay.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa'yo dili na gusto, kwan, ayaw lang sa siya pugsa. So, kwan ba, kanang, ang importante lang
0: sabton lang sa niya.
1: O, yung mga pa-feel niya nga, always kang nag-love sa iya. So, kada lang bro, o ganang, salamat din mo, babe.
0: Yes, salamat po kayo, babe, Leonard Guafo, sa imong advice. Lalungjo kayo ni siya mo, advice ka lang. Lisod kayo ko utol. Pero bitaw, babe, salamat kayo, babe, ha? O, give mga greetings sa imong mga babe, katropa, and friends.
1: Ani ko, Andre, dito sa my ex-evang Cebu, sa tanang staff, dito.
0: Mm-hmm. Sige, lagi din silang kawala, ay.
1: Sharing sa may kwan, sa may bukid doon. Mm-hmm. Of course, ni Klas, rin na chinita.
0: Diba? Di extra na kin siya. Babe, ang pigdi ka nun ay mo, mga chup-chup.
1: Di ba, ay?
0: Wala nang ipo to lang extra. Wala na siya ni Ago, mga babe. Ay, namina de karan si Babe Christian.

kita nung tinuod nga gugma o gimuhang paghulat kay Eve bisan pa man sa tanang pagsulay nga inyuhang naagian, babe. Apan karon nga nibalik na siya, ang pinaka-importante karon, babe, sa niya, dili ang pagdali, no, nga makasal na yun mo, kundi dili ang iyahang pag-heal. Isip usa ka tawo nga nakaagi og grabe nga trauma. Kumbaga, traumatic experience. Dili gid na siya basta-basta, babe. Ang trauma, dili na siya mawala usa ka adlaw, usa ka semana, bisan pa man pila ka bulan kana, babe. Kinahanglan gyud, kinahanglan ni Eve karon ang imuhang taas nga pasensya, imuhang pagsabot, and of course ang imuhang suporta. Na feel magud niya nga medyo baba ang iyang pagtanaw sa iyang sarili tungod sa iyang naagian. And siguro dili niya, di siya mag-expect nga kaya pa siya dawaton sa mga tao nga galaw sa iya, but ipakita sa iya, ha, babe, nga kaya nimo. Ayaw pugsa sa siya nga makalimot dayon sa tanan. Hinoon, himuang ma-feel niya nga safe siya and love, no? Bisan pa man unsa ang nahitabo sa iya. Regarding po datong pwede baka magpatabang sa agency, kung tinuod nga dunay negligence sa part at tong iyahang agency, no? Illegal nga pagkulong kay Eve or pagpang-abuso nga nahitabo, mahimo nang ireklamo diretso pinaagi sa Department of Migrant Workers. Pwede po sa OWA or uban pa nga mga agencies nga makatabang sa itong mga OFWs. Basta importante yun, dunay mga documents, testimonies, evidences na mag-prove nga ligon ang inyuhang kaso. Bahin sab, no, sa imuhang pangandoy nga pakaslan siya, nalipay mi ana, babe, sa Niel, no, nga regardless, despite sa kung unsa may nahitabo, andam gihapon ka nga pakaslan og dawaton si Eve, but ayaw sa siya gyud pagdalia. Pinakamayong pamaagi aron ma-convince nimo si Eve, dili pinaagi sa pagpugos, no, sa iyaha nga magpakasal dayon mo, kundi dili pinaagi sa pagpakita sa kada adlaw nga tinuod ang imuhang saad o tinuod ang imuhang love, kumbaga unconditionally. Kung maabot man ang panahon nga andam na ang iyahang kasing-kasing, sana na mismo ang muingon na magpakasal mo or oo. Babe, sa niya, last na kong tambag sa'yo. Ang tinuod nga gugma, dili na siya makita sa paghulat lang. Kung dili makita, usab na siya sa pagtabang sa love ni mga tao na makabangon siya sa bisan unsa mang sakit na iyahang gidala-dala karong mga panahon. Ayan, mga babe! Atong oras, alas 2.54, nagkikapaspasa sa oras. Sige, mantaglagas-lagas sa oras, ani. Oy, no? Paspas kayo ang oras, mga babe. Sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live, diha mayong hapon sa inyuhang tanan. Kuman sa mga nagpaabot sa mga greetings sa talang hinlakbitan bago ta mag-bye-bye na talaga sa inyo, ha? Mayong hapon! Babe, timbaya lang na ako dito sa may malungon sa Rangoni Province, crossing Coronado, ko Ixuan, si Vilma, akong ma'am. Nga si Mama Nani, nga akong bayaw si Dodong Bilot, o sa akong pagumangkon nga si Cha-Cha and si Peng-Peng. Mayang hapon, babe! Ganahan ko maminaw ni mo, tingog pa lang, puyat na! Grabe naman! Na Chane, Jules Pandoy ni sa Santa Cruz, Davao del Sur. And salamat kay babe Jules Pandoy. And hi, babe! I miss you so much from Chris ng Pagadian City. Salamat, babe Grace! Sa mga babe, po na itong nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Mayong hapon na sab sa inyuhang tanan. Laras, hurot na gid mga babe, kaya medyo pigado talaga ang ating oras sa ngayon. At sige, ang aga na daghang salamat once again sa tanan nakigduyog, nakiguban sa tuwang programa karon. Ika na launa ay media. Hanto tala stress sa hapon sa walay puwas nga suporta sa tuwang programang X-Rated.

0: tabuknya sekar sadar. Nalik siya sa gym. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ibangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Doc?
2: Exciting!
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: System Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulog.

0: na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka.
3: Nag-iba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
5: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
6: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, o saan na adik to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Walag yun?
6: Oo, nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: So na, huwagin kayo yab!
10: Oh!
9: So kan ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako!
10: Wow!
9: Naapagin kayo yab! Lisod po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo, napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
11: Mga katrupa, exciting!
8: XFM.
12: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Wag naman!
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tag mat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...
3: Diabetes!
4: Thank you.
5: Kagyog, oh. Pero sige, talaon nang bitaw na ito, Gonse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin imo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys,

0: bumenta ako kayo uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamapit sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw niya, muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Stone, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: kulihala naon sa maningakong multigab nga lahi na manigtingog sumakina. Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar po naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan mo naminaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: Jumpa. Exciting.
1: Apa, Arce?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Tago, ke. Na ibu hang teacher ning absen terbakah.
2: Ah? Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghan na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot ang bumi, piging nasiyot.

0: Barangay Sinil Caniero, Tagasitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong paltes atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Esel Complicado, si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain, symptoms persist after doctor.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Pagko pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy.

0: sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
1: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaradyog ka, bisang wakay sulod-sulod.
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, thank you, mga good sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na po, nabalata ko sa ete, batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Zaton Plus Gold, sa akong personal sir, nakahuro o block at nakita na ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regood ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabong-gabong, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Palit
2: sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa, kadag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, Mandian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread.

0: FM。
1: Ora,
2: Kapitan.
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, Kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban.
2: Wala na, nangabayot na. Exciting.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muli, ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayon siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira ko lang ay mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sup-sup og chupon.

0: Sampai jumpa. Exciting. Apa tak lu deh?
1: Orang.
0: Utan aku, Pa.
1: Usa menang imong pangutana.
0: Uncai. Spanish.
1: Saun saman.
0: Kalam. The boy is running.
1: Kasayun rana.
0: Sikatabe.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukag nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukag nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mga ito nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming nasakit akong kalawasan, sir. Nung nag-action po panakit akong mga joints, dali na sa pagpalinturahon, may sukat nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMs?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon na ako na, Miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa sarnyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sumama.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Manami gis.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Sister Pain.
18: Girl,
19: naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
20: Nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
19: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buho.
20: Lagi? Taman rin ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buho.
19: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
20: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
19: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank?
14: Uy bay, nganong diri man ka magpagas? Pero ni?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
14: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Union Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
21: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
22: Kayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
23: Minaw ka sa XFM.
24: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: na kahapos na panahon sa kalibutan karon. Madungog kung atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managmunyuay ang lalaki ngatos lalaki, babae ngatos babae at unay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglubos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinumailhanan ng katapusan o ang pagpaling ni Jesus hadoon na mga. Ang atong Ginoong Jesucristo na Ginoon, was kong tao pagkatao pag-usap, ililigayon siya mga kita sa ginariya ni sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayang o maandar sa mga mga tao. Buod siya ng tao mamalawas o mapatunan ang kinabuhin tayo. Apang unsaon man sa tao at panahinga kanina na wala man niya tumuli. O unsaon man sa tao sa pagturo kanina na wala tayo niya ang dumi. O unsaon man sa tao sa pagkadumukong walay magwawalik sa loob o tuyo na kami magalagad niya kaninyo ginug na kinintuluman ang alam niyo. Sa loob ng isbutan ng mga tao na tulisulat sa Biblia o ang nakumpang pananda o pagpipurma sa kaugaling ang alam niyo. Sa loob ng isbutan ang tiyo na muhatag o pasinahan, muhatag o kating awan, mudana sa inong dalan. O magiya ka nimo ngayon sa kinabuhin walay katapusan. Ang tiyo sa loob ng isbutan.
1: Kumusta maayong pagpaminaw no, sa itong mga listeners din sa inyong soaking station sa XFM. Asa ka man, nakabasi sa pagpaminaw din iman sa XFM Davao Region, pinagi sa XFM Davao City, XFM Mati City, Tagum City, San Franz, o din iman sa Marginal Santo City, din iman sa Malaybalay Bukidnon XFM, or Pagadian City XFM, or Ipil Sambuanga. Welcome sa atong panag-uban din sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ngayon yung ginapamati, ginapaminawan, matag alasayas nga to sa La City, matag adlaw. Welcome na usap sa itong pag-tunan sa pulong sa Diyos na hindi nga orasa. Kini ang inyong alagad sa karoon ng naka-tune in. Brother Amil Escalera, inyong ikaw ban, matag weekend, may gala din sa itong programa. Din tumbong ang tinguha sa gihapon na ito nga ang mga pulong sa Diyos matagaan itong pagtagan, matag adlaw. Doon na kita yung mga pagkaon alang sa atong spiritual nga makahatag mahigala o sustansya na kita mo tubo, mo lambo, mahimong healthy no? Ang atong physical usap na kinabuhi, espiritu sa kinabuhi, igala yung soon. Dalay ko ng Diyos na hindi nga tatna sa iyong gapit sa kagabingon o pasalamatan na ito ang Ginoon, hindi nga adlaw ay no nga doon na may mga kalampusan, doon na may mga achievements, doon na may mga ano na ito nahimok nini nga adlaw o ibalik na ito sa Ginoo kanang tanan pinaagi sa pagpaabot sa pagpasalamat higala atong pasalamatan usab ang atong sponsor at ipatambat ito sa unahan sa Tingog sa Reformasyon din sa XFM nililamang din sa Mindanao bisan pa sa mga XFM stations din sa may Visayas the same time sa Luzon ang CEO sa Yes to Health the same time sa XFM Philippines, Dr. Milito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy. Or Ma'am Olivine Oy, salamat sa mga kahigayunan na ang pulong sa Ginoo mapaabot usab sa mga avid listeners na taga-subaybay sa XFM stations tibuok Pilipinas. Ato nga pasalamatan usab ang mga station managers nga nagpaabot usab, nagapadangat niini nga programa sa atong mga listeners. Labi na yun ang general manager, si Sir Edwin Garing. Mga station or technician sa station. Salamat kay kanin Diyos, Sir, sa inyong pag-atag usap ang assistance na mahimong ma-play ang atong mga programa sa mga stations na labi na yun, particularly din sa Mindanao. Okay, nga itong naisgutan karon sa mga nagapaminaw, ubanin ko ni Diyos pagtuon migala sa pulong sa Diyos o ang uluhan sa atong pag-atunan karon. It's all about recognizing no, atong ilhon no atong suhiron mangigala atong tagaan o inibang pagsabot or giluhan ato kini og finding purpose of or finding purpose in your pain no atong nga atong hisgutan atong tun-an mangigala kining mga kasakitan mga trials afflictions nga atong niagian atong masinatian sa atong kinabuhi atong tun-an kini kay kini adunay katuyuan nga gipadangat kini sa Dios sa matag usa kanato so ubanin ko ninyo sa pagtuon ini megala nining atong panaguban karon sa atong programa nga atong text line nga mudawat sa imong concern ang 0938-405-5747. Suspon ko sa mga listeners sa atong program, matag weekend, bengala, ang atong text line mo kini. Ang 0938-405-5747. Every weekend, diyan ninyo ipadangat, igalang isuon ang inyong mga text messages, ang inyong concern. Doon ay kalabutan sa atong panag-uban din sa tingog sa reformasyon.

Kung kami gala sa di patambag to sa luna sa atong pagtuon. Mudawat ang mga panutana, pinagi sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Sa di patambag to sa atong luna sa pagtuon, atong pamatian, ang awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? Ngayon atong mapamalandong usap kini, alang sa atong mensahe din.

Atong pasalamatan mga higala ang awit nga diin katag-usap nato og mensahe no nga makapamalandong ta sa atong kinabuhi matag-usa kanato. Ang kuluhan niya, do why have you chosen me? No? In relation sa atong pagtuon sa atong programa karon, nga giuluhan nato mga higala og finding purpose in your pain. Kaingon ta, why have you chosen me to suffer? No? Daghan nung tanga ng tao, pero nganong usap pagyud ko nga nakasinati na ining mga kasakit. So nga no, so ato nihisgutan karon sa atong programa, and then welcome usap ang inyong mga question, welcome ang inyong mga personal ideas, opinions, ipadangat din sa atong panaguban ng gala, pinagi sa atong text line, 0938-405-5747. Ng atong text line, abrika na 24-7, o galabi na yun sa weekend ng gala, sa matag simana, magawata sa inyong mga pangutan o tagahan na tutuwag, ang 0938-405-5747. Happy listening, no? Happy listening, happy viewing sa atong mga gikauban usab sa atong live sa Facebook. Ang atong programa nga kini mabati sa XFM stations. Dulan walo ka mga XFM stations din sa Mindanao, alas 6 ngadto sa La City sa gabion. Doon na usab kita live migala sa Facebook, kay inyo makita ang personal account ang atong gamit. Ang Ramil is Kalira, just search Ramil is Kalira, then makita ninyo, pwede ninyo mag-comment dito alang sa atong mga programa. Happy, happy viewing, happy watching from Bukidnon, Brother Romeo Solon, no? Din sa may particularly sa kasaninga part sa Bukidnon, ang atong mga eksoon. And sa Bukidnon area, ang Malaybalay City XFM, nagapalanog sa atong programa matag alas 6 nga to sa alas 7 sa gabi. Happy listening to all listeners din sa Malaybalay City XFM. Sa di pa natusugdan ng atong pagtuon, manikin ninyo sa pag-ampo. Labing gamanan ng Diyos na ikaw sa kitasaan sa mga langit inintakna sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Kami mapasalamaton sa mga nga panalangin nga higayon nga among magamit sa pagtuki, pagsusi sa imong mga pulong, pagkatkon sa imong mga instruksyon, mga kamaturan na di mugiya ka na mo Diyos sa pagkinabuhi nga mag-aalagan kini mo diya sa Espiritu ng Kamaturan. Among yan po, Amahan, nga ikaw magpanalangin ni ining programa, magpanalangin sa mga listeners ni ini, magpanalangin usab sa ni ining station sa XFM na nagpaabot sa imong pulong sa tagsa-tagsa ng mga naginahanglan usab na ini. Nagampo usab kami, Amahan, yan itong mga nagbalatian, yan itong naa sa kagulanan, yan itong naa sa mga problema, emotional problema, relationship sa panimalay. Hinaot, Amahan, ikaw magatabang, ikaw mag-giya, mag-ahatag o mga pamaagi na makabaton o kalipay, kalinaw, ang matag-usan na binigyan, katong nagatuon, nagasaling, nagaligo. Hinaot o Diyos, nga ikaw magatubag sa mong pangamuyo, ang makinagyan po sa pangalan ni Ilong Jesus. Amen. Amen. Okay, din kita sa atong pagtuon, usbon ko ang atong text line nga nagadawat, nag-ahatag o pinibang pag-assist ng higala kung unsa inyong paginahanglan, unsa inyong concern, ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. O just text ng higala kay 24-7, abri ka na alang kaninyo mga higala, mga iksoon. Now, dito sa atong pagtuon, finding purpose in your pain. No? Atong susihon, atong sutaon, kung unsa ang katuyuan sa Diyos, bisan pa man din na sa atong mga kasakitan, din na sa atong mga problema, din na sa atong mga bisan unsa man nga mga downs sa kinabuhi, bisan unsa man nga mga negative ingon nato nga mga makasusubo, makapa guol nga mga panghitabo sa kinabuhi, atong susihon kung unsa ang katuyuan sa Dios, luyo niya na higala gisuon. Duna kami papel ug bullpen, pwede ninyo nga pagasundan sa igdot ang mga verses from the Bible nga atong pagagamiton. Tungkol kay inyo, sabi kining ma-share ngadto sa mga igala, kauban sa simbahan, no? Mga kauban sa panimalay, kung bot usab na, bot usab kamo nga ma-share, ma-share usab ang mga versikulo gikan sa balaan kasulatan. Now, ang pagpangalagad sa Ginoo, mga igala, daghan ang naghunahuna nga aron mahimong peaceful, aron mahimong malinawon ang kinabuhi, aron mahimong mahusay or kining inon nato komportable ang pagkinabuhi, safety ang pagkinabuhi. Mualagan ko sa Ginoo, no? Daghan ang mga naghunahuna sa ibang anak ng mga panglantaw higalag suon, mao nga nakadesisyon sa pagpangalagad sa Dios. Apan
kung atong basihan mahigala ang isulti sa balaang kasulatan, ang pagpangalagad sa Ginimo, sa Ginoo, wala kini nagpahilayo kanimo sa mga naingon nato ng mga kasakitan, mga trials, pagsulay sa kinabuhi. No? Wala ni magpahilayo ka nato, magpahigawas ka nato kung kita mangalagad sa Dios. So kung nangalagad ka aron mahimo kang haruhay sa imong pagkinabuhi, dili ka na mao mahigala ang imuhang kinibang panglantaw. Dili ka na mao ang imuhang mga nasabtan o gitawag nato aim, purpose sa imuhang pagduol, pagalagad sa Dios. Ganay ang balaang kasulatan sa Salmo 34 bersikulo 19. Usa kini sa bersikulo mahigala nga gi saysay o gi sulti ni Salmista David. Maitungod sa kinabuhi sa matarong, sa kinabuhi sa nag-alagad diha sa Dios. Matod pa sa mga bersikulo, Psalms 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous. Ha? Dili few, kundi dili many, mga higala, mga isuhan. So, expected sa mga nag-alagad sa Dios na doon na gayong mga pagsulay, doon na gayong mga kalisdanan, doon na gayong mga kasakitan ngayon mong masinatian, higala, isuhan. Kung sa wala pa ka nag-alagad sa Ginoo, pipila lamang sa diha nga mawalagad na ka, imo nga kinibang pangandaman tungod kay matod pa kung ang usa ka tawo na ilang na matarong daghan ang mga kasakitan nga iyahan masinatian. No, many are the afflictions of the righteous. Tawong matarong igala moagi gyud nag mga kasakitan, pagsulay sa iyang kinabuhi igala iso. So sa ato nang ikasulti mahimong dako nga sayop o mahimong sayop ang panglantaw sa usa ka tawo nga moalagad siya sa Ginoo aron mahilayo siya sa mga pagsulay. No? The more nga moabot ka na tungod kay dunay plano, dunay katuyuan ng Ginoo alang sa tanan nga mga nag-aalagad ngadto kaniya. Ngani, unsay katuyuan nga gisulti sa balaang kasulatan? Ngano nga gitugot kini sa Dios nga mahidangat kanimo kanako labi na gyud sa mga nag-aalagad sa Dios? Unsay tumong sa Ginoo? Nganong gikinahanglan? Necessary ngano nga valuable kini hamili o gitawag nato importante kini kabahin sa usa ka mga sa kinabuhi sa nag-aalagad. Isaiah 48 verse 10. No, Isaiah 48 versikulo 10 nagingon dito. Behold, I have refined thee but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. So ang Dios dai mga higala, mga suking tigpaminaw, mga isuon. Nagapili sa tao nga siya makasinati nya nang gitawag og hudnuhan sa kasakitan, no? Furnace, kalayo, hudnuhan sa mga kasakitan, furnace of affliction. E dunay purpose ng Ginoo, mga to refine thee. Aron ikaw mahimong putli. Ang pagputli sa Ginoo, igala isuon sama sa pagputli sa bulawan. Nga kini pag-aulayon sa kalayo. So, kung ikaw mawalagan sa Dios, imong panandaman ang mga pag-ulay na paghimoon sa Dios o kana pinaagi sa kalayo. Pinaagi sa furnace of afflictions, mga suki ng tigpaminaw. Now, doon ay katuyuan ang Diyos niini nga mabasa nato sa Juan 15 versikulo 2. Buot sa Ginoo nga ang tao masayod usab nga nung makasinati siya ng mga pagsulay siya kinaduwi. Pambasahan ninyo mga igala ang Juan or John 15 verse 2. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. No, kung doon ay sanga nga nahidugtong o buot na mahidugtong diya kang Kristo, magkapabilin diya kang Ginoong Jesucristo, kinahanglan yun kini magabuna. Kaya kung dili, matod pa, he take it away. Yakin yung isalikway, pagkaputlo, no, i-detax may gala. Now, in every branch that beareth fruit or fruit, he purged it, that it may bring forth more fruit. So ang matagsa nga, nga nagabunga, mga igala, mga igsuon, o sa iyang ginahimo ni ini, pagkapulungan. So, ang pagpulong, dili, hayahay mga igala. Bation gyud ni sa kahoy kung kinipulungan. No? Bation ang kasakit, bation ang pag-antos sa diyan nga pagapulungan, pero unsa may katuyuan niini? Aron kini magabunga og mas daghan pa nga mga bunga. No? See, so, mao ni nga ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Jesucristo gipadayag mahitungod sa katuyuan sa mga pagsulay mga igala. Usa dani ka pagpulong. No? Wa man ta makatanom og paras, grapefruit mga igala, pero sa atong knowledge, sa atong kahibalo, aron yun mudaghan ang bunga niini, ikinahanglan ni siya o pruning process.
No, kinahanglan ni siya pulungan, panguwag mga sanga, aron nga mas mudaghan ang iyahang bunga, dili lamang dahon ang magdaghan, dili lamang ang mga sanga, mga unlot, kundi bunga gyud ang kinahanglan sa Diyos. So sama nga pagkaagi, mausab ang kinabuhi niya sa pagpanalagad sa Diyos. He purchased it, yakining pagkapulungan, that it may bring forth more fruit. John 15 verse 2, mga higala o mga suking tigpaminaw. So, expected yun. No, expected yun diya sa kinabuhi, sa pagpanalagad, ang mga pagsulay, ang mga pagpulong, ang mga kasakitan, mga higala, na mawi mo, muputli sa atong kinabuhi diya sa tubangan sa Diyos. Okay, now, dugang panini mga suking tigpaminaw. Alang guys sa mga nagpaminaw ang atong text line, ang break ni alang kanin yung magalang katuyuan na to, kung kamo doon na pa'y mga pangutan na hindi na to matagaang tubag din sa atong panaguban, muhatag ni og tubag, pinagi sa inyohang mga text messages ang 0938-405-5747. Maka niya itong text line na abli alang sa tanang ng mga listeners din sa XFM ang 0938-405-5747. Kung ikaw nagkinanglan og special visitation or visitation mga igala, mga igsoon, muabot ni sa imong panimalay, salamang ka text, wala ni magbasi kung unsa ka kalayo, just text sa mga text line sa tanang ng mga listeners din sa XFM and muabot ang panalangin sa Diyos diha kanimo na imong gikinahanglan ni gala. Wata mag-isgot din yung financial ng atong isgotan, ng atong panginahanglan nga panalangin gikan sa Diyos alang sa atong spiritual. O kung sa pagulo na mga panginahanglan nga buot sa Diyos nga mapaabot nga kanimo, ang Diyos ang naibalo niya na. Just text sa mga text line 0938-405-5747. Happy watching from Bantayan Island, Cebu, from brother or evangelist John Rix Ladaran. No, happy watching us at kanimo igsoon. Welcome yung mga tampo sa din na pinagi sa pag-comment diya sa atong live sa atong Facebook. Okay, now, unsa ipikto mga higala mga igsoon? Sa liha nga makasinati ang usa ka nag-alagan sa Diyos o mga kasakitan, sa liha kinihiyang gawanton, uban ang pagsabot, uban ang kinibang kining pagdawat ni ini, uban ang kahibalo nga kini adunay maayo nga katuyuan, no? Unsa man ang mahimong ipikto diha sa iyang kaugalingon, diha sa iyang pagkatao, mismo gyud diha sa iyang kasing-kasing. Nagingon ang James 1 verse 3 mangigala. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. No, ang pagsulay, ang mga kasakitan, ang mga pag-antos, ng kini pagsulay sa atong pagtuo ngadto sa atong Dios, kini muhimo o kini muresulta og patience. Pagka mapinungan, pagka mapailubon, igalang mga igsoon. Importante ang pagpailob. Ngani, kung atong balikan sa pagsuhid, balikan nato sa pagpamalandong ang kinabuhi sa usa ka matarong na tawo nga si Job, igalang igsoon, dako kayo ang kahimuan sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi nga na-develop siyang kaugalingon ang pagpailob. No? Pagpailob na mao'y nakapa bantog kaniya nga tao sa Diyos si Job, igalang igsoon. No? Mao'y nakahatag kaniya o kalig-on na wala gyud siya mapildi, wala gyud siya matarog sa daghang kasakitan nga mao'y nagaputli mangigala sa iyang pagtuo o na-develop siyang kaugalingon kining pagka mapailubo. No, sumala sa James 5 verse 11. Diyan na ito mabasa ang kasinatian ni Job nga gigamit sa mga bersikulo aron mapaabot nga ni kanato kining kamahinungdanon sa mga pagsulay aron ma-develop na ito ang kining pagpailubo. You have heard the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. No? So, diyan na ito makita sa kinabuhi ni Job, mga igala, mga isuon, na bisan di ay sa mga kasakitan na mahiaguman sa tao, wala nagpasabot nga ang Diyos, wala'y kaluoy. Wala nagpasabot nga, wala na magpakabana ang Ginoo sa tao na di ay nakasinati o mga kasakitan. Wala na nagpakabana ang Ginoo sa dihang ikaw makasinati o mga kasakit sa imong kinabuhi. Nahiagong ba ka sa mga kalamidad karon, no? Nagkagsang o nagkagrabe ang mga panghitabo sa atong kalibutan. Di lamang nining atong pulo sa Mindanao, di lamang din sa atong nasod sa Pilipinas. No? Sunod-sunod mangigala ang mga linog. Nabalaan na to. Yan itong miaging adlaw, Venezuela, Japan, uguban pa ang mga nasod. Di lamang ka na. Doon ay mga kamatay, doon ay mga
pagpatay naman ang tabo na daw dilit na nato ma kinabang kulag buhay unsa kadautan manggala ang kalibutan. Now, kung nahimo kang apiktuhan din ni Galagsuan, no? Wala nagpasabot nga ang Diyos walay kaluoy. Ang Diyos walay kinibang pag pagka manggiluloy un wala siya ni anak. No, dili may gala. But lamang niya nga ang tao makasinati sa pagsulay na mawin mo palig-on, no? Mo palig-on niya mga igala, mga isuon sa iyang pagtuo. Mawin mo palig-on sa iyang pagsalig sa Diyos. Ang Hakubo, Hub, Kapitulo 13, versikulo 15. Unsa man ang pagtagad ni Hub sa liha nga siya gisakit sa Diyos. Unsa man ang iyahang ginibang baruganan, igala yung suon. Job 13, verse 15. Though he slay me, yet I will trust in him. Grabe si Job o pagpailo, igala yung suon. Grabe ang iyang pagtuo. Sa liha nga siya nakasinati sa mga kasakitan, nawad-an siya ang pamilya, nawad-an siya ang mga bahandi, nawadhan siya higala, mismo ang iyahang kapika sa kinabuhi, naghimaraot pa kaniya. Naghimaraot siya o ang Diyos. Pero, kung sa'y giingon ni Hope, higala iso, wala siya mubiya sa Ginoo. Nga no, matod pa niya, bisan pa man iya ko nga pagatat yun, I will trust in Him. Ako sa gihapon, magasalig nga ito kaniya. Nung ingani mga higala, mga iksuon, ang kinibang resulta, sa diya nga ang tao makadaog sa mga pagsulay, ng mulangat siya ang kinabuhi. Makabaton siya o gaghan o kinibang mas mo ligon ang iyang pagsalig nga sa Ginoo. No, di man kanunay ni nga itong mga pagsulay. Di man iwalay putol ni Galay Son. Katong ang home, extraordinary lamang katong awag yung putol. No, grabe, sunod-sunod ang iyang pagsulay. Pero sa atong panahon karon, siguro doon na may mga nakasinati o susama niya ito. Pero doon na ganyan mga kinibang time lapses ang mga pagsulay. Once kayo mong madaog ng una, matag ininimog dugang kalibon sa imong pagtuo pagsalig sa Diyos na ang sunod na pagsulay dili na lisod ng imong dagon ni Galang Isun. No? So, naku o kinibang ikahatag na ayo sa diha nga madaog na to ang mga pagsulay na mudangan sa itong kinabuhi. Ng basin, no? Nga ang mahimong outcome ni inimigala sama kang hope nga matod pa, bisan pa siya pagapat yun, siya gihapon magasalig sa Diyos. So, ang iyahang pagsalig sa Ginoo, mo ni ang kinahanglan nato nga batunan karon nga lagsoon. Sa gikaingon ko na, kung ang usa ka tawo nagalaom nga ang iyang pagalagad sa Ginoo may makapahibo sa kinabuhi nga haruhay, may makapahibo sa kinabuhi nga lulun kalipay, may makapahimo sa iyang pagkinabuhi nga mapahigawas siya sa mga kasakitan kana usa ka sayop nga panguna-una nga lagsoon. No? Ang importante nga atong batnan mao ang pagsalig sa Diyos. Sa diyang ikaw mulagan sa Ginoo, ihatag kaniya ang pagsalig. Ngano kay dili tama pahigawas niya ng mga butang na igunauna sa kadaghanan kung dili muagi mo sinatik taniya na. O doon ay saad ang Diyos mga higalag mga isuha. O doon na siya saad. Nga siya magatabang. Siya muhatag o kagahum. Siya muhatag o kadaugan. No? Bisan pa man niya na ng mga kasakitan. Job 23 verse 10. Kung sa may mahimong outcome, may galag suon kung kita doon ay pagsalig sa Diyos. But He knoweth that the way, or but He knoweth the way that I take. When He has tried me, I shall come forth as gold. Nawa mga galag may suon. Kung doon na tayo pagsalig sa Diyos, kung sa di ay ang mahimong resulta, sa diha nga muagit ang kasakitan, sa diha nga muagit ang pagsulay sa itong kinabuhi, kung musalig lang ta sa Ginoo, kita, matupa, I shall comfort as gold. Ako mahimong magmadaugon. Ako mahimong makadaog niini. O mamahimong putli nga bulawan. Ang resulta, mahimong putli nga bulawan. Sadya nga ang Diyos magasulay kanimo. So, unsay purpose sa kasakitan nga itong masinatian, wala ta gipahigawas sa Diyos niya na. Kung atong suhiron ang mga tao sa Ginoo sa unang panahon, nakasinati gyud siya silag mga kasakitan. Dili lamang si Job, dili lamang ang mga patriarka, dili lamang ang mga propeta, bisan pang mga early Christians. No? Ni sinati gyud sila og mga kasakitan kay kadto sa kapagsulay sa Dios aron makita diha nila ang tinuod nga bulawan ni Galagsoon. No? So, mao ni ang atong pagdasig sa mga nagapaminaw karon. I know nga dili tanan nga mga
nagapaminaw karon. Di wala ta nag sa karon wala ta nagkayusa sa pundok kita nga mga nag-aalagad sa Dios. Apan kon naa ang pagsalig, naa ang paghugot nga pagtuo sa Ginoo bisan pa man sa mga kasakitan, time will come. No, ang Dios ang mogiya kanato basta kita aduna lamay hugot nga pagsalig ngadto sa Ginoo. O mahimo kang malinang puso sa atong tinguha sa pag-alagad sa Dios. Now, unsa may nahimong inibang kung ang tao mga igalag na igsuon mo padayon ng gid mulahutay, no? Mulahutay diha sa pag sinati, pagdaog diha sa mga pagsulay na mudangan sing kinabuhi. Unsa may mahimo makatuna niya? Hebrews 5 verse 8 nangingon, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So makakat-on ka og pagka matinumanon higala igsuon. No? Makakat-on ka diha sa pagka matinumanon sa diha nga di lamang pagpailog lakip na usab ang pagka matinumanon. Hebrewano 5 bersikulo 8 mga higala igsuon. So sa diha nga usa ka mag-aalagad sa Ginoo makasanatik sa pagsulay, human niya kini madaog higala igsuon pinagi sa iyang pagsalig sa Ginoo. Human na ito madaog ang atong kasakit, human na ito madaog ang atong kabulanan, human na ito madaog ang atong kasakitan, it's either physical man siya, emotional or mental mga higala, human na ito madaog pinagi sa pagsalig na ito sa Ginoo, o sa may mahimong mahimong resulta niini sa atong kinabuhi. Hebrews 12 verse 11 na ganoon, now no chastening for the present seemeth to be joyous. Ang mga pagbadlong sa Ginoo, ang mga pagsulay sa Ginoo, dili ikalipay. No, walay ikalipay. But grievous. Ato pa rin na, kini bang bugat. No? Alas anong bugat, alam sa tao, dili ikalipay. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So bisan di ay dili ikalipay sa tao, sa diyan makasinatik siya mga problema, mga pagsulay sa iyahan, pagtuo, kasakit man, failures man, ang uban may gala, bisan unsa ng mga kasinatian sa kinabuhi, nga diin naghatag kanimo o kasakit, kagulanan. Dili gyud ikalipay. Pero, mo resulta kini, matod pa, nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness. Muna nakalindot ni gala igsuon, kung atong maibalaan, atong masabtan unsa ang katuyuan sa mga kasakit. What is the purpose of pain? What is the purpose of God in your pain? Sa diyang masabtan na ito, higala igsuon, sa diyang ato kining gawaton, sination, uban ang pagsalig sa Diyos, mo resulta kini o fruit of righteousness. Ha? Mauni magigala. O basihan bitaw nato ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. No, nahimo siyang perfect example din nato tungod kay niagi siya og mga kasakitan. Di nato ma-sudong ang iyang kinabuhi, di nato mabal-an ang iyang kinabuhi nga angay gyud sundan nga naman bisan pa sa mga kasakitan. Igalag igsuon nahimo unsa man. Nahimo siyang natuboy niya na ng mga kasinatian siyang kinabuhi. Wala siya nahimong napildi. And that is because iyahang gidawat ang tanan na igala ng mga kasakit sa kinabuhi. No, sa kinabuhi na sa itong Ginoong Hesukristo. Mabitaw nga, matod pa sa Hebrewano 2 versikulo 10, Hebrews 2 verse 10, sa katapusan o sa last part niya naging yun, in bringing many sons unto glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. So pinagi sa mga kasakitan na himo siyang himpit igala ni Isuon. Hingana ang buhat sa Ginoong upod nga itong masinatian. Ang epekto sa mga pagsulay kon ato lamang dagdagon pinagi sa pagpailo bigala mo kining gisulti sa 1 Pedro 5 versikulo 10. 1 Peter 5 verse 10 nagingon, but the God of all grace who had called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that ye had suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Mo kini ang tumong sa Dios igala igsuon. Sa diha nga dag-o na to ang mga pagsulay sa itong kinabuhi, diha sa dakong pagpailo, pagtuo, pagsalig sa Diyos, mo kini ang pamagi sa Diyos aron kita mahimong himpit. Kung siya man nahimong himpit, pinagi sa iyo mga kasakitan,
mao sa pagplano sa Ginoo nga nakanimo igala gisuon. No, mao plano sa Ginoo matud pa. Make after that you have suffered a while, dili kini magalugtang sa gikaingon ko na sa kang hope igala gisuon, although nga sunod-sunod ang iyang mga pagsulay kasagitan, pero dunay katapusan. Sa diha nga natapos kini, unsa man ang iyang naani, unsa man imong resulta niini? Dubli. Ha? Gipilo-pilo ang mga pa, mga nawawala nga nakaniya igala gisuon. I-multiply sa Diyos ang mga bandi, i-multiply sa Diyos ang iyahang nabatunan, unsa man nga klase na kalipay sa tao, kalipay ni hope, igala ang isuon. Sama usab, mangigala sa atong mga panahon karon. Kung makasinati man tagkasipitan, atong unang-naon na kinidili, long-lasting. Ha? Sinati ta sa pipila ka mga panahon, apag doon na kinikinutuban, mangigala, doon ay katuyuan lamang ang Diyos nini. Matod pa sa mga versikulo, 1 Peter 5 verse 10, after that you have suffered a while, no? You have suffered a while, nakasinati kang kasakitan sa pipila ka mga panahon, make you perfect. Himoon ka sa Diyos nga makahimo or mamahimo mo resulta kini diha kanimo og kahimpitan. Establish, strengthen and settle you. Ha? Muni mangigala mangisuon ang atong pamalandungan. Bisan pa man ngayon wala pa mahimo yung desisyon sa pagpangalagad sa Diyos. Labi na yun niyantong mga nag-alagad na si Ginoo. No? May desisyon sa pagpangalagad. Unya daw ilang gibati nga damon nga nag-alagad ko sa Ginoo, ni sinati manon ko mga kasakitan. No? Sa inyong anay man dahil pangitabo, may paog. Balik ko sa akong pinaboy kanyan to. No? Naanak ka may gala sa hagganan o tikangan o alagianan nga diin. Matod ka din mo diya sa matod pa din ni pagkabarog, pagka maligon o mahimog kang perfect ang isgutan din eh sa 1 Peter chapter 5 verse 10 ni Galagi Sword. So money, no? Money ang atong dapat nga masabdan unsa ang katuyuan sa Diyos. So kung mudangat man sa atong kinabuhi Galagi Sword, dunay lang tayo pipila ka mga minutos nang nabilin. Kung mudangat man sa atong pagpanalagad sa Diyos, ang pagsulay sa atong pagtuo, una natong himuon is dili ta mangutana. No? Walay kini bang not Christian ang atong mahimong pauna-una. No? Ngano man? Ngano na kasinati man kung naini? No, dili. Job 1 verse 21, ang sagingon din eh. The Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So, mo ni ang gihimong ni Hope. Na wala nang i-question ang Diyos. Nga Ginoo, nga nung imo magikuha tanan nga nanak ko, nga wala man ko naghimo og dautan. No, nga nung naingon-ani ko, nga nung gisakit ko nila, wala. Kung dili ko sa ingon ni the Lord gave, ang Ginoo naghahatag, huwag ang Diyos usap magkakuha nini. Wala nga matod pa ni Hub, kung ako man pagapatyon sa Diyos, ako sa gihapon magkasalig ka niya. No, labihan ka, nindot, may gala nga kibag sulundan ang kinabuhi ni Hub. Nga naman, kitang tanan, musinati mong yun o mga pagsulay sa atong pagtuo. Kung wala pa na ito, masinati atong panandaman. Kung saan na ito pagpangandam, pagsaling nga ito sa Diyos. Sa bisan kung sa mga pagsulay ni Mudangat na ito. No? Not questioning. No? Not question nga lang atong paghimuon. Kung sa pagyod, endure in patience. Ato kining daugon, pinaagi ang pagpailog. Roma 12, versiklo 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Iga lagi suon. Ha? Mauna. Continuing instant in prayer, patient in tribulation, rejoicing in hope, endure in patience. Muli, buhat sa Diyos nga itong himuon may gala. Kay mulangat, good day sa matag-usa ka na ito. Now, unsa may assurance na ito? Ha? Unsa may assurance na ito nga ang Diyos nagpaluyo yun? No, bisan pa siya mo tugot o mga pagsulay, apan siya nagpaluyo ka na ito, kakita atong madaog. Or, nga ito ka nang madaog. Unsa may assurance may gala? 2 Corinthians 1 or chapter 1 verses 3 and 4. Matutuloy ito. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort, who comforted us in all our tribulation. So ang Diyos mangigala, mangigsuon nga itong namahan, manggiluloyon, God of all comfort, kantong nanginahanglan o tabang, iyang tabangan, kantong nanginahanglan o kilibang, besan on sa man na panginahanglan, iyahang igahatag, o matod pa din he, who comforted us in all our tribulation, that we'll be able to comfort them which are in any trouble by the comfort within with wherewith we ourselves are comforted of God. Sabot pa sabot ang Diyos nagpaluyo o mapaluyo yung kinato. We are assured, magigala nga sa tanan ng mga trials na budangat na to,
God is in our back. Siya ang atong ka panalipod, migala. Siya ang atong kinibang kauban, no? Siya ang atong kasaligan, migala nga, mutabang sa mao nga mga kasinatian sa atong kinabuhi. Okay, last na punto nga about nato nga bilin-bilin nga nakaninyo mga higala, mga suking ti Panginoon. Ang Diyos nagahatag mga higala, nagapaabot nini nga mga kahibalo nagisgutan sa balaang kasulatan aron nga bisan pa man kita nahiagom sa kasakitan, no, maka sabot ta mahigala or maka hinumdum kita nga ang Diyos adunay gyud kining gitawag og simpatiya nga ni kanato. No, sama kang hug. Wala gid niya biyai ang iyahang pag-ila sa Ginoo nga ang Ginoo mangiluloy og yun. Ang Ginoo, ang Diyos maayo gyud bisan pa man siya kasakitan. No? So, mo usab kini both to Diyos nga mulungtad, magapabilin diya kay anato nga higala og kini bisan pa man kita mo-angom ni mga kasakitan. Hebrews 4 versikulo 15, Hebrews 4 verse 15 ang ingon. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So naa ang simpatiya sa Dios. Kung sa man ang dengatan sa atong pagpangalagad, doon ay may mga pagsulay nga din wala nato madaog, napildita, pero ato hinumduman. No, naagyot ang simpatiya kadunay sa Dios. Dili ta basta-basta nga biyaan sa Dios nga atong gilagaran. No, dili. Doon ay mga failures atong kinabuhi, pero atong unaon, God, usa siya kang Dios ang atong Ginoong Jesucristo, na di kayo nahibalo kung unsan atong mga kaluyahon. Feeling of our infirmities, may gala, naibalaan na si Ginoo kay sa dihang siya nagpakataon ni kalibutan na he was tempted like as we are. In all points, may gala ng Nixon. And then, matod pa sa Lucas 22 verses 31 and 33 or 32, naa ang gugma. Gawas na siya musimpatiya nga ni kanato, dili mawala ang iyang gugma na maoy atong paglaon ni Galaison. Balikon ko, we have failures. Doon na tayo mga kasinatian sa kapakyasan. Doon na tayo kasinatian sa kapildihan. Doon ay kasinatian nga wa na ito madaog ang atong mga pagsulay. Pero hinumduman na ito. Gawas na siya na doon ay simpatiya. Kinibalo siya sa atong mga kaluyahon. Doon na usab siya ay gugma sa pagtabang. Matun pa sa Lucas 22:31-32. Luke 22:31-32. And the Lord said to Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you. No? Si Satanas, nanimuha yun nga daugong si Simon, that he may save you as a wit. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. No? Doon ay gugmag yun ang Diyos kung matabang na ito. Matupa, ang kaaway, nanimuha yun nga madaog ka, napindi ka, pero unsang tinguha sa Diyos, I have prayed for thee, that thy faith fail not. Igalang isuon sa kinika, dako nga kalipay, nga nasayra na ito, naluyo dahil niining mga kasakitan na ay Diyos na nagpaluyo, andam utabang, andam na mo giya ka na to di as kadaugan. No? Mo giya ka na to di as kadaugan. Then, ang Isaiah 43 verse 2, kung sa gingon din na may gala mga isuon, nagpahayag ka na nga ang Diyos adunay na kung kinibang kagahom bisan pa niya na ng mga pagsulay nga nidangan sa atong kinabuhi. No? Dunay kagahom ang Diyos na mudaog ta ni inak ni anak may gala kung ato lamang saligan siya. Matod pa sa Isaiah 43 verse 2, when thou passest through the waters, will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, that thou shall not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Mauni ang saan sa Diyos may galang mga isuon, that buot niya nga ato nga hinumduman sa kanunay, sa panahon nga naata sa kagulanan, kasakitan, doon sa mga pagsulay nga mudangat sa atong pagpangalaga diyan sa Ginoo, ang Diyos, kung ato namang isalig sa Ginoo ng atong kadaugan, muna yung saan. Bisan pa kita maglakas sa

kita noon ang tinud-anay niya may gala nga pagtuog pagsalig sa Dios nga Hesus. Sa katapusang bahin sa atong pagtuon ining tagnaa mga suking tipunaw. Sumala sa Jacobo 1 bersikulo 12. Jacobo bersikulo 12. Kung ato lang ning daogon tanan, unsay nindot may gala nga kinibang reward o kinibang giandam sa Dios, alam niadtong niadtong nakasinati nga nahimong nagmadaogon, but gikayon ko na. Sometimes failure, sometimes pakyas. Pirumduman na ito ang Ginoo na ang simpatiya, na ang gugmas pagtabang, na kung mabangon lamang ta, munahutay sa atong pagtuo sa Diyos, dilita mubiya sa itong pagtuo. No? Ang Ginoo may gala, magapaabot, maghatag na ito niningasaan. Sumala pa sa Jacobo 1 versikulo 12. James 1 verse 12 says, blessed is the man that endureth temptation. Trials, no? Kauban na niini. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Pagkanindot, ninimausaan sa Ginoo. Kung nato lang daugon, pinagi ang paglahutay, pinagi ang pagpailog, ang ganti sa Diyos, sama sa iyang gihatag na tukanghon at tuos sa mga batunan. We shall receive the crown of life, higala Igsoon. And we all know, if we have that crown of life, mukha na may gala ang naghatag na nato o kinibang kabahintan, yan ang

0: size nga to sa CT scan din sa atong programa. Idol lagi suon, alang sa inyong katuyuan sa mga pangutana o sa pamanang inyong ipaabot, ang atong text line abri kini 0938-405-5747 0938-405-5747. Hangtod sa sunod na itong panaguban, ang Diyos magpanalangin kanimo.
1: Inihuli ng inyong napatibuyo sa katibahan na natapos na usap ang atong tulungan ang Diyo. Sa reforman ito, kini inyong nalagad sa kanginang temporaryong manamili diha kanimyo upan ang pag-inom pula na silang nagkabasa. Nagkabatalingkong pumituman sa pulong sa Diyo. Kaya yan ang hanon. Ako sa kinasingkasi ng gadamit kanimyo sa pagpapinom kanina inyong maong tulungan ang Diyo. Sa reforman ito,

0: Ludi.
1: Oh, ud siya man urak.
0: Labing kay ka kay Lula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
1: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
0: Ni exciting? Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
5: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon na akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
6: Nagita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
8: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, o saan na adik to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo ug libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.

0: friends kong adunay kusog nga pag-ulan, mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Kapitan Lodi. Acik. Kap, dito sa mua ba?
2: Ha?
1: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
2: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking rama na siya, amo.
3: Mga katrupa, exciting!
0: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Katemilio, Milisa Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay may magkatulog o bayo niya. Magkamatulog ko dugan na sa pagbalik katulog. Manatini ka tuwid niya din kung makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniya to bilyo man. Masama ginang ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagi bala? Iintagali mabayad sa tuition mo?
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bana.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting!
6: Mga katrupa, exciting!

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Orak, Kapitan. Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Garon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa.
0: Exciting!
3: XFM. XFM.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapit.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito ko kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyo dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dyan si Aaron James Magikis. 20 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol kaayo, penme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solvag sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, closer ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero hindi malikayan na bimaong doon ay batiyon sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3. Kaya sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik din ako ang moral lagsip pero may nga akong pamati sa lawas. Hindi na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ako din.
12: Dili na lagi.
11: Kahit man na usab ang imo huna-huna, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, uy.
11: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, arong ganado ka? Sige na.
12: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Natawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapak ka, ayaw ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Pago pa gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas permi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines o nanginahanglan o rescue. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, parle pagod. Pakurati na gani mo kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
15: Exciting.
16: XFM.
17: XFM.

0: Mitra.
1: Ano ang putot ng ka?
0: Igun ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
1: Onya, unsa connection?
0: Unsa connection? Alaman, wana may nagpadako na ako. Mau nang hantod karon, putot gyapon ko.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

Ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa lugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: XFM.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, muri at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy na akong June day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman. Unsa na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuon? Walag yun?
7: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga wasura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
14: Katrupa, exciting!
0: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
4: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Amin din kayong iniimbitahan po na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
5: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
4: Tama,
5: dahil
4: Doc.
5: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
4: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
5: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga akong naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam ng panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong punta, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrition tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
4: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
5: Batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
4: Chabacano. Oh, broken Spanish.
5: Buenas noches, tama ba?
4: Ayan, tama.
5: Tumama din.
4: No, ha? Maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanganyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ako din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
4: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyo pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So atin po yung konsulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
5: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng ala. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach. And also yung alcohol, di ba? Eh, pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol eh. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang, kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat, na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura. Eh doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat.
4: Sugat.
5: Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw eh, yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer, na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp. Burp ka ng burp. Ano? Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods. Okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
4: Yung iba, Dok, ang suspension nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
5: Saka almost, ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilinis sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm-hmm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
4: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
5: Oo.
4: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
5: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Ano? Mm-hmm. Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
4: Mm-hmm.
5: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong, yung mismong sikmura natin.
4: Mm-hmm.
5: Okay, so yan yung H. pylori. Nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication, na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung inumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
4: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
5: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks. Bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-uopisina, office workers. wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
4: Mm-hmm.
5: So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
4: Mm-hmm.
5: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano.
4: Sa balat
5: mo.
4: Na may sugat. So,
5: talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
4: Nakaka-irritate.
5: Nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Mm-hmm. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga namamaga na yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
4: Mm, yun nga.
5: Saka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
4: Mm-hmm. Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
5: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
4: Nako.
5: Oo, may mga
4: kasi
5: tao
4: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
5: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom.
4: Mm-hmm.
5: Because they have the capacity to digest milk.
4: Mm-hmm.
5: Dahil sila nga, yun ang design niya ng tiyan nila. Mm-hmm. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process,
4: mm-hmm.
5: nagre-react na tayo sa milk.
4: Naku.
5: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura.
4: Mm-hmm.
5: Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
4: Akala
5: pero
4: natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
5: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan lalong ano eh
4: in the long run pala
5: tindi eh.
4: Nako.
5: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan, mm-hmm. yung fuel tank mo.
4: Oo.
5: Oo, yung supply ng fuel mo.
4: Mm-hmm.
5: Talagang malaki ang discomfort mo dito.
4: Mhm. Ayun ah. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach. Mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman. Ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
5: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Eh. Mm-hmm. Sabi lagi mo nga sinasabi,
4: yes, Doc.
5: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin
4: mm-hmm.
5: pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad mm-hmm. ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori.
4: Mm-hmm.
5: So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan.
4: Mm-hmm.
5: And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural home remedy, yung repolyo.
4: Mm-hmm.
5: I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
4: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: So mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
2: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
2: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Na-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot kasi dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So, yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, nakahindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
2: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yun, nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
2: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko noon mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold. At saka, itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
2: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algi kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol na yun. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba, bad mo, ano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko, syempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
2: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
2: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam para nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatira?
2: Norlin Reyes Orot ako, taka Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Theme Lance Pharmacy.

0: yung kape na habang hinihigop mo, eh, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga eh, sa termino ng iba eh, na-addict ka sa kape. Mm-hmm. Eh, ito po, eh, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw eh baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin, eh, one of the best seller na laging nauubos. So, ang dahilan, eh, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
1: And, syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Oh, sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na-addict to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang

0: Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyo
2: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Hello, hello, hello. Okay ra akong tingog. My precious. Nana, ni karat na po. Hello, B. Mayang gabi sa imuha, diha. Ay, gapa ni hapon pa ka, be. Wawa. Anong late naman kayo na gapa ni hapon? Gapang luod na gika, no? Kasi garan man good sa mga dugay man ni hapon, it's either na bag-ura po na uli, ikan sa trabaho, or nanluod. Gilambing pa, Diyos ko, Lord. Ayaw papas mo. Bahalag maglalis mo diha. Bahalag magkinaunsa diha ang kalibutan. Di ka dapat magpapas mo kay na the most painful way to die is ulcer. Kaon diha? Sagdi nga galalis mo diha? Ha? Kaon could be. Unya, pag humani mo kaon, after 30 minutes, inuma ang imong Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang produkto sa Yes to Health nga makapalig-on sa imong immune system para malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Once again, welcome po sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Hangtod alas 11 kita karong gabi una. Walay script. Parang mag-script. Kasi ngayon nga ga-script ko lang. Kasi pag ituyok na mo mong kamera, dili wagi uso ng mga script dire. Ayun si pang chismis diha. Wala na yung uso.
1: Chismis! Oh,
0: we speak from our heart. Insyo, mangkaoy. So, gaba sa lugar mong script? My God! Situon yung samo. Bito, Bioy. Mag-chismis kita karong gabi una sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan pero ato gihapong ibalik. Siyempre nga ito ang programa gipaluyohan usab sa Turbo Man Enhancer pampalig-on sa immune system. Sa mga kalalakihan aron adunay kusog ang inyong mga tuhod sa panahon ng pagiglabing-labing ka sa imong partner. Halag yun, oy. Nagpila mo na, oy. 85 pesos lang naman na, bi, oy. Oh, di na nani mo ikapobre, bi. Oh, pandungag na sa kusog aron di maguba ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Pwede na usab kining ginainom sa mga kababaihan tungod kay maghatag pud kini sa ugana sa pakiglabing-labing. Turbo Man Enhancer mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Para po sa tuwang Sir BB question for tonight. I feel good. Palagpagaw. Pagaw, balagpagaw basta kay makatingog. Ang ating Sir BB question karong gabi una, gipaluyohan usab sa El Ilyon. El Ilyon Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad og dili basta-basta pang international nga brand, pili agayod nga magpagasolina, magpa-change oil sa El Ilyon Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan pero kung diri kas bukid doon, naa kay branches sa Maramag, Valencia and diri sa Malaybalay at bang po sa Polymedic ang isay sa atbang sa Balay-Balay City Hall. Oh! Unsay feeling anang imuha? Hoy, imuha tanan, manggod. Vizaw. I-change na siya, Vivizaw. Unsay feeling anang imo tanan? Sige. Unsay feeling anang binga imo ang tanan? O, imo tanan, imo tanan. Imuhang sugo, ikaw ang tuman. Ikaw ang imuhang sugo, ikaw ang lihok. Ha? May mga ingon ana, nakasuway na ba mo ana? Kanang imo na lang yung tanan, pero ang kalipay iya tanan. Wa kay labot. Pagkalisod na lang yung Veve. Zero 0945-443-5869 na ang atong number karong gabi una na pwede ninyong matawagan or matexan para po sa inyong mga reaksyon sa toang Sir BB question. Pwede po ka mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Ipalihog ko, biha. Pa-follow, pa-like, og pa-share po. XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita, madungog sa XFM 88.3 Cebu City and sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab kita sa ilahang official Facebook page. Maayong gabi po, once again, the ever duper. Walang katapusang pagiging solid katropa. Maayong gabi, Mami Jacqueline Labi.
2: Thank you!
0: Thank you kayo, Mami, ha? I hope you are doing well. I hope na humanak kasi mo mga trabohoon o makapahuway na kadiha. Kay ugma, kumbati na pwede. Maayong gabi po, kang Monski, anin yun, kuwer po.
2: Thank you!
0: All the way from Cebu City, si Lian Cotamora, Matilos, maayong gabi po. Charlene, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon.
2: Happy birthday!
0: Especially po sa ko ang BFF diha sa May Cagayan de Oro City.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday, friend Nicolo Anitan Salvador. Ang akong wish lang gid sa imo is matupad po ng imuhang wish. And please don't forget na whatever happens, may it be bad or good, na arag yung permitted rin sa imuhang kiliran, sa imong likod, sa imong atubangan. Wala man may financial support nga mahatag sa imo sa pagkakaroon, kay pait po. Nangita po niyo ka na mga problema diha, unsaon paggasto sa ilang kwarta. Welcome ka ayo midiri. Namudawat anang inyong problema. Pero friend, always remember na ang tanang butang dili tungod sa kwarta, kung dili tungod sa tuang panaghigala nga masing layo kayo ka, ikaw ug ikaw gihapon, no way. Char.
2: Happy birthday mo ba?
0: Yeah. Send location, friend, kay magtagay ta. Ate Darwinda Botolina Antipatsa.
2: Thank you!
0: May gabi ito, napakagdavote. Pasalubong! May gabi ito sa imuha tiha o sa imuhang sa tong pamilya diha. O, oh, Antipatsa family, especially sa mga Lamino. Karoon diha sa may Valderrama. O, Kabang Lasan. Ooh! Kati Lars! Ay, may gabi, moms! I miss you so much. I miss your spaghetti. Minga ko sa mga spaghetti, moms. May gabi iri ha. Kapoy o niya, walay kapalit. May pagwa. Lisod kayo, moms, no? Nga imuha ang tanan-tanan. Pero ang credits kay ilaha. Kasaway na kanak, moms. Especially sa mga single mom, diha. Nga naminaw. Oh, tingala ka nga kanang namuhi, kanang nanginabuhi kag malinawon. Ikaw ang nagbuhi sa imong anak, sa imong mga anak. Pero wow, magka-post ang other side of the world. No? Hindi ako magte-tell. Talaga, no, kapag ka mag-grab sila ng credits na, "Uy, anak ko yarn." Hoy. Sustento po diha, uy. Oh, hakog. Ako kaget sa ani Monski. Asa ni nga? O Mariza Ladia, may gabi diha. Assalamu alaikum. Diya sa mga taga Madaom, Tagom City.
2: Thank you!
0: Salamat kay Mami Josefina Tinambunan. Oy! Dai, may gabi diha. Dai, Marisa Payot Banga Kahes.
2: Thank you!
0: May gabi diha sa imuha. Dai, I miss you so much. See you, puhon-puhon. May gabi, Ninang! May gabi, oh, may gabi sa ko. Oh, asa mo, anak? Gihimo kong Ninang sa kasal. Kala mo. Wala na tayo madu. Ing ani na tong edad, Ninang natas kasal. Lagi Ninang na miss kasal. Pero kanusa pa may kaslon. Kapoy kaayo nang oy maglabad imuhang ulo kalot bisag dili ka tol o ikaw nay mo trabaho ikaw pay muluto og pagkaon iniguli maglabad pa imong ulo aning ubang tao singgitan pa nang o singgitan pa nang problema sa partner ayay. Mga pinagdadaanan si Ryan. Ay oy pamayad na mo. Mga luoy na kaining amuang kuan diri o among banker diri si ko. Kaluway taon sa mong banker, oh, si Ryan Guno Adlaw, hindi sa May Tagum City. Maluway po mo sa mga naminaw karon nga kailan ni Ryan, o nangutang kang Ryan. Tumayad na mo, ipang-mention mo. I miss you too, Dai. Salamat ka, ayo, Dai. Sige lang, punpun, magkita-kita, nagyahapon ta. Ate Darwinda, Botolina, and Ante Patsa, maka-impactas ka o galingon. Og makasamot, og kagwapa na ko. Ana, Dana. 9 PM na humanak, basic, mauni ang life, mojo na ang life sa mga OFW. Saludo ko sa mga OFW yung nagkapaningkamot. Nya pag-uli sa Pilipinas, ikaw pa'y libakon sa imo mga kaparyenti. Ha, ano? Palakpakan! Nga naman! Wadyo ko, dalig chocolate. Ano ba? Pero daghang kasi sila gyaw yun, no? Wako, dalig chocolate. Waman lang ko taga-igwarta. Hilas ka ayun. Baga kay yung mga gold si yung liog. Wala man lang yun siya nakatunod. regards ko sa mga ingon-anang ang klaseng pariente. Missing you so much. Tinambunan family, may gabi po. Ang feeling ko nakakapagod kapag ikaw po lahat ang gagawa. Kaayo. Tinood lang, makadrain gid siya, nga kanang imuha gid gani ang tanan. Makadrain gid siya, pero kung na kay partner, matanong ka og partner nga kanang mutabang gid sa imuha sa hirap at sa ginhawa, not necessarily ng imuha yung akuon tanan. Dapat, kamo sa imong partner, dapat meet halfway lang gid mo. Dili kay, ikaw lalaki mang ka, kaning-kaning nga trabaho ah, kay pang lalaki mang gid ni, para ni is imuha. Ayaw! Dili, kung kaya ni mo trabahoon, isip o sa kababae, kaya ni mo trabahoon ang trabaho sa lalaki, trabahoan na siya para po makatabang kasi mong partner. No? Ikaw po nga kanang lalaki, kung kaya ni mo manghugas o plato, o di kay mukaon lang ka, di ka kabalo manghugas. Kung kaya ni mo manilihig din ha, kung kaya ni mo buhaton ang trabaho sa usa ka babae, dapat mo trabaho po ka. Maunay sikreto sa usa ka malipayon nga pamilya ang magtinabangay sa sulod sa panimalay. Dili kay iya ang tanan, ako ang tanan. Ninang kasakasal, nagpasabot nga wanggits na ka. Kuri. Coyote. Ruena Tundag.
2: Thank you.
0: May gabi eh. Sige lang, Ate Darwinda. Okay ra kayo. Dawat-dawat. Dawat na ako kung edad te sa kadugo sa pagkadugo sa panahon. Dawat na po na ako ang pagtungtong sa 2027. Maabot na ang panahon nga. Mugamay mo taas na po na kong edad. Okay. Kanos ato kaslon ang anak? Nikinsa, kaslon ba di ay? Ha? Loko ba lo? Ano ba di ay? Dili ko updated. Di ko updated na di ay. Ay, may...

0: sa mga mag-asawa ha, dili pwede nga iya hatanan, dili pud pwede nga imo tanan magtinabangay gyud permanently para mas ligo ang inyong pamilya. Pag abot pod sa pakiglabing-labing, dili pwedeng imong balibaran ang imong asawa or imong bana kay diha magsugod ang dakong problema. Solusyon: Turbo Men Enhancer. Ang ating Turbo Men Enhancer dunay maka enklavo huwaska, perfect na perfect po para both sa kalalakihan o sa kababaihan mag-asawa nga need og extra nga enerhiya aron ilahang ma-perform ang panginahanglanon sa matag usa. Di gina pwede maiwasan, di gina pwede nga imong balibaran kay imuha ng responsibilidad. Ang ihatag ang satisfaction sa imong asawa or sa imong bana, kung kulang na sa kusog, mag-Turbo Men Enhancer na.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up. Subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for

0: the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo.
1: Turbo, handa ka na ba?

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Dili gyud pwede nga dito magpagwapa-gwapa gamay na unsa di moy. Sorry naman. Yung mga panahon nga malangay-langay tagamay nga mubalik sa ere, gapanudlay pa ko. Sama mo. Kaya ani, gadali-dali ko. Ako kapanudlay. Sound naman lang ni oy. Samot na kita di mahalin, ani. Ay, nako, B. Oras na ba para matulog na? Ano sa'yo pa kayo matulog? Uy, pagmata sa diha, pangape sa diha. Kung saan pagtulog na nag-duty man di ay kalain pag matugan. Na, dili pwede tulugan ang pagtrabaho, biha. Kung naka-duty ka karon, kinahanglan nga nagmatagid ka, magsigagid ng imuhang mata because you have to be awake or else basing pagmata ni mo ugma sa buntag, gikawat na iyang heart. B, kung gusto ka nga magmatagid ka, nga kanang di ka ba tiunog duka, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ooh! With glutathione and collagen. B, ang atong Santon Gold Coffee Mix, isog gagin siya nga kape. Pero ang kaaninot manggun ani, kay aside sa isog siya, dili siya mag-cause og insomnia, plus tambal pud siya sa imong mga balatian. Ooh! Pinaka-main na ato ang ingredients sa ato ang kape, ang ato ang mangosteen. Nako, B! Oh, daghang kinasyag mga benefits sa imuhang kalawasan. Liman ka kung panggabi ang imo ang duty, need ni mo og kape, kanang kape nga matabangan po ka nga maayong imo mga balatian, pilia ang kape nga healthy para sa imuha, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Pwede usab ka makapalit diri sa ato ang opisina sa XFM Bukidnon. Saka lamang po diri sa my second floor sa Tala-Tala Building sa daan nga PhilHealth Office. Balikan na tong ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang imo tanarn? Dili lalim, dili po siya sa yun. Oh. Ma'am Charlene, may gabi idha sa imuha. Ma'am, ask lang ko, teacher baka in real life? Secret! Dili ko magsaba. Ay, kamo ba kay... Kung andyan ka imo ba? Secret! Secret! May gabi idha. Ma'am Ann, aba po, all the way from Singapore. May gabi idha. Sa host nga gwapa ayo nagpalag. Mauan ba? Mga lain ba? Basta isi kong ina nga gwapa kay mga ayaw ko pinaskuhan pagka December. Sa BB question for today, shout out pang OFW, kaya pa ba? Laban lang, bisag hangus na kay usahay at uagintanan. Ambot lang po bito, no? Na yung mga mindset aning kasagaran mga kaparintihan ay, sorry ha, dili na ko intention nga marag masakitan mo sa kong iingon, pero realidad bangod na siya. O sa hay, ang kasagaran nga mag-down sa imo, imo mga kaparintihan, mayingon na sila nga, hay, hayahay naman kay ang kinabuhi. Wala siya kabalo nga, in taon, domestic helper. Kapag ka domestic helper ka sa laing nasod, imo tanan, luto, laba, hugas, hinlo, CR, tanan-tanan. Pero ang tanaw sa imo mga kaparintihan, dato na kay ka, hilas na kay ka. Labi na din, animo pa utangon. Ay, nako, ang daming sinasabi. Feeling na ako rin nagpuyo sa balay. Alaw, eh, Ma'am Charlene po doon. Pero Ma'am Charlene, actually, same. Same tag ka ng panguna-una. Kapag kadilibito ko tabangan sa mga trabahoon sa balay, feeling na ako rin siguro nagpuyo rin sa mong balay. Ay? Wala mo siguro ko'y laing kauban. So, wala sila invisible na Invisible. Ma'am Jovita Paulito, may gabi po. Thank you! Salamat kay Simong pagsilip sa Facebook Live, ma'am, ha? Pwede po mga mag-text sa to ang number 0945-443-5869. May gabi po kang Orly. O, salamat Orly ha sa mong pagpaminaw. Si Glenn Tumakin all the way from Cebu. Salamat kayo, Glenn. O, sa mga naminaw karon sa to ang programa. O, basin na ganahan po mga magpagawa sa inyong mga hinanakit diha. Pwede ragid ka ayaw bitaod taod ang ato ang live putahe confession. Adili siya live. Wala mas double B. Si double B na busy ngayon kasi end of the month. Ganyan talaga si Double B kapag ka end of the month, dili na nimo siya mahagilap anywhere. O di po na nimo siya ma-abdan kung asa-asa, kung ana siya, busy kay na siya. Pero wala gina siya love life. Ang hirap. Halos ibaligyan na gina ko na si Double B sa kahanginan, pero wala pag gihatag sa Ginoo sa iyaha ang the right, ang the one. You are the one! Sige lang kay... Isil po kayo, maminyo na si Double B puhon-puhon. Basta gulat na po siya panahon sa tua. Oh, same-same na ba may ida di Double B. Oh my God. Sao na lang ni Double B. I mean, gabi di asin mo ha, Double B ha. Double B of El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto mo makakita ni Double B, wala laing gwapo nga BB boy. Nga mag-waras-waras na siya. Nagpasupaso na siya din ha sa kawanangan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kawanangan, yun. Dako mag-uking space diha. Unang akong tawag anak kay kawanangan. Oy, bitaw ha! Once again, atangin ninyo taw-taw na nga tuang putahe confession o sa kakaagi na pod sa tuang bibi ang atuang madunggan o masayran nun niya taw-taon. O para gihapon sa mga interesado nga magpadala sa ilahang mga problema, labi nagproblema kung unsaon paggasto sa kwarta. Oh my God! Ingit ko! Willing kay Kuana. Ha? Pwede ko ninyong i-message sa XFM Bukid noon. Ibutang lang di adto na para sa putahe confession care of Cinderella. O, ay mo pang hawa din ha, plus star na, lingkod na. O, pag-position na gamay kay taod-taod, ato ng sugda na nga to ang programang Rated SPG. Ubay-ubay na po na nga to ang mga nakasalamuha sa to ang programa, no? Mga nagsalig sa to ang programa nga magpagawa sa ilang mga hinanakit. Importante yun being nga mag-voice out ka sa imuhang gibati. Kay ang may tabuan na kung imuha na siyang luom-luomon, mas stress ka, and then pag once mas stress ka, maapektuhan ang imuhang immune system. Magluyang imuhang immune system, tapos dali na dahin kakapuyon, masakit na dayon ka, and si bako palayo, basig mas lala pang imuhang maabdan, ana, kung dili ni mo tagaan og chance ang imuhang kaugalingon nga maka-express sa imuhang emosyon. Monang ni Ami sa amuang programang putahe sa gabi, andam nga mutabang sa inyuha, nga at least man lang, maibsan ang mga kahiubo sa imuhang dughan. 0945-443-5869 ang atong numero na pwede ninyo pong tawagan taod-taod or pwede ninyong i-text pod kung gusto mo magpagawa sa putahe confession. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version! Balik ko taod-taod pag-uman po sa pipila ka mga pahinom dorm.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagtulo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol.

0: looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Atako, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, halo, himot ko.
5: Wait lang saha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, obo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: nang akan ta uwi. No kana murag nganong man. Nganong kini pasakitan mong kunyo gabi na man tang dako. Welcome sa tawang programang Putahi Confession. Be once again. Kini ang programa kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga gibating kaligut-gut, ya, sa imong dughan. Andam ko nga maminaw sa imuha hangtod alas 11 karong gabi una. Ako po si Cinderella. Dili ko DJ. Ha? Usa ko kayanong lungsuranon sa Monikintasyo sa XFM Mati City. Bitaw, ayaw lang ko ninyo ikuan ha, kanang sigtawag-tawagan ng word-word nga DJ kay di ko ganahan. Dili ko DJ, tabian lang ko. Tabian lang ko, pero dili ko DJ Pepe. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Unsa kahay batio ni mo, B, kung usa ka ka-professional tapos na akay nagustuhan pero di ganahan ang imong pamilya. Ooh! Ang reason nga nang di ganahan imong pamilya sa imuhang nagustuhan nga bae or lucky, tungod kay ang imuhang nagustuhan ginamaliit sa imuhang pamilya. Ooh! Di na ko maglangay pa once again. Welcome po sa toang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.

gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ko sa pangalan Christina. Usa ko ka-engineer. 23 anyos. Og adun ako'y kauban sa trabaho. Nga nagapanguyab sa kuha. 30 anyos, Cinderella. Kauban ako siya sa trabahoan sa usa ka construction site. Ang iyang ranggo, usa siya ka labor or helper. Samtang ako ang ilahang engineer. Single pa siya, Cinderella, pero naa siya'y usa ka anak na 2 years old. Ngaog niya pa wapagidaw niya nakit-i sukad-sukad tungod kay gilayo sa iyang ex sa iyaha. Good provider siya, Cinderella, kaysa panahon nga manglaag mingduha, nagapanglibrigid siya sa akoa. Above minimum ang iyang sweldo, masking helper lang. Karon, Cinderella, nanako sa parts sa kong life nga na-inlove na gid kog pag-ayo sa kuang helper. Motong gisultian na ko nga kuang ate regarding sa kong gibati nga gugma sa kuang dughan. Abi na ko, tungod kay ako ang breadwinner sa pamilya, tanang desisyon na ako sa kinabuhi. Okay lang sa kong mga igsuon. Upon Cinderella, nagkamali ko. Ang una na akong nadungogikan sa kuang ate, ang pinakadako nga dili. Dili siya musugot sa laki nga nanguyab sa kuwa. Kay ug niya pa, helper lang daw o dili kaya mahatag ang ako ang mga gusto sa kinabuhi pag-abot sa panahon. Cinderella, wala pa may label sa laki. Pero feel na gina ko, Cinderella, nga murag kami na tungkol kay among feeling sa matag-usa parehas. Gusto ko niya o gusto pod na ako siya. Karon, Cinderella, ang akong ate wala nakaantos. Iyahang gishare sa akong kuya na nakagusto ko sa akong helper. Gikatawan ko sa akong mga igsuon. Kay ngano daw kuno? Professional man daw unta kuno ko. Pero nganong si helper amang kuno ko ma-inlove? Sakit kayo, Cinderella, nga nakaingon ani nga pamilya na okay lang man unta kung dili nila dawat tungod kay bata pabod ko o ganing laki magulang pagid sa kuha. Pero ang mali ito nila ang usa ka tao just because maunang ihang trabaho ang dili na ko madawat, Cinderella. Sa karon, gahun-ahon ako nga makigtaban na lang ko sa laki nga di pa man ako ah. Sa laki nga di pa man, wala pa man may label. Pero dako na ang ako ang gugma. Cinderella, wala ko kabalo sa kong buhaton. Kibasig tama pod ang ginaingon sa kong mga igsuon na basing pag-abot sa panahon, di niya kayang ma-provide ang akong gusto. Aminon ako, Cinderella, na ako'y pagka-materialistic kamay. Kung dili ko musugot, nadili na ako siya makuha. Pero pagkauban na ako siya, Cinderella, malipay na ko nga mukhaon nagkwek-kwek sa kilid sa dalan. Malipay na ko nga magbuko juice. Malipay na ko nga mukhaon og maruya. Basta kauban lang na ako siya. Mangayo ko sa inyong mga suggestions. Mangayo ko sa inyong mga tambag. Kesa dinuod lang, galibog na ang akong utok. Para sa Putahe Confession. Christina.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inuman ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tiko Ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabag ni sa inyo, kinakatabag.

0: ikaw mo ba dinong? Hala, sukal karon, mag-shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Bebe. Itong life bitaw na usahay ba kay kanang ano nagkaglamok ron? Ano man ni Ingi? Nahuro, actually nahuro itong kagpaak-paak, pati pa akong babagipaak. Dito siya lamok. Kwento siya kanang nag-pretend siya nga lamok. Pero dili siya lamok. Bitabi, balik kita sa itong programa karong gabi unog. Atong balikan ng istorya po sa itong letter sender na si Engineer Christina. Unsaon tara lang man ni Oy Architect Engineer Eric Becerra. Ang usa ka engineer na ito dinhiya na in love man in town, pero as per her, naglisod og dawat ang iyahang mga igsuon palanggan ni so unsa na lang gid kaha kung tibok pamilya na ang makabalo about aning iyahang kagustuhan sa iyahang kasing-kasing. Actually, B, wala man gid tay kanang wala tay karapatan nga pugngan ang gusto sa usa ka tawo. It's just that that's durian. Yeah. Hindi ko sinasadya. I know that you don't like it. Yun. Di na ito pwede pugan ng usa ka tao kung may in love siya. Kaso lang, ang iyahang atong iyahang kuya karon naghahatag na sa iyaha og signal nga dili gyud pwede. Nga dili gyud sila boto sa iyahang nahimong uyab. I have the strong feeling nga murag tama ang imong giingon nga ginamaliit sa imong mga igsuon ang imong, di ba man imo siya uyab, mo may label. Pero diha naman guna siya padulong good. So quote unquote na nila nga dili gyud mo bagay tungod kay ikaw usa ka engineer, siya usa ka helper lamang. Ano na dyan mga ingon-ana nga tao ba no? Kanagong, kuan kay ba? Grabe kay makapang-down sa isig matag, Grabe kay makadown sa matag-usa. Kanang, lahat mo na ingon-ana, uy. Hi, Kang Nasus, Oknald, Nizol, mayang gabi, igwapa, charot. From Cebu Pardo, si Susan Blanco, the I need. Thank you! May gabi, Ate Susan. Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una. O sa mga, salamat kayo po sa inyong pagtawag. Ha, wait lang, kaayo ha. Ato ning tubago ninyong tawag sa taod-taod, sa taod-taod.
1: Pinawa!
0: Tarungan na Cinderella ha, noong sa day kadi ha. Na broken busaya ka na. Good evening, Cindy, watching from fishing boat. Dristo nga sa kadagatan sa Palawan or sa barko panagatan. May gabi ide sa imo ha, Sir Tribunalo Jordan. Ato ning tubagon siguro ning tawag, no? Wait lang ha. Napamantay igong oras. Ato ning tubagon. Wait lang kayo, biha. Ako na i-connect sa ano ang ato ang Dobby.
2: Hello.
0: Hello, maayong gabi.
2: Gabi.
0: Maayong gabi. Ikaw, kinsa ni Palihog?
2: Sa Pedro Nebe, sa Karkar.
0: Ay, yes, may gabi. On sa man imuhang matambag sa to ang letter sender na si Engineer Christina.
2: Ako yung katambag niya, Beno. Unang-una, ang mga iksoon niya, diligid makahinanaw niya, diligid makahatag niya sa diliangay ba?
0: Mm-mm.
2: Pero, sa iya lang gingon, mas materialistic siya gamay.
0: Mm-hmm.
2: Gusto ginakwaon. Sayang giplanong kwaon siya may mabiktima ana. Kay kung siya na sayang pagkuha niya siya mabuntis niya kanang laki na nanay anak duha na katuig.
0: Oh. Pero wala pa siya, wala pa doon nakakita ang laki sa iyang anak.
2: Wala pa kakita.
0: Oo.
2: Iba na sa daan nga nanay anak.
0: Oo.
2: Once nga mo mahitabo nga makuha o makasila na.
0: Mm.
2: Ya. Mabuntis sana siya ngayon magbalik og makigbalik ang ex niya sa laki.
0: Ah.
2: Kay nanay si anak. Mas bugat man tong una kay nanay anak. Yeah. Sa nila nga muna akong gingon niya. Unsa matawag kaday nga engineer mataka. I-manage una ang imong kaugalingon. Una ka mahigugma sa laki nga wapay ka mo.
0: Mm.
2: Tumana ang kuna og magayo, engineer maka. Kibawan mo ang kamuplano. Kibawan mo ang kamuplano og balay. Sanat pa sa imong kagalingon. 22. Oh, 23 pa imong edad. Mm. Bata pa kay ka. Ikumpara sa laki, 30 na. Kung ano na, una ka may gugma sa laing tao, kay gugma, daan ang imong kagulingon, karoon di ka magmay sa kauli kayang adlaw.
0: Hala no?
2: Oh, muna akong ikuha niya, looy man sa daya siya.
0: Oo.
2: Kay kung ang gugma mo yung gugma ang iyang palabihon good, siya may alkansi, kay nahigugma sa salaki, mo pa sa kibawag, nahigugma man niya.
0: Oo.
2: Nahigugma lang siya, kay puno hayo, librehon siya pirmi.
0: Mm-mm.
2: Mauna ba ginailigong tubag para higugmaon yung laki? Kung mo kayo gilibre sa sige?
0: Basing po na maulo lang ang lalaki, basing makuna-huna ba, basing, maglibre ko anis kay engineer Vietnamo ni, basing, umaubasin sa out of kaulo lang niya mo, nang ginalibre niya ang babae, pero, pag-abot sa feelings, amot lang po.
2: Oh, gani, ya, dako kayo sa gugma, gugmahan kayo sa laki, na wapag kayo sa kibaw, ang laki, na gugma ba niya sa tinudan, ay?
0: O, pay label.
2: Pay label. Ya, dali magka, may gugma sa laki, wapag, dili pa sila?
0: Mm-mm.
2: Na ako, muna akong ikagawa niya, be. Nga nga magawang si Kunyano, edad. Luoy kayo biyang, ang iya bitong, ang iyang pakaedukada, nga nga engineer siya, sayang baya. Dili man ingon nga, gilockdown sa natong laki kay, nga nga helper lang.
0: Mm-mm.
2: Pero, wabi ay basol nga maguna, pero may binang nasakawa, nabay sa awahe.
0: Mogali.
2: Muna nga akong ingon niya, ang magplano mo ikag-usa ka balay or usa ka building, gamay kay imong kagulingon, gamay kang imong pagkatao, pinuha sa kuno ang imong kagulingon o angay baka dihang napita. So, muna kung ikakuha niya binga, kung may gugmam sa lain tao, nga pa sa musuhito, yan, hibaw niya siyang nanay anak, daan, yan, sana, nga pa kakita, pero nga nahibaw niya siyang nanay anak, akansi mo siya kay ang katong ug magbalik na sila gang ex. Nya. Ug siya na biktima na sad kay sa iya pang istorya materialistic siya gamay.
0: Mm.
2: Iyagi kunong kwaon. Sabi kwaon niya. Kasi siya may makuha ana. Siya may mabiktima.
0: Oh, ang pasabot niya sa materialistic siya, di ba kay syempre, engineer mangid siya. Ang gusto niya kanang limbawa gusto ko mo kaon og ice cream, dapat mo kaon gyud ko no siya og ice cream. So, what if example dili maka-provide ang laki pag-abot sa panahon? Mao na yung pasabot nga kung gusto gyud niya, gusto gyud niya.
2: Yeah. Ang gusto niya, yaging gusto.
0: Mm.
2: Pero mananaon pud niya ang gugma biya di na malungagwa na may bugas.
0: Yun.
2: May mas maayom ko tato be kung dako sa gugma sa laki bisag dili pa sila. May madaguto nga nakay gugma na pagkay kwarta.
0: Yes, tama gina.
2: Oo. Kay kung gugma lang simbak og mabot ang panahon nga nanakay anak. Yan nakasakit imong anak.
0: Oh.
2: Ang imong pamilya nagilaid. Ya. Yan imong mga igsoon. Dili na nimo, di na matagad di mo, kay gidid ang nakadaan, yung magsupak ikas gusto, di nakakadol si mong pamilya.
0: Oo.
2: Uh-uh. Sa ending, siya ay katapusang makaluloy.
0: Kana lang.
2: Oo. Muna ako ikuha niya, Binga. Kung ako pa'y siya, mintas karon nga, wapay sila, niya ginahunaon, o asa sa mong sukat, iya ba lang patuyangan niya ang gugma nga dili pa wapa sila i-label?
0: Mm.
2: Mabiktima noon siya nga biyaan lang siya ni Kuman.
0: Na, advance report kayo ba?
2: Hey, ang ako manggod, ako lang gikuag basi, babi. Ang laki manggod, nabaw na namugi anak. Mm. Sama raman, siya raman nag-unay og bitik siyang liog. Sa iyang problema.
0: Mm-mm.
2: Problema magina pa doon, kaya kung ikon, palitan. Kung halata siya nga nagpakita siya kung gusto sa laki. Ya, ang laki sa ug sakyan sa laki kay nga engineer lagi siya.
0: Oo.
2: Mahimusahan sa laki kay dako gusto di. Laki good di. Ya, dako gusto ang babae di. Mag Mangre, pamugyan uban, kalapang dakot nagpaila ng ako. Iba ba?
0: Hmm, pala yun. Sige.
2: Oo, niya. Pala akong giing, muna akong giing mong muday. Ano na, ato sa makadaghan dahi. Ug, insay sakto. Ang imo bang magigsoon, ug ang imo bang kasing-kasing.
0: Mm-mm.
2: Ano na, ako makadaghan. Panuha, ug maayo, ug di baka makaluloy sa pinatapusang panahon.
0: Yun. O,
2: paminaw. Tanara akong ikatambag niya, Benya. Masin, tagaan sa nato, higayon ng ubang mga listeners, pagtambag. Mm-hmm. Pero na, yun ang ako ikuha niya, looy man kayo siya kay nagpaanod siya sa gugma ba niya? O, pa sila, nagugmahan na kayo siya.
0: Oo. Salamat kayo, Biha, sa imo ang tambag. Karong gabi una.
2: Salamat po. Sige ba, amping gabi, amping mo niya, Benya.
0: Amping,
2: Be. Sige, bye-bye.
0: Bye-bye. Uy, tama bito to yung giingon, no? Pero mo gapon, maski kung sa pabito ang mong ipangtambag sa imuha di Engineer Christina, kung imuhang kasing-kasing gapon ang masunod, wala gid may mabuhat, ana. Siguro na lang ang among mahatag sa imuha, no, Engineer, unta nga mabutang panahon, nga lamdagan ng imuhang panghuna-huna. Kung unsa may choices ni mo, basta kay para gid sa imuha, para sa kaayuhan sa tanan, mugo ra gid ko din haaw. Dili ko kanang tao nga hilig mang maliit just because sige kay engineer ka, sige kay maestra ka, sige kay doctor ka, kay nurse ka, dapat dili ka magminyo og ingon ani. Dili tingon ana. Love is just kanang gusto nato nga ma-feel nga kanang pure gid ang gugma nga walay pilion kung kinsa ang imong dapat na higugmaon. So Christina, kung kinsa man or unsa man nag-desire sa imong kasing-kasing, you go for it. Kung tanaw ni mo nga kaya na gid ni mo maka-provide, tanaw ni mo nga kanang mao na gid ni, ikaw go for it na lang yod. Kaya imong kasing-kasing manggigihapon ang mag-suffer kung lahing tao ang imo ang sundon. However, if in case nga mag-fail ang inyong relationship, dili man na siya ingon nga ay ka naging nabito tika nga kuan, ayun na siya ingon ani ingon ana, di malas na noon ka. It's always a part of lesson. Tanang mahitawo sa imuhang kinabuhi, may it be bad or good, lesson na siya sa imuhang life na siguro dapat makontento ka, siguro dapat na imusa yung ila-ilaho ng usa ka tao. Pero Christina, or Engineer Christina, I will not stop you. You go for what your heart desires. Bi, wala naman tayo igong oras, pasensya, jud kayo. Gusto kayo na ako tubago ng inyong mga tawag. Nakita na ako ng murag, wala na. Naghinapos na. Ugma na po, edo. Ugma na po sa to ang programa, ha? Sayo-sayohon siguro na to, Niki, para makapanawag gid mo ugma o makahatag gid mo ugtambag sa to ang programa, ugma. Singalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ako po sa Cinderella para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Express Balita. Express Balita. Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 5 na sa buntag. O ganyan ang mga ulong tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
1: Sa balitang lokal, dulan 20 gramos nga shabu nasakmit sa mga operatiba sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, lalaki patay human gipusil sulod sa iyang kwarto samtang natulog sa butuan.
2: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, Escudero magpahamtang og silot batok sa trial by publicity sa impeachment trial.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Canada nagpahamtang og hangtod 50% nga counter tariffs sa mga produkto gikan sa US.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala nahumanda ang kampanya sa US Open Mixed Doubles.
2: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, health experts nagpahimangno sa sakit sa dengue ning panahon sa tag-ulan.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Dolly Parton, Queen of Country Music, nitaliwana sa edad ng

0: Chinta.
1: Headlines.
0: Huwag sa balitang kakaiba, 82 anyos nga fitness enthusiast padayon sa pagbuak sa Guinness World Records.
1: Headlines.
2: Balita, Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya.
1: Express Balita
3: sa bundang kauban si Katropang Honey Lou Tabios.
0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes. Pitsa pa di siya tining bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa Aksafam, Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tabios, Army Scene. Huwag kiniang
1: Express Balita.
0: Madungog na kita ninyo, pinagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook page sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please subscribe o follow mga katropa sa tong Facebook page. Ingon man please subscribe sa tong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita.
0: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Voluntaryong nitahan ang 44 anyos nga lalaki nga miyembro sa Communist Terrorist Group CTG adlaw Miyerkules, Agosto 26, 2026, sa headquarters sa 1003rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10 sa Sitio Colon, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Sumala sa mga otoridad, ang nitahan na lista sa periodic status report o gikatahong nagsilbi isip political guide sa usa ka unit sa Guerrilla Front 89, ubo sa Sub-Regional Committee 2 sa North Central Mindanao Regional Committee. Bit-bit sa iyang pag-surrender ang usa ka homemade .556 caliber revolver, uban ang upat ka mga buhing bala. Ang pagtahan gipasigdahan sa 1003rd Maneuver Company, inubanan sa koordinasyon sa ubang mga units sa kampulisan, mga intelligence personnel ug mga miyembro sa Revitalized Police sa barangay kon RPSB sa Bukidnon. Gibutyag sa kampulisan nga gihimo ang koordinasyon aron mapadali ang iyang voluntaryong pagtahan ug pagproseso, lakip na ang pag-turnover sa armas ug bala. Ang maong individual kasamtangang anaa sa kustodiya sa 1003rd Maneuver Company alang sa custodial debriefing o profiling.
1: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Dulaan 20 gramos nga shabu na sakmit sa mga operatiba sa bypass operation sa Quezon, Bukidnon. Sayron tang detalye sa report, pinagi ni Katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Malampusong nasikop ang tulo ka mga newly identified drug personalities atol sa gikasang drug bypass operation alas 12:45 sa kadlaon Agosto 26, 2026 sa Balangay 1B, Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Ang mga dinakpan na ilang sila alias Michael, 23 anyos, alias Japi, 20 anyos, o alias Anton, 19 anyos. Nakuha gikan sa mga suspect ang 17.9 gramos sa gituang shabu nga dunay estimated value nga 121,720 pesos. Gawa sa illegal nga droga, nakuha usab ang pitaka og coin purse, duha ka cellphone, og 500 pesos nga bypass money. Gibalhog na ang mga dinakpan sa lockup cell sa Quezon Municipal Police Station samtang gihikay na ang kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Rizek XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report, balitang dukan, balitang salitan, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balitang salitan.
0: Ulitaw na bypass sa Valencia City. Anya karon ang report pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
5: Nasikop ang usa ka gilang alias EJ 32 anyos ulitaw walay trabaho og residente sa Poroplos Buko barangay Panlag Valencia City Bukidnon atol sa paibas operation alas 12 sa kadlawon Agosto 26, 2026 gikataho nga ang operasyon glusad sa Purok 1 barangay Lumbo Valencia City batok sa gikonsiderang newly identified drug personality nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang mutimbang sa 5.2 gramos sa ito ang Cebu nga adunay estimated standard drug price nga 35,360 kasamtangang nagtingkagol ang suspek sa Valencia City Police Station o gikatakdang pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricabo. XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang salukan. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Lalaki patay. Human gipasilsulod sa iyang kwarto samtang natulog sa Butuan City. Sa Italia sa report, pinagin ka tropang Junji.

0: Siglo sa pagkakaron nagpadayon pa ang gihimong hatbursot operasyon o laom nga imbestigasyon sa mga sakop sa Butuan City Police Station 1 aron mailhan o madakpan ang miikyas nga suspek lakip na ang pagsuta sa motibo sa maong pagpamusil. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junje Librias, XFM News.
1: XFM Report, Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Regional gahapon.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
2: Iladong basketball player nga giakusahan ng lugos og estudyante hingpit nang nadakpan. Ani kanon ang report pinagi ni katrupang Cherish Ligid sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
3: Hingpit nang gidakop sa Mabuhay Police Station ang iladong basketbolista sa Jensen nga si alias Jojo, anasamto nga pangidaron nga residente sa barangay Tinagakan, humangyakusang ng lugos o minor de edad nga estudyante ning niaging bulan. Sumala ni Police Major Joseph William Placer, Station Commander sa Mabuhay Police Station, nga gidakop ang nasampit humang gisilbi kaniya ang gipagula nga warrant o bares sa korte nga may kalabutan sa kasong rape o sexual assault. Giisyo ang warrant ni Honorable Rowell John Ladesa, Presiding Judge sa RTC Branch 35, nga gituso kani atong Agosto 20, 2025. Og dali kag gilusan ang operasyon ning Agosto 15 sa susamang tuig alas 11:45 sa gabi sa temporaryo ni ining gipuy-an sa sitio Atbangan Barangay Tubing Tupi South Cotabato sa pakig tinabangay sa Tupi Municipal Police Station og RMF B12. Nakasaad sa warrant kag gitugutan kini makapiansa og kapin 200,000 sa kasong sexual assault samtang walay girekomendang piansa ang kasong paglugos. Wala na usab kini nagbagahi og voluntaryong miuban sa mga awtoridad kay numduman nga gipanghimakak sa nasampit ang aligasyong pagpanghulga sa estudyante kung dili makikilawas kaniya ingon man ang gikaingong relasyon nila

0: mga resulta sa pagsulay sa biktima nga kutlo ng iyang kaugalingong kinabuhi. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa Mabuhay Police Station ang ginakpan samtang ginahulat ang iyang commitment order. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Plus Gold Capsule, alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
2: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, 16 na sa buntag. Mga katropa, dili ba kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Tinungdan usab nga maglisod ka na og tulog panahon sa kagabion. Sulay mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy, all natural, og makatabang usab nga mapalami ang atoang tulog. Ang Santon Plus Coffee Mix nga puno sa powerful antioxidant tungod sa santhones niini gikan sa mangosteena nga makigbatok sa mga nagkariyang nga mga sakit. Kini mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Gigugol sa presiding officer og Senate President nga si Francis Cheese Escudero ang 32 ka minutos aron ipagawas ang iyang desisyon kalabot sa usa ka online post niadtong Agosto 12, 2026 ni Attorney Virgil Ligutan nga nagisgot sa giingong paggamit og mga pangutana nga makapaisalaag atol sa cross-examination. Sa iyang desisyon, gipasiugda usab sa presiding officer ang paggamit og dili angay nga mga pulong sama sa scam, scammer og susamang mga akusasyon atol sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipasabot ni Escudero nga bisan pa man og bukas sa publiko ang impeachment court, dili niya itugot ang trial by publicity. Partikular na ang paggamit sa mga social media platforms aron isgutan ang mga punto sa kaso uban pang may kalabutan nga mga butang. Tungod ni ini, nagpagawas og istriktong pahimangno ang presiding officer nga nagingon nga mahimong ipahamtang ang mga silot gawas sa pormala nga pagbadlong batok kang ligutan sa prosecution team sa defense counsel og bisan sa mga senator judges kung masubli ang maong kinaiya samtang nagpadayon ang husay.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Dugang sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Gi-question sa prosecution ang managlahing pagpasabot sa Office of the Vice President kon OVP sa paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial, gitumbok ni Attorney May Divina Gracia nga nagkalain-lain ang rason nga nakalatid sa mga dokumento sa OVP. Lakip na ang Good Governance Program, Socio-Economic Delivery Program o Surveillance Activities. Giangkon usab ni OVP Assistant Secretary Limuel Ortonio nga adunay upat ka managlahing pagpasabot para sa parehong confidential funds. Tungod ni ini, gibutyag ni Divina Gracia na kung mag-usab-usab ang hinungdan, posibleng namakaka o usalang kini kaskam. Daling ni palag ni ini ang depensa nga gipaboran usab ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Dayong mando sa Clerk of Court nga tangtangon kini nga pulong sa impeachment trial records.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Samdang sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Canada nagpahamtang og hangtod 50% nga counter tariffs sa mga produkto gikan sa US. Ani ako ng report pinagin ka tropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nagpahibalo ang Canada og counter tariffs nga maabot nga 50% ka produkto gikan sa Estados Unidos nga nagkantidad og gibanaba ng 28 billion Canadian dollar. Isip balos kini sa mga bagong taripang gipatuman ni US President Donald Trump. Matod ni Finance Minister Francisco Felipe Champagne, kini ang mga taripa sugdan sa pagpatuman karong September 8 alang sa mga produkto sama sa ariso, muebles og mga sinina aron mapanalipdan ng mga trabaho o negosyo sa nasud sa Canada. Mitumaw kini nga panagbangi human na pakyas ang negosasyon sa pagpatigay kayon tali sa duha ka nasod. Di nagbinayluay og mga akusasyon ang duha kahabig bayon sa dili makatarunganon ng mga pagpangayo. Giaprobahan usab sa gobyerno sa Canada ang 7.5 billion Canadian dollar na tabang alang sa mga lokal nga industry aron malikayan ang pagpakaila sa pagkawala sa trabaho taliwala sa pagpadayon nga tension sa mga pamatigayon. Mga katropa, aron malikayan ang stress sa matag adlaw nimong buluhaton, pag-inumo pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal ka pa. Alang sa negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Naralaw. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:21 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan na ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa. Irregular ang pagtumar, mga katropa, og VisionX Plus Softgel Capsule. Sa 500 mg sa VisionX Plus Softgel Capsule, kini aduna na lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Nga mutabang usab nga mupatinaw sa atong pananaw, ingon man, aron nga malikayan ang mga sakit sa mata. Ang VisionX Plus Softgel Capsule, mapalit sa mga nagkariyang butika at parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
2: O karon, sayron ta ang balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Wala na makapadayon sa mixed doubles event sa 2026 US Open si Filipina tennis star Alex Iala o Canadian partner Felix Auger Aliassime. Human na pildi sa tandem nila ni Elina Vitolina o Gail Monfils. Gihuman ang dula sa score nga 1-4-1-4 sulod lamang sa 39 minutos sa gamit ang fast 4 format. Din ang unang pares nga makaabot og upat ka games maoy modaog sa set. Maayo ang pagsugod nila Iala og Auger. Human makuha ang unang game sa opening set. Apan pass-pass nga nibawi sila si Vitolina og Monfils. Pinaagi sa upat ka sunod-sunod nga games aron makuha ang unang set. Ni balik sa 1-0 ang abantes sa Filipino-Canadian pair sa ikaduhang set, apan gilayon kining natabla sa ilang mga kontra og nakuha pag-usab ang momentum hangtod nasira ang duha. Bisan wala na makapadayon sa mixed doubles, wala pa nahuman ang US Open campaign ni Iala. Ipunting ni Iala ang iyang atensyon sa US Open, ang katapusang Grand Slam tournament sa tuig. Din gilauman siyang mahimong seeded player sa women's singles draw. Sa karon, ibalhin niya ang focus sa women's singles, din gipaabot siyang musalmot. Karong malapot nga Agosto 30, 2026 sa Manjo.
1: Balita Sports, Balita sa Sports. Express Balita, Express Balita.
2: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM Health News.
2: Nagpahimangno ang mga health experts sa pagsaka sa kaso sa sakit sa dengue nga sagad masinati panahon sa tag-ulan. Sumala sa mga health experts nga dili baliwalaon ang mga sintomas sa grabing dengue. Ang dengue mamahimong mograbi musangpon sa seryosong kondisyon kung makasinati o grabing sakit sa tiyan, walay hunong nga pagsuka, pagdugo o pagsuka o pagpagawas sa hugaw nga adunay sagol nga dugo, grabing kahuyang o pagkabalisa. Hinungdan nga dili na maglangan pa. Pagka pakikita dayon sa doktor o ato sa pinakaduol nga center o health facility sa higayon nga makamatikod o makamatikod ka ni ini nga mga sintomas. Ang sayo nga pagkonsulta o dinaliang aksyon, importante kaayo aron malikayan ang mga komplikasyon sa grabing dengue. Sa Pikas Mahin, sumala sa mga eksperto nga ang regular nga pagtumar o premium D3 capsule. Mutabang sa natural nga depensa sa lawas aron malikay sa mga sakit o guban pang mga impeksyon sama sa sakit sa dengue. Kini adunay saktong level sa vitamin D3 nga makatabang sa pagpalig-on sa kaunuran aron malikayan ang kaluya sa lawas o pagatumba ilabi na sa mga idaran.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:25 na sa buntag sa balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Dolly Parton, Queen of Country Music, ni taliwan na sa edad nga 80. O karon sayron ta ang report pinagi ka tropa nga Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Ni taliwan na si Dolly Parton ang legendary singer-songwriter o gila nga Queen of Country Music sa edad nga 80 ni Adong Martes, Agosto 25, tuig 2026. Sumala sa opisyal nga pamahayag sa iyang pamilya, malinawon siyang nipanaw sa Vanderbilt Ingram Cancer Center sa Nashville, Tennessee, human sa mubo nga pakigbatok sa sakit nga cancer. Gihulagway sa iyang team ang iyang kinabuhi isip Osaka Rhinestone nga nagsilbing inspirasyon sa tibuok kalibutan tungod sa iyang talagsaong musika alam o kaayo. Nailhan si Dolly Parton sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang mga immortal hits sama sa Jolene, 9 to 5 o ang original version sa I Will Always Love You. Sunod sa kapinunom kadikada niya sa industriya, nakakuha siya og 11 ka Grammy Awards, 3 ka Emmy Awards o nominasyon sa Academy Awards kun Oscars. Aron, ligon gihapon ang imuhang kalawasan despite sa imuhang edad garon, pag-inom og Santon Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa ito ang balitang kakaiba, mga katropa. Padayon sa pagbuaka sa mga Guinness World Records, ang 82-anyos nga fitness enthusiast gikan sa Estados Unidos nga sikat karon nga adunay 14 ka Guinness World Records titles tungod sa iyang talagsaong kusog ug determinasyon bisan pa sa iyang edad. Nailhan siya isip pinakatigulang nga babaeng competitive rope skipper. Nakakuha usab siya og mga titulo sa abdominal plank ug sa dadahang position. Nakuha niya ang iyang unang record sa edad nga 75 anyos sa og 92 ka adlaw. Kani usab siya modelo og aktras apan gipili niya nga tutukan karon ang iyang kahimsog kay nagtuo siya nga health is wealth. Karong tuiga, misalmot siya sa Osaka kompetisyon sa Tucson, Arizona, USA, aron bawion o panalipdan ang iyang mga titulo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Grabe mga katropa, imagine 82 anyos mga katropa, makahimo pa sa pagplank, makahimo pa sa pagpush up mga katropa, makahimo pa mga katropa sa pag skipping rope, pila ka mga skipping rope mga katropa, o kining ang iyang mahimo sulod, sulod sa pipila ka minuto mga katropa. Kung saing anak nga edad mga katropa, maraga maglisod na mga katropa, kung ato ang abana-banaon mga katropa, saing anak nga edad nga 82 anyos mga katropa, maraga sagad na gid na mga katropa nga nagahigda na, medyo luya na ang lawas, makalakaw-lakaw pa mga katropa, apan luya na. Apan ang maong fitness enthusiast mga katropa, nga usab ka modelo kaniadto, iyang gipili karon mga katropa ang pagsigi og exercise. Ingon man do na siya goal karon mga katropa nga madugangan ang iya ang 14 ka Guinness World title. 14 na iyang nakuha mga katropa, pinaagi lang na mga katropa sa iya ang mga exercises, pinaagi sa iya ang susama mga katropa sa skipping rope. About 4 minutes mga katropa, diin sa iyang edad maraglisod, nagit kaayo ni Kabuton mga katropa na mag-skipping rope alang sa asulod mga katropa sa 4 ka minuto. Mauna iya ang nabuak ang usa sa mga nabuak na record mga katropa sa iya usab nga kategory sa iya ang panginaron.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6, imidya na sa bunta. Good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
2: Good morning usab sa to ang mga o sa mga regala drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cab drivers nga nakatune in karon. So 101.7 XFM Bukidnon. Mayong pagpaminaw diha kaninyo mga katropa, ilabi pa sa ato ang usa sa ato ang mga suking tigpaminaw nga tong nailan gayud mga katropa. Si Tata Dako pa nga samtang nagbiyahe karon nagmaniho siya ang multicab mga katropa nagapaminaw sa XFM Bukidnon. Good morning diha kaninyo mga katropa. Sa tanang mga katropa usab nga nagapaminaw karon hilabi pa sa layo nga mga dapit mga katropa out of the province mga katropa kay abot usab nga to ang signal diha sa Laak, Davao de Oro, ingon man sa Loreto, Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw diha kaninyo mga katropa. Good morning usab sa tanan nato nga mga live viewers karon kay katropang Josefina Tinambunan matunya. Good morning katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, Happy Thursday sa inyo dyan. Salamat from Tinambunan family. Bugka online tapan. God bless. Kay katropang Randy Archaga Santisas listening. Uyubay-ubay man po dai ang ato ang mga nagtanaw sa ato ang live karon mga katropa ni abot pud taon og 12 mga katropa. Happy watching sa ato ang 12 ka mga live viewers. Sa tanang nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Webes Agosto 27. Happy birthday mga katropa.
5: Happy birthday.
2: Alas 6:32 na sa buntag. Mosunod na dai mga katropa ang programang The Secret of Wealth. Karong alas 6:40 sa buntaga. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Kauban na itong station manager Rusty Maricudino mga katropa. Samtang mga katropa ang itong mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa sa door 2, second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malay Balay City. Narata mga katropa diri sa dool sa Novo mga katropa at bang sa Novo doon na eskina diha mo na na ang mga katropa ang Carbajal Street gikan sa highway mga katropa na ata sa ikatulong edipisyo saka mo diri sa door 2 second floor Tala-Tala Building. Kaya mapalit na ang Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee, Santon Vitamin C Capsule, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Visionax Plus Softgel Capsule. Alas 6:33 na sa buntaga. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricudino sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca kauban sila Katropang Dave Vinirelawa o Katropang Jao Pagutayawa sa newsroom sa ito ang newshead Katropang Jonathan Lee Soriano ingon man sa nagnusara na itong si Princess XFM Bukidnon Bibi Sinigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, bagahatag o mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
3: Sa Tudbasko! Kasi Melissa nga taga-Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan o tumar ang San Tudbasko, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o naging normal. Daghang salamat sa San Tudbasko.
1: San Tudbasko! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Let Era Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus Herbal Oil.
3: Mayong adlaw, kaninyo, tanan katawan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naing prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom, nga iya ko himutan diha isip city councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o daghang salamat.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanbon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanbon Coffee Mix.
0: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Stong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.

0: Betan?
1: Ay, oo. Mananagat yun akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gud ang isda. Akong papa, wapang yapon.
0: Alo, yawaay! Iya, ito imong papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.
0: Exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ka ninyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kini nga programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
2: Bullseye! Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag!
3: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Maayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Good morning.
2: Musta, mamuntanan? Kumusta itong mga sa hindi paminaw sa itong programang Bullseye? Diriga po nakatropa sa 101.7 XFM Bukidnon.
0: Bullseye!
2: Kumusta man ninyo ang pagpanikay-sikay diha mga katropa? Okay pa ba ang on? Adlaw karon mga katropang Webes, Agosto 27, 2026 mga katropa. Isa ka adlaw na lang, di pahuway na po ninyo. Kumusta nga to ang mga working men and women in uniform, mga kapulisan, kasundaluhan, ang ato ang atong mga katropa diyan, nagpahipis daplin, atong mga kaubanan diyan sa PDEA, lagip na ang ato ang diyan sa BGMP, no? Ato ang mga working men and women diyan sa gobyerno, mga katropa, una na to itimbaya diyan, ato ang sukitig paminaw, diyan si Sir Valmores, katropa, ang head diyan sa Department of Labor and Employment. Mayong buntag. Lakip na ang ato ang amigo sa konseho, City Councilor Jason Chad Ayala.
1: Good morning.
2: Dakang City Councilor Kirill Dinlayan.
1: Good morning.
2: Siyempre ang ato ang Mayor, Honorable Mayor Jay Warren Pabilyaran.
1: Good morning.
2: Amahan sa ato ang probinsya sa Bukidnon, na Gov. Onel Roque kauban sa iyong asawa, si guwapang asawa, Congresswoman Narni Roque.
1: Good morning.
2: O si Attorney John Flores, ang ato ang Congressman sa Segundo Distrito, mga katropa, probinsya sa Bukidnon. Mayong buntag.
1: Good morning.
2: O sa tanan-tanan na lang, laras na lang na mga katropa. Ha? Basi makaingon mo, do not I favor diri. Wala, ha? Ha? Daghan tang ipang-greet diri mga katropa. Huwain tao na nagbayad, mga katropa. Wa na nagbayad, pero mga katropa, pag muduol ta dito, kay dunay mga panginhanglan nun, ang ato ang mga constituents, no, na dunay panginhanglan nun, ang ato mga katauhan sa probinsya sa Bukidnon, o gadri sa Malaybalay, abtik na sila maduulan. Ah, no money matters, mga katropa. No money involved diha, mga katropa. At ron ang ihato dito para matunulan og angay nga serbisyo, mga katropa. Good morning kaninyong tanan.
1: Good morning.
2: Sa itong mga kaubanan, ha, nga nagtanaw, mga katropa, sa itong Facebook Live, mayong buntag kaninyong tanan diha, mga katropa. Salamat kayo sa inyong pagli-li sa itong programa. Salamat kay mga katropa sa inyong kanunay nga pagtan-aw gid sa to ang programa nga Bullseye, tanan na lang programa diri sa XFM. Salamat kaayo mga katropa. Mami Josie Tinambunan family, des bugkaon, maayong buntag.
1: Good morning
2: mga katropa sa ilang mga suki diha sa Bossing Ben Chainsaw Trading, mga katropa. Ah, nagapaayo diha sila ang mga chainsaw diha sa Bossing Ben Chainsaw Trading diha sa may Aglayan, na Malaybalay City. Oga dito si ilang branch sa Alaay Manolo Fortich Bukidnon, nga naa si Janjan dito og si Baby Girl. Ayong buntag kaniyong tanan diha mga katropa. Mark Rodimo, salamat sa pag-react kunya, i-share pod na diha mga katropa, i-share pod.
3: Tama.
2: Ah, di usab mga katropa kang Sera Olin Prado.
3: Tama.
2: I-share ang itong programa kay padayon gapon ta nang hatag katropa og 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Para tinuray na itong paghatag mga katropa, di na butbot na, wala na bakak mga katropa na. Itong pag... Niyuntag manghatag taglod. Ako mga katropa, bisan ng mga limtan ko na karong adlaw, sunod adlaw, ako agin ang ihatag mga katropa. Ha?
3: Tama.
2: Di ta pwede magbinutbot, mamakak, labi na og naata sa mainstream media. Kaya dili na bagay sa tuang programang Bullseye, nga matod pa, walay programang walay bakak, mga katropa. Ah, di kita dapat mamakak na rin, ha? July Ayukan, good morning. Diha kang Ma'am Flora Mi Alagos, mayong buntag.
1: Good morning.
2: Palihog kong share sa itong programa, diha, Ma'am. Good morning sa itong mga class members, class officers, katropa listeners and solid supporters, labi na sa itong angga presidente, si Sir Wilmore Dagano.
1: Good morning.
2: Mayong buntag kaniyong tanan, mga katropa. Ubay-ubay itong natunulan, nagtabang karong bulan sa Agosto. Unom, ha? Unom, katropa, ito ang natagaan.
3: Tama.
2: Salamat kaayo, katropa, ninyong tanan, ha, sa pagbulig ninyo sa itong programa. Dato ang tunuman nun dari sa XFM ang class kung katropa listeners and solid supporters. Di naghahatag kita katropa og 5,000 pesos nga cash nga to mga katropa sa pamilya sa nitaliwan ng mga miyembro nato. Kung anak ta diri sa XFM, di na ta mangita ka tropa og death certificate kay imato na pangayuan og fans dito sa DSW di asa pa. Okay, inyuhang man ang kwarta. Ato nang ihatag balik dito diretso sa mga namatya na itong mga miyembro. Nya kita mismo mo dito, mutunol mga katropa. Ha, dili kay panhiun pa mo sa istasyon kay intawon ang 5,000 kuhaan pa nagpamasahe balik-balik. Yung anak kanindot ang ato ang class. Kung gusto mo mo appeal, hala, doola ang inyuhang mga coordinators sa dool. Ha, isa na ni si Ma'am Flora Mialagos mga katropa. Again, i-share nga ito ang programa, mga katropa, aron makadaog mo 50 pesos nga load or GCash kay doon na tayo pa katropaleta sa katapusan sa tuang nga programa. Unya, i-follow, mga katropa, ang itong official Facebook page, XFM Bukidnon, ang itong official Facebook page.
3: Tama!
2: Doon na po tayo YouTube channel. So, mga mahilig unya mag-YouTube, katropa, unya, gusto mo mga balita nga diretso na, di na mo magsiging scroll. I-follow, katropa, ang XFM Bukidnon sa YouTube, mga katropa. Good morning, horot ninyo. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Katropa, alas 7:13 ang atuang oras. Katropa, sa mga mahiligon di magkape, yung bawalan sa doktor o pagpangapi, katropa, para kanino ka bumabangon. Kaya magpalpitate man ka na. Umiya, doon na pagkikidiabetes, bawal man na. Direta katropa sa Zanto na Plus Coffee Mix ang kape katropa, ngaway bawal. Inuod mo ito na wala bawal katropa. Inubo din mo na buntag unto hapon. Bisa pagtungang gabi mga katropa. Nindot na yung pagkatulog. Kaya wala ka na yung caffeine. Wala yung palpitation. Makatulog ka og tarong. Unya, sa mga dunay diabetes katropa, i-regulate ang sugar level sa imuhang sa imuhang sugar. I-balance ang sugar sa imuhang lawas kung ikaw nakazanto na Plus Coffee Mix mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Katropa, dali kita sa itong hanay na ng programa karong adlaw sa programang Bullseye.
0: Bullseye!
2: Una kita mga katropa sa tuang mga balita na kalapsong sa 24 oras.
4: XFM Report.
2: Una sa tuang linyada mga katropa.
4: Headlines.
2: Chase Escudero, gipakusgan ang panawagan sa Senado nga ipasa ang 5 years nga term of office sa mga barangay og SK officials.
4: Headlines.
2: Impas. Samtang sa laing bahin sa to ang mga balita, tigpamaligya o dili lisensyadong posil sa Libuna, arestado sa joint operations.
4: Headlines.
2: Delikado ne. Na mga tigpamaligya, dihaga posil nga sabot-sabot lang, delikado dahi ne. Ay kumpiyansa kol.
4: Headlines.
2: UC Claire Castro plano nga ideklara isi persona non grata sa Jensen.
4: Headlines.
2: Kana. Ah, kana, kanus ama na. Lipa iya o iya. Na? Apila na lang si Presidente Marcos niya. Apila na lang si Presidente Marcos kay ang mga pulong ni Claire Castro kay pulong man ni President Marcos. Makalipay lagi ni
4: Headlines.
2: 12 ka people's organization na kinawat og 300,000 pesos nga livelihood support ubos sa pamana program.
4: Headlines.
2: Good news po ni mga katropa. Good news, mas good news ni. Mas good news ni mga katropa. Ikaduhan na lang ning about ni Attorney Claire Castro mga katropa. Samtang katropa sa tuang topic nga pagahisgutan karong adlaw, posibleng pagban sa Facebook sa Pilipinas gikonsidera sa Malacañang.
0: Bullseye.
2: Ambot na lang gyud. Uyon baka sila ani mga katropa? Uyon baka sila ani nga iban ang Facebook katropa labi na tong mga Facebook is live. Kung saan na lang itong mga nag-monetize, mga katropa. ikaw, Mami Josie, ano ka ba? Payag ka ba na iban ang Facebook dito sa Pilipinas? Wala nang Facebook. Ano na lang gamitin natin? Ako, auyon ko perminti, oy. Hala na diya. Uyon ta perminti, mas mauyon pa kung mawala ang Facebook kaysa mawala ang tagtrabaho, mga katropa.
3: Tama.
2: Diba? Anak, rago na. Nyang saon man kung imuhan trabaho kay Facebook, kay vlogger ka. maraga oras na ni katropang Rosto, magkatropang Dave, nga ito ang i... Ato ang pakusgo ng ato ang YouTube channel.
3: Tama.
2: Sa YouTube na ta mag-live sunod kung pwede na. Pwede na ba maka-live ta dito sa YouTube? Di pa. Sunod, kaya diyan na ta mag-live sunod. Ato na lang i-share sa ato ang Facebook. Ato ang paningkamutan nga ma-boost na ato ang YouTube kay murang delikado na ni. Daghang na problema ani ron mga katropa oy. Ha? Daghang gina problema ani mga katropa. Atong oras mga katropa, alas 7:18 na sa buntag. Katropa, kung imong mata diha gasambol na tungod sa imong tungod mga katropa sa imong trabaho nga whole day ka tubag cellphone, whole day atubang mga katropa og computer. Delikado ka na katropa, basin og mahanap na imuhang mga mata.
3: Tama.
2: Gamit katropa pag tumar og Vision X Plus capsule. Mao kini katropa ang kapsula nga makatabang kanimo katropa aron nga mabalik hinahinay ang katinaw sa imong mata. Katropa pong nahanap ha. Pero kung imuhang problema katropa do na katara kung unsa pa diha. Akin ang nga nagina katropa matul kag doktor. Ang atuad rin katropa, kung mag-Vision X Plus capsule ka, kung hanap-hanap lang na imong mata, matabangan pa na nga madili ka katropa, mataptan sa balatian nga pwedeng nimong ikabuta. Wala ang Vision X Plus capsule, mga katropa.
3: Tama!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Bueno katropa, ato siya nga palutso ni una itong balita, ito nakalap sunod sa 24 oras. Atong sugdan mga katropa, there is matod pa si Chief Escudero katropa, plano nga pakusgan katropa ang panawagan sa Senado nga ipasa ang 5 katuig katropa nga term of office sa mga barangay o SK officials.
4: XFM Report.
2: Gidasig ni Senador Francis o kuno Francis Chase Escudero ang iyang mga kaubanan sa Senado nga dali-dali o nag-aksyon ang Senate Bill number 2387 nga nagtinguhan nga himuong 5 katuig imbis 4 katuig ang termino sa mga opisyales sa barangay ug sa kuniang kabataan kun SK. Sa iyang sponsorship speech sa maong balaod noon ubos sa committee report number 77, giingon ni Escudero nga kinahanglan aksyonan dayon sa Senado ang panukala sa dili pa matapos ang Setyembre aron klaro og matag-an ang umaabot nga barangay ug iske elections kon BSKE nga gikatakdang ipahigayon karong Nobyembre. Matod pa niya, hapit na ang pagsumite sa Certificate of Candidacy kung COC. Sa sunod buwan, busa gikinahanglan nga makahimo dayon og desisyon ang Kongreso kung ipadayon bag eleksyon o ipalangan kini tungod sa bag-ong 5 katuig nga termino. Bisan pa og pabor siya sa maong panukala, giingon ni Escudero nga importante nga hatagan kini og prioridad aron adunay kasiguraduhan og klarong direksyon sa umaabot nga eleksyon. Kung ipadayon ba kini o ipalangan subay sa bag-ong termino og mahimong aprubahan sa Kongreso. Gipasabot usab sa veteranong senador nga ang konstitusyon klarong naghatag o gahom sa Kongreso sa pagtino sa termino sa mga opisyales sa barangay. Kini nga prinsipyo giila usab sa Korte Suprema sa kaso nga Makalintal versus Senate. Matod niya, kinahanglan timbangon ang panginahanglan sa pagpadayon o kaligon sa pagdumala batok sa panginahanglan sa accountability o demokratikong pagbago. Sumala sa senador, ang 5 katuig na termino makahatag o mas igo nga panahon sa mga barangay o iski officials aron magplano, mupatuman o mu-evaluate sa ilang mga programa nga dili perming maputol o maistorbo tungod sa kanunay nga eleksyon. Gipasabot niya nga ang mga barangay mo ang tigplano, tigpatuman, first responder, peacekeeper, conciliator o frontline service provider sa gobyerno. Sa level diin ang gobyerno na kaila sa pamilya, sa dalan o kasagaran. Kung kasagaran, bisan sa problema, pinagi mismo sa ilang ngalan. Giponting usab ni Escudero nga dili bag-o ang lima ka tuig nga termino. Gikutlo niya ang Republic Act number 6653 og Republic Act number 8524 nga kaniadto nagtakda usab og lima ka tuig nga termino alang sa mga barangay officials. Matod niya ang Senate Bill number 2387 usa lamang kabalaod nun nga nagtino sa termino sa mga opisyal nga gihimo subay sa gahom sa klarong gihatag sa Kongreso ubos sa Article 10 Section 8 sa Konstitusyon. Ang Committee Report number 77 nga hiniusa nga giandam sa Senate Committees on Local Government ug Finance nagrekomendar sa pag-aproba sa SB 2387 uban ang pipila ka mga amendments. Gikonsiderar usab diini ang SB 2067 gagisumite ni Senator Amy Marcos. Sa hearing ni atong Lunes, gipanguluhan ni Escudero, may padayag og lig-on nga suporta sa lima ka tuig nga termino ang nakalilaing sektor. Lakip na ang Liga ng mga Barangay, National Citizens Movement for Free Elections kon NAMFRIL, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o National Youth Commissions. Sumala sa mao mga grupo ang mas taas nga termino makatabang sa pagpalig-on sa pagdumala sa barangay o makapunol siklo sa kanunay nga postponement sa election.
4: XFM Report.
0: Bullseye!
2: Atong oras ka tropa, alas 7:24 na sa buntag. Katropa, aron malikayan ang virus na magdala og sipon, kalintura og ubo, tumarkita kanunay katropa og Vision X Plus Capsule o kon Santon Plus, kon Santon Vitamin C, mga katropa. Umsa naman itong baboy? Ha? Santon Vitamin C. Oh, para katropa nga malikayan ka na nga mga sipon, kalintura og ubo, virus ka na katropa, makuha ni mo sa pagbabagong nga klima, mga katropa, kon na panahon. Sabi na, hanggikan ka sa aircon, sa opisina, katropa, niya paggawas ni mo, ha? Init, mga katropa, diha ka makakuha og virus. Nakatakod ra ba na, mga katropa, mo na nga i-boost ang imong immune system, tumal katropa og Xanthon Vitamin C. Sayop ta ganina. Ha? Xanthon Vitamin C, mga katropa, ha? Mo ka na ato ang tumaron kanunay, aron nga ligo na nga tong lawas, labi na kung ikaw, katropa, ang nanginabuhi alang sa pamilya. Breadwinner ka, mga katropa, Xanthon Vitamin C. Balik na tataon, katropa, sa tuwang programang Bullseye!
0: Bullseye!
4: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun po ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Di na kayo ko kalihok, kunya, dilipadyod ko kadula sa akong mga pagmangkot. Pero suka na kainom ko sa Xanthon Vitamin C, na wala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung bilikon pa dyan ini.
4: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Xanthon Vitamin C. Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey, usara ko sa Shun Worker. Tumod sa kagapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin sa panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Xanthon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Xanthon Vitamin C, the alkaline

0: Arche.
1: Oh.
0: Marika, ikaw mag-ampo hake. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagang naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanien sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Premium D3 user.
11: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa Matanaw. Isip o sa kainahan, yun na tumalikayan nga hago kayang imulawas. Labaw na nga imuha tanan lihok sa panimalay. Pangyay na

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa pud ba sa kaninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Aragway hamasulom inyo mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamina gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan. Kumbati gali.
8: Pakabaw gikalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity alang sa gustong makadugang og kita. Piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang was o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga nga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
5: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
8: Good morning!
9: Mayong buntag na ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Good morning!
9: Ato ang Migo di katropa nga grabe kaabti kung mahisgot na mga katropa o ga-infrastructure. Grabe kaabti katropa sa kagawad Artemio Goye.
8: Good morning!
9: Oy, mayong buntag usab di kay Regine Armisen Templa nag-react sa toong programa. Unya kulang ang react i-share gina di katropa. Ah, i-share na di palangga. Ate Darwinda Batulino, maayong buntag gani mo diha ate. Good morning.
8: Good morning.
9: Oban si Kuya Tutot, good morning na diha sa Davao.
8: Good morning.
9: Oy, paliog dahi kong message katropang Rustom sa XFM Davao kung kumusta na tong panawagan na to dito. Kay nawad-an og birth certificate og marriage contract si Ate Darwinda dito sa Davao, sakay siyang taxi. Ah, ilahan ang ipanawagan dito, basin og duna na yung resulta katropang Rustom. May na lang dili na makakuha og bag-ong certificate kay grabe ka hassle unya gasto pod mga katropa no magsigig kuha og balik-balik mga katropa aning certificate. Mayong buntag usab diha kang dato ka uhangan na Rimnold Yagahon. Good morning dato.
8: Good
7: morning.
9: Eljon Ihara, good morning sa tanan daw. Matod pa niya o ni Ma'am Resmalin Lubido, sorry. Ma'am Resmalin Lubido diha sa San Fernando, Bukidnon.
8: Good morning!
9: Mayong buntag ka ni mo diha. Niagi ko diha kagahapon, ma'am, sa inyohang lugar, ma'am.
8: Good morning!
9: Katropa, itong oras, alas 7.42 sa buntag. Mga katropa, kaligo, pinagi katropa sa tuwang sabon ng Clear Skin Soap nga adunay virgin coconut oil o Glota Kojic katropa aron hamis ang imong skin. Clear Skin Soap, mga katropa, ang gamita sa imong pagkaligo.
10: Ah.
9: Sa web panglangilangay, nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Kaiyang itunol, katropa, ang presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko karong mga orasa o karong adlawa. Katropa nga Dave!
11: Live report. Katropang Mari, karon ako ang i-report, katropang Mari. Is katong activity kahapon, katropang Mari, nga whole day.
9: Activity day, abin ako.
11: Yes,
9: abin ako presyo.
11: So, nagpan sa tag-skip, katropang Mari, kaya ato ni ihatod niya ito ang kaliukan kahapon, katropang Mari, kaya kani alayon kini siya sa tong ikaupat na pagsaulog sa tong Press Freedom Week diri sa probinsya sa Bukidnon. So kani siya naglangkob kini sa media training conflict sensitive reporting na ipatigayon niya sa Provincial Police Office kunbuk po Camp Ramon M. Onahon, Malay, Balay City. So, gahapon ni siya katropang mani. Nagsugod niya siya alas 8, paingon sa alas 5 sa hapon yun. So, gabayan kini sa pagsaulog sa itong Fort Bukidnon Press Freedom Week nga nagtumong sa pagligon sa kahibalo sa katakos sa mga media practitioners sa probinsya, ilabi na sa responsableng pag-atod o balita o impormasyon sa publiko. Nakasentro ang training sa media ethics, peace building o conflict-sensitive reporting. Gipasiog daw sa kinini DILG Bukidnon Provincial Director Rona Pedreso Abadilla o giubanan siyang upat kakauban sa maong ahensya. Diin sila nahimo ato ang guest speaker sa kagahapon nga event. Gipahinumdam sa DILG Provincial Director na mga tigbalita alang sa dakong na adunay dakong responsibilidad sa paghatod sa tukma, patas o hustong impormasyon sa radyo man, sa television o print media o labi na yun sa itong social media. Iahawag ang mga media practitioner nga kinahanglan magbalita o patas, balanse, matinud-anon o musunod sa media ethics sa matagbalita nga ilang ipagawas. Gitapos ang maong kalihukan sa pagpirmas o pagsuporta sa manifesto alang sa pagpromote sa conflict-sensitive reporting nga gilangkuban po kini sa ito ang mga ugyapilan, sa ito ang mga media practitioner na present at itong adlawa. So kani katropang mari, dako kayo ni siyang kwan katropang mari, kaya binunggan nga aktibidades katropang mari, kundi in ang ato ang DILG Provincial Head, kasi Ma'am Rona gid ang nangunagid katropang mari.
9: So, wala gisgutan, wala usab gisgutan katropang nga Dave, kagahapon nga dili na maayo o usab labag sa media ethics ng masipang upiag balita.
11: Wala gisgutan katropang.
9: Or basin wala ni isa nga ni-raise ninyo anak. Kung naa ko gahapon, marag isa na akong ipangutana. Mangutana ko ni Ma'am DILG, usag ipangalan, sorry.
11: So, Ma'am Rona. Ma'am Rona.
9: Oo, ni Ma'am Rona sa DILG. Ma'am Rona. Kining mga istasyon po nga magsipangup, dili istasyon, kaya ang istasyon is istasyon man na, huwag man ay kamot. Kining mga media practitioner, Ma'am Rona, nga magsipangupya o balita niya, di ka ba lumang credit? Unsa may ukuan na, tawag.
11: Sunabutang po siya katropang mali sa ato, media isis niya po katropang mali.
9: Dapat di pangutana na, nimo na unsa man ka.
11: Ako naminaw lang ko sa ilang mga solusyon niya po ng opinion, kaya open naman ko na daw, kaya sama sa ingon pa niya, ato daw ko nang responsibilidad ko na atong respetuhon atong kapwa media
9: respetuhon ang atong kapwa media practitioners.
11: Yes, katropang mani kay
9: og responsable ta
11: nga maghatag kuno daw og kalinaw kuno daw labi na sa atong pagbalita kung makita magsigita binunala or magsigita og pangkuan sila pangbase sila ha. Mahimo kuno daw kanang negative nga impact para sa to ang mga followers sa to ang mga mamuinaway sa kahanginan.
9: Basin og akato pong nagbidabidag, sigig tindog, sigig pangutana, og sigig share, mauputong si pangupya. Naa ba dito kagahapon?
11: Wala dito kagahapon, katropang mali, pero naiuban na pipila.
9: Kini akong ipang istorya karon katropang Dave. Nga akong ibatikos, kini magsigig pangupya, base sa imong nahibawaan kagahapon sa training. Kini pa, doon ay paglabag sa media ethics?
11: Kuan siya katropang mali, na di siya mukuan gid siya sa paglabag gid siya sa kuan gid sa media ethics katropang mali, kasama sa gingon gapon sa eskutanan madapat ang balita aduna gid kay resibo o kanang proof
9: dili ba kini akong istorya karon ba nga pagsaway ba duna ba ni paglabag sa media ethics
11: kuan wala ni siya paglabag katropang mali, wala
9: kay niingon man ka
11: nga
9: niingon man ka nga bawal batikuson.
11: Kuan lang to siya kana mura siya kanang unwritten rule lang siya o sa pagsinabtanay lang na siya para nga mapakuan na to.
9: Bito.
11: Pero gahapon, giusgutan yun ka trupang mari, na kung diin ikaw magpagawas kag balita, dapat atong nagid kay verification.
9: Tama.
11: Aduna kay sakto nga pruweba, labi na kung atong ibutang pictures ba, or a video
9: karon
11: na imuhag yun, first hand.
9: Yes, katropang Dave, nahisgutan ba na kagahapon katropang Dave? Kinibitang mga nanggawas ng mga balita karon sa social media, kana ipang post ba? Unya, ang gamit nila kay AI, tama ba na?
11: Dili ko na siya, labag na siya sa atong kwan katropang Marisa, sa media ethics na ito. Tinga no, dapat yun, ato agi i-verificar yun. O tagaan gyud og sakto nga konteksto og detalye gyud. Kundi dapat dato na siya ipangutana kung aha manggaling na siya gikan ato gising i-verify gyud siya before ginato nga i-post or repost kay kasagara man karon na-spread na siya. Nagabi na nga repost. Kaya nakita na ito, nag-repost ang lain nga station. Aminaw po na ito sakto. Pero apan, gi-discourage
9: yun na sa ito. Ang picture, Mangod, mabito na natin giingon ka tropang Dave ba nga, picture itself speaks 1,000 words. Mabito na itong giingon. Pero, picture nga imong i-post ka tropang Dave, kinahanglan nga haom ka na sa konteksto, haom ka na sa mga, haom ka na sa balita nga imuhang i-broadcast kay kita nga mutanaw kita og balita, labi na kanapit sa newspaper, ang picture atong tanawon man gud, no? Diyan na ito makita kung unsa ginahitabo. Kumbaga, isa na siya sa ebidensya man gud ba nga makahatag og pruweba sa imuhang pagbalita, nga kana imong ibalita is tinuod na.
11: Oh, katropang Mari. Gawas pa na katropang Mari. Ang uban po, nga sakto gid po. Ang kwan po, ang kanang detalye gid po. Og usap po, ang naisgutan katropang Mari. Ito, DILG man ni katropang Mari. Sila magid ang active yun, anang mahatag, anang mga ayuda sa mga FRs na to, katropang Mari. Oo. So, gisgutan ito nga, ang pagkwan gid sa ito ang mga FRs, labi na sa ito mga natabangan na to, sa katong mga ayuda or financial, na dapat yun na ito, i-blur gid ang mga
9: suspicado.
11: O, mga tama sa baybas. Tabunan ginato, tagaan ginato sila o ganang...
9: Kini katropang yun. Dave ba nga, makalibog sa mga katauhan nga, i-bash mangali tag-apil.
11: Oo.
9: Kung dunay wanted person, tabunan ang... kung dunay wanted person, i-post ang nawong.
11: Mm-hmm.
9: Pero pag nadakpa na, i-post na to, pero gitabunan na ang nawong.
11: Okay na to siya katropang mali, kaya nga no... kato siya kay mo kan naman gidun din ta sa data privacy di man gid nang giingon gid po dayon kay
9: pero nganong
11: sila ko no
9: nganong dili man tabunan ang nawong kong wanted
11: kung wanted ka to usa man to pagkaila
9: pag nadakpa na gi-post na to gitabunan na dayon nya na namatay copy sa katong picture nga dili pa gitabunan
11: so mabutang pag sa katong mamani nga dapat to pag ginato nga protektahan kay individual man siya nga tao di pa man siya na pakanan gid og kanang iyang kwan gid iyang sa tawag ba na kanang napamatud-an nga siya gid kay under investigation kay kita tama gid tay rapatan gid sa due process
9: tungod ni ka tropang Dave sa kabright sa taong mga senador nga daghan kay balaod gimugna ba nya nag cross ani mga balaod kinsa man ang sige pag sige gutad iha og karning baboy.
11: So, ang ato ang gid katropang Mari sa ato ang kwan dapat magsugod gid sa to agit kani ato ni apply dugay na po nato ni gina-apply sa to ang kwan sa to ang outlet nato kita gid ani makaingon gid punta nga kanang kani siya dugang na lang ni siya pahinumdum sa uban katong
9: isa bitaw isa po ni sa to ang hisgutan karon katropang Dave kay isa ni sa nahimo nga rason nganong plano sa CICC nga iban ang Facebook sa nasod Pilipinas tungod sa nanggawas nga fake news karon magkung panahon na katropang Dave kung ikaw usa ka media lang abi kay nagsuot ka nag ID media ka na unya kulang ka og training kulang ka kahibalo isa ka sa mabiktima ini mga fake news no labi na kung magkuha ka og mas abtek ra ba karon katropang Dave ini mga marites nga magsigi og kanang share mga videos niya, mga AI edited niya, mga videos and pictures and magamagama og balita for the sake of views and for the sake of likers ba para makamonetize.
11: So muna ingon gapon kito kung maringa kwan lagi siya kanang usaon man nimo nakapaspas nimo sa pagbalita
9: apan
11: ma-diskuhido bitaw ng mga sakto bitaw nga mga ethical nga pamaagi bitaw sama sa pagbalita kung tinuod ba kini nga impormasyon kung aduna ba ni siya nahitabo ba gitin kaya basin katong sama sa explanation nga po nga wao nga adlaw pero last year ito gi-repost utro so ana bitaw katropang marina
9: gi-repost utro o niya wa kay gibutang diha nga klaro nga caption nga kanang pahinumdum ba nga nahitabo ni adtong ano pa ana so wala ko kulang yun. So mo na nga importante gid kayo katropang Dave nga ato ang mga media practitioners do nagiigong kahibalo mahitungod sa insakto nga pagbalita no precise nga pagbalita dili kay pataka na tagbalita diha mga katropa nga nadabay usa ka istasyon nga nagkuha lang og balita sa lain nga istasyon pod katropang Dave sa ilang pagdali-dali pangupya pati ang pati ang kanang pangalan sa istasyon, ila nang giba pilog butang.
11: Oo. Oh, kato kahapon dito katropa, kung naa dito sila dito, nakadungog dito sila dito.
9: Kung naa ako dito kagahapon katropang, Dave, or mahugyaw gid sila.
11: Wala gana gid, magdagin mabutang gid kayo.
9: Basin mo ingon, ang... muingon na sila katropang Dave, na napoy in pay na sa gulo.
11: Nay, my friend, Naipin literal ni.
9: Naapay nang uhaog ka ng video clip na to katropang Dave. Gikuhag apel ang ato ang kuan, ang ato ang advertisement. Nalipay, hinuunta.
11: Look at this. Mga ko na rin sa tayo kung na doon ako maagi. As a media kuhan ko na daw media
9: entity. Gi-apel ang ato ang ads katropang Dave. Unya, nang uhaog balita sa laing istasyon, gi-apel po daw sa pagkakaroon ng kamulo pang ihikay sa buhatan sa kuan. Padayon pang pagpanubay sa buhatan sa bla bla bla. Halagi apil ka tropang Dave. Naba sila dito gahapon?
11: Wala sila gahapon, wala.
9: Wala?
11: Wala sila
9: gahapon. Sayang dapat na sila gahapon. Stilan. Stilan yun. So kinsa may nagmugna ana dapat pugsun tong mga
11: Mao man kay kuan sa title niya media dos gusto mo mo appeal diri sa kami pag man gusto mo appeal ana mga kalihukan nga tanan bitaw nga media bitaw magkatapok maghatag og ilang kagiling opinion ginaya na ana wa man didto
9: si ma'am Fridelin sa paiya kabalo ko nang katawa to kagahapon ingon ato kagahapon hay salamat wala si Inday Marie. Kay isa na siya sa akong masumbungan ba magkatawa ming duha. Kit andra ba na ko siya nga pirma-pirma siya dito sa katungkuan katong niya pledge bitaw sa tagana anang
11: kanang kuan ni Frida kanang kuan ni sa memo basta memorandum mo dinana.
9: Pirma siya dito kana magud imong pag-affix nimo sa imong signature dito pasabot ana nga nakasabot ka sa discussion og ikaw ni suporta gid ka sa panawagan. Mo man na. Sayang wala tong station nga kusog kay mangupya.
11: At least di pa siya accountable para sa inana bitaw sa mga kuan pero apan para sa mata sa uban ug sa mga media na to. Siya pwede kita sa kritisismo yun.
9: So, buot pasabot ka, tropang Dave. Kung wala ka dito kagahapon, niya tikupya kag balita, aw, padayon, gihapon ka mangupya, kaya wa man ka na orient.
11: Oh, wala man ka na orient. Iyon naman lang, ah, wala man mina seminar. So, ilahapon na nga. Kung explanation po daw, ilahang excuse.
9: Sige, ako may message si Ma'am Fridelin Unya. Ay, wala dito si pangupya kag balita, ma'am. Sige. So, ang importante ka, tropang Dave, ang panghitabo kang kahapon, appeal sa atol sa orientation, no, kita sa XFM, nadungaga na po ang ato ang kahanas, nadungaga na po ka, tropang Dave, ang atong kahibalo, mahitungod sa media ethics, o syempre, at least, makasalig pa o madungagan pa ang pagsalig sa katauhan sa tua.
11: Yes. Sakto gina ka tropang Marie.
9: Kinsa man ang sige gatatadihan ka ng baboy?
11: Kani diri ka tropang Marie, nagapilpil diri ka tropang Marie. Oo.
9: Sige.
11: So, ayaw lagi ka tropang Marie para sa toang mga katropa na to dya. Kanunay lagi ta mag-ingmat langit po. Labi na gina sa toang mga ginabasa na to. Ginanglan tao confirmation sa toang matag-adlaw na to nga mga manikita na to sa social media. Madungog na to sa toang mga kasilingan. So inana lang yun nga dili kita padala po o pa-kwan sa tensyon nga inani bitaw ato ang pangitaan o confirmation yun o isakto ba ginang ang information. So para sa itong mga katropa, sa matag-adlaw na itong abluhaton, relax lang yun ta. Pag-inom po timpla sa Santon Plus Coffee Mix, mga pinaka na nambal ka pa. Ano na lang nanukad sa XFM Bukidnon, katropang David Ralao para sa programang Pulse Eye. Live report.
9: Pulse Eye! Dahil salamat katropang Dave, hiniralaw si mong report. Baka itong mga katropa, gipahigayon kagahapon katropang orientation seminar katropa, pinagi sa DILG. Pag padangat katropa o impormasyon, kapahin katropa sa hustong pagbalita. Responsible journalism mga katropa, ang topic kagahapon, no? Kini agi og agi ni siya mga agi og pagselebrar katropa sa ikaupat nga tawag ani media press freedom month katropa no sa Bukidnon. Diin katropa gitagaagihigayon sa DILG, daghang kaayong salamat DILG. Sa inyong panahon paghatag og orientation alang unta ngadto sa mga media nga di kahibalo mo himog balita igo ra mga manguha. Sayang kay wa gahapon. Importante ni katropa nga balita. Mayong buntag diha gang ko ana, di kang Star Light Meliston. Good morning Ma'am Marie watching from Barangay Patpat. Good morning usap. Good morning. Nahatag na nako nimo Ma'am ang imong GCash sana all. Thank you. Ha? Basta kay mag-share gid ka sa programa ang bonus ay bulahan gid ka. Sa may muhatag ni mog 50 diha buntag sayo pa lang daan.
10: Tama.
9: Hmm, bisag galig mang hulam ka karon, balibaran magali ka, bisag inana lang mga katropa, di ba? Unya ang 50 pesos scatter dayon ay impas. Oy, paspas kay oras 7:58 na atong oras mga katropa. Unya sa to pagbalik atong hiskutan atong topic karon ka buntagon. Katropa, himo ang partner sa imong pagpanarbaho ang premium D3 capsule. Aron katropa nga kusgan ka, dili ka daling kapuyon, igo ka lang paninton katropa, tungod ka na mga katropa sa vitamin D3 nga naa, mga katropa sa premium D3. Nakapalikon ka na sa imong kabukugan, nakip na ang imong muscles katropa mo, na nga energetika permente sa imong pagtrabaho. Premium D3 capsule. Balik na tao sa itong programang Bullseye.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy kakalawasan ug sakit nga virus sa hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!